0: nakaka hindi ko alam kung nakakatuwa ba to. Siguro, sabihin na lang natin na pinakakakaiba sa nakita natin kahapon eh yung nagpaputok si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, former General Mau Aplasca. Hindi ko, walang tao eh. Ano po? Sino kayang pinapuputukan netong si Senate Sergeant at Arms? Malinaw ang naging bahagi rin dito ng National Bureau of Investigation. Sa mga sumandaling iyon, nandoon sa loob ng GSIS building. Ito po ay alam ng pamunuan ng GSIS ni President Vic Veloso. Alani, baka raw magkagulo at madamay ano po yung mga priceless na paintings sa loob ng GSIS building. Nakapagtaka dito mga kababayan, bakit ang dinidiin ngayon is ang National Bureau of Investigation kung gayon naman palang may communication sa pagitan po ng GSIS at ng NBI. Mga susunod po nating pagkakataon, hihimayin po natin ang issue na yan. Pero bago yan, maya-maya may pag-uusapan pa po tayo.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ngayong umagang ito, maya-maya po, makikipag-ugnayan tayo kay Attorney Christina Conti, ang Secretary General po ng National Union of People's Lawyers at dating naging counsel representing the victims ng drug war ng former President Rodrigo Roa Duterte. Po ay may kinalaman doon sa panibagong counsel nito, no, na si Peter Haynes. Pre-request kasi ng defense team ni former President Duterte na i-delay yung kanyang trial proper, ano po, for 19 months. Alamin natin, maya-maya sa bahagi naman ng ating Secretary General, ito po ba ay delaying tactic or is this an observation of the rights of the accused? Kasi ang depensa na ito, ng the position of the defense panel of former President Rodrigo Roa Duterte, kailangan contingent o yun, kailangan yung kanyang ability o yung kanyang fitness, kung tawagin, to stand trial. May lumabas nga na isang dokumento na pumapayag ang dating Pangulo na mapalitan yung kanyang counsel. Hindi ko alam kung totoo ba yun, pero makikita nyo kasi dun sa dokumento, parang hirap daw magsulat ang dating Pangulo. Medyo parang scribble na, ewan ko kung yun talaga ang penmanship niya. Pero tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, ito ba ay delaying tactic lamang para makapaghanda ang depensa? Ilang sinasabi rito ng defense panel, anchored yung kanilang posisyon doon sa isang diagnosis ng isang neurologist. Aniya, may sakit daw ang Pangulo, ang dating Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nakakaabala o dun, nakaka-impede doon sa kanyang reasoning, doon sa kanyang memorya. Na po, matatandaan na ang proposed na date ng pagsisimula ng trial ng dating Pangulo ay November 30 sa taong ito. Tingnan din natin ang bahagi naman ng ICC mabibigyan tayo ng pagkakataon, alamin natin gaano ba kalaki ang chance na mapagbigyan na i-delay for 19 months, mga kababayan. Isang taon at pitong buwan. Bago dinggin ang trial proper laban po sa dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantabayanan natin ang atin pong panayam kay Attorney Christina Conti. Oras po natin ay 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Bangon. Bangon.
6: Bayang Mahal.
1: Bangon. Bayang Mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 738 AM.
0: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Mga impeachment prosecutors handang harapin ang fake news, trolls at disinformation ngayong mainit ang usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang balita niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umasa ang prosecution panel na harapin ang fake news, maling balita at iba't ibang uri ng disinformation para sirain ang kanilang kredibilidad ngayong nalalapit na ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya hindi na umano ito makakaapekto sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang magtutulungan ng lahat upang manaig ang katotohanan. Nanawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanang paglalahad ng impormasyon sa publiko. Una nang sinabi ni Defensor na nanatiling hamon para sa kanila sa prosecution panel ang fake news, trolls at maling balita sa impeachment. Narito ang pahayag nila Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima at House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
8: Kung ako po ang tatanungin niyo, sanay na po ako niyan. So hindi na po uubra yan. Thank you.
9: Sanay na kaming lahat. Gusto lang naming tulong-tulong tayo para mapaunawaan ang mga kapwa nating Pilipino na dapat manaig sana ang katotohanan, lalo na pinapanood ito ng ating mga anak, ng mga pamilya araw-araw. Hindi pwedeng mali na balita ang lumalabas sa social media na nababasa at napapanood. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability, fight for justice, not only in this impeachment but also in our quest together with the mainstream media to seek the truth and honesty in everything that we do.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Medani Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mag-apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa atin na pong linya ang isa pong tanyag na human rights lawyers. Lawyer, at siya rin po ay Secretary General naman ng National Union of People's Lawyers. At kung matatandaan po natin, siya rin ay naging counsel ng mga biktima ng EJK. Makakasama natin ngayong umagang ito, Attorney Christina Conti. Attorney Christina Conti, ma'am, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Al, at saka sa lahat.
0: Po. It's a pleasure to have you here again, Attorney Conti, ma'am. Una po sa lahat, gusto ko lang pong kunin, ano po ang pagtatansya natin dito, ano po masasabi natin dito po sa naging panibagong posisyon ng defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kognay po nung kanyang fitness check, nagpapa-fitness check po ang defense panel. Ano pong, ito po ba isang delaying tactic?
10: Lumalabas na ganun. Hindi pwede pong wantosawa ang ganyang fitness check. Ibabalik ko lang na noong December, nagkaroon ng pagtingin sa kanya, ng examination, ng kanyang physical and mental situation. Independent panel of experts ito na pinagbatayan ng desisyon patungkol sa kanyang fitness request noon. Tapos na-review na naman yung detention ng February. Yung desisyon nung tungkol dun sa examination ng December, pumasok ng January. February, natuloy na tayo, ni-review ulit yung detention. Tapos ngayon ulit, hindi po pwedeng lagi-lagi yan. Lalo na kung yung court naman mismo ay may proseso patungkol dyan. They check the conditions of detention every 120 days. Pero iba yung hinihiling dito. Ang hinihiling ay okay pa ba siya na physically, mentally, kumpara sa okay ba siya sa detention. Mukhang magkahawig, gano? Pero sa totoo, padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
0: Mm. So yun ganun nga po ang lumalabas. Ano? Mukhang delay talaga ito. Pero ang katwiran po kasi ng defense panel, contingent daw no, sa kakayanan niya to stand in trial, yung pagpapatuloy o yung mismong start ng trial proper. Katwiran din nila yung iba nga na nilitis din sa parehas na krimen, yung pinakamatagal umabot din po ng 19 months. Is it any different po dito ngayon sa request ng defense team?
10: Well, una, kailangan tingnan natin kasi yung konteksto nung pagpasok ng defense. Sabi na nating bago ang defense, napalitan. They have the law on paper, but this is a matter of facts. So yung batas talaga, ganito yung pinoprovide. Pero yung facts, tapos na. fit to stand trial siya ayon sa independent experts noong December, maliban kung makapagpakita sila ng facts na nabago mula noong December, January, February, March, April, May, June, July, ano ba, May pala. Kung may nabago dun sa facts, walang maiiba sa pag-apply ng batas. Kaya hirap ako na maintindihin, ano namang bago ang sinasabi nila? Merong pinahiwatig si Nicholas Coffman. Sabi niya, according sa kanyang submissions, ang hirap nito kasi these are health matters which are private to the individual. Ang sabi niya, mukhang nadadapa sa loob. Kaya nagkaroon ng 24-hour monitoring kay Duterte. Ang huling request niya nga ay, pwede bang maghingi ng kopya ng CCTV mula sa detention facility? Pero wala pa tayong nasisilip. Hindi pa niyata nag-grant yun. Kaya walang basihan. In facts, itong request ngayon. They can, you know, raise this all they want. Lagit-lagi. Pero ang importante, suportado ba ito nung totoong nangyayari?
0: Mm-hmm. At lumalabas din po, no, base dun sa naging pahayag na itong bagong chief counsel po ni dating Pangulong Duterte na, well, parang nagpa-check sa isang neurologist at sinasabi na siya ay diagnosed with something hindi po nilinaw, ano, dun sa ano, kung anong sakit ito na that impedes his reasoning and his memory. Nakikita rin natin, ewan ko po, nakita nyo na po, Attorney Conti, yung isang piece of document na sinulatan, ano, that pumapayag siya na mapalitan yung kanyang counsel, parang gulo-gulo na raw. So maraming tao nagsasabi, ay, baka talagang may sakit ang dating Pangulo. Naniniwala po ba tayo dito?
10: Kung ganyan din yung sulat ko, kapag nagmamadali ako eh, tapos ipapalag ka ng guard na, isulat niyo po pangalan, saan nalilate na po ako? Ganyan din ang sulat ko, nalilito ako kung saan ilalagay. Time in ba? Date ba? Diba? Nangyayari po yan sa kahit sino at hindi po dapat maging batayan ang iisang dokumento. Sabihin na natin gaano kahalaga, hindi yan batayan para i-measure kung okay ba ang tao o hindi.
0: Mm-hmm. Which okay? Brings me to my next question, Attorney Conti. Pasensya na po, naputol ko kayo. But, hihingin kaya ng ICC trial chamber na i-produce nila kung sino mang physician, kung sino mang neurologist ang nagtingin sa kalagayan ng Pangulo, ng dating Pangulo?
10: Of course. Ang sa intindi ko din, itong neurologist na ito, isa ito sa mga tumingin sa kanya noong December. Kumbaga may mga report kasi itong independent experts na ito at sila kasi yung pinayagan ng korte na tingnan si Duterte ng up to that manner. Maaari ding may ibang doktor na naka-access pero definitely they would have to be court-appointed or at least court-approved. Yun yung issue dyan eh. Maliban kung ito ay emergency doctor, diba, na kunyari nagkasakit siya, I would not think that this is a doctor na parang defense-secured simply. Okay, mahihirapan sila kasi kung ganung klaseng doktor, defense expert or defense doctor lang, eh sasabihin ng court, baka naman, alam nyo na, no? Pabor lang talaga sa inyo yung sasabihin niya. Kaya ang korte hindi basta-basta magpapaniwala sa isang, sabihin na natin, expert ng either one of the parties. Ang babalik-balikan niyan yung nung December, independent experts, qualified after a long time. Totoo naman na nung panahon na yon, maski doon binabanggit na nila eh, may nakakalimot daw, nahihirapan sa yung motor skills, yung kumbaga hindi na sumasakto yung hawak sa tasa siguro, nagkakanda tulo-tulo na yung mga basong hinahawakan o kung ano man. Ang sinabi naman doon, eh kumbaga natural, normal, ina-acknowledge nila na matanda na talaga at nagkakaroon talaga ng deterioration of some skills, motor skills especially, as you age. Kaya lang, hindi ito sapat para sabihin hindi niya kayang mag-trial. Kumbaga, ikaw, ako, mga ulyanin, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan na lang ng lahat ng tao yung mga nangyaring krimen noon. Ang importante, number one, naiintindihan niya na may kaso siya. Number two, naiintindihan niya kung kumbaga ano yung forma ng depensa niya. Sino ba siya noong panahon na yon? Paano niya ito ginawa? Kung anong naging role niya, kumbaga. Pangatlo, kaya niya mag-instruction. Kumbaga, nakakasalita, nakaka-communicate. Eh yung, alam mo kung anong ibig sabihin ng papel? It means he can write. He can still write his name, he can still sign. He can understand what he's writing. Kasi nakalagay doon, ay, Rodrigo Duterte. Eh kung nilagay niya noon ay, Adolf Hitler. Aba, yun ang, sana ganun yung drama nila eh, no? Nakalimutan na yung pangalan. Pero ito, alam niya kung anong ginagawa niya. Ang hirap dito, alam niyo naman ang mga Pilipino, mapapaisip ng ganun. Baka mga nagpapanggap lang. Kaya sana po, intindihin natin na yung ICC gagawa ng paraan na hindi mo rin malilin lang yung mga judges o maski yung mga doktor.
0: Po, Attorney Conti, pending po dun sa inaantay natin kung ano magiging desisyon dyan ng ICC trial chamber at kung matutuloy ba yung November 13 na nakatakdang start ng trial proper, sa inyo pong palagay, sa inyo pong professional and expert opinion, magagrant po kaya ito ng ICC?
10: Ah, okay. Ganito, oo, tama na may November 13 na pinropose yung prosecution.
0: Apo.
10: Pero tinanong din yung iba't ibang partido. Ah. So ganito ang mangyayari. Sa May 27, natin tayo magkakaalaman. 1 week. So next week, bandang parang alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Baka mali yung yung computation ng how many hours behind tayo. Parang alas 10 ng umaga nakaschedule sa The Hague. Ang status conference hearing. Doon, hiniling ng mga huwes na mag-suggest or magbigay ng observations or comments lahat ng parties. Tatlo yun. Sabi ni Prosec, November. Sabi ni Defense, hindi namin sure eh. Pero alam nyo, pwede namang up to ganito. Ito yung mga delay ng mga nakaraang trials na binabanggit. Nagbigay sila ng example. So sila non-committal. Alam nyo yung victims? Ready kami by September.
0: Aga.
10: Kaya i-consider yan ng court. Pero sa isang banda talaga, bibigyan ng kumbaga halaga yung sa prosecution. Kasi sila naman una magpe-present.
0: Opo.
10: Sila ang nasa kanilang ebidensya, nasa kanilang burden of proof. Kaya kung sabi nila, ready sila by November, I would say it would be close to November, or should be close to November. Ako nga, sige na nga, pagbigyan natin hanggang mga December. So the court adjourns by December 18. Kaya sana bago magpasko, pwede bang advance Christmas wish ito? Sana po bago magpasko, masimulan yung trial ni Duterte. Ang ibig sabihin nun, nakaset na yung mga schedules ha, hindi po ito yung katulad sa ibang korte sa Pilipinas, naiwan pa dun sa old system. Paunawa lang po sa lahat na para yung ibang korte sa atin ngayon, teka ha, okay pa ba tayo?
0: Yes po, sound? Go ahead po, attorney.
10: Yung ibang korte sa Pilipinas, ang ginagawa yata, walang schedule, tapos yung dating bawat pagkikita nyo, saka mag-schedule. Tapos mag-schedule ulit. Familiar? Dito po, isi-schedule na ang lahat bago pa magsimula ang trial.
0: Yun.
10: Kaya pag nagsimula yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya asa ako, again, Christmas wish, magkaroon po ng trial si Duterte closer doon sa proposal ng prosecution. Kahit na nga hindi yung amin eh. Sa victim, September eh. Pang Halloween pa yata yung wish namin eh. Pero sige, yung prosecution ang pakinggan natin.
0: Hmm. So that all remains to be seen pagkatapos na siguro no, ng status conference sa ICC with all the parties.
10: Marami po yan.
0: Hmm.
10: Opo, first status conference, it could be several over the period of the next few months.
0: Yun. Yun po ang antabayanan natin, at abangan natin, Attorney Cristina Conti. But on another note, ma'am, kung ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ay ang chief architect ng drug war, ang chief implementer naman nito ay si Senador Bato de la Rosa. Ano pong inyong masasabi ngayon with all the issues about his warrant, dun sa issue nung kanyang mayor jurisdiction ba? itong ICC para mag-issue ng warrant without the intervention of a local court, without the issuance of a warrant ng warrant of a local court. Ano po masasabi natin tungkol dito?
10: Duwag ang ama ng tukhang. Self-proclaimed siya dyan. Duwag siya kasi hindi ako naniniwala na maski dito kami nakapagkaso, maski Filipino court, maski Filipino judge ang nag-issue ng warrant, eh susurrender yan. Okay? Yun ang una sa lahat. Eh kung yung parang ano bang tawag sa si Sarah, ano bang tawag sa kanya? Ano bang relasyon nila? Friend? Overlord? Ano ba? Kasi isa tatay eh. So, ate? Ano ba? So, si Sarah Duterte, Pilipino yung korte, pero talagang iwas na iwas to. It's impeachment proceedings. Whether Philippine justice or international justice, iiwas at iiwas kung maaari ang mga Duterte at mga kasapakat nila. Yung mga excuse nila patungkol sa hindi naman Filipino judge, hindi walang lawful arrest, etc. Sa totoo, maiipit na lang yan sa isang, kumbaga, mas maliit na tanong. Ang issuance ng warrant ay hindi na po dapat questionin. Okay? Na-issue yung warrant ng ICC na sa isang legal, legitimate way. Walang, dapat hindi na nila questionin yun na hindi po ito usapin ng, ay ayoko ng ICC, hindi ko siya papansinin. Existing ang ICC, may kapangyarihan siya, may jurisdiction. So the warrant is lawful. Ang issue na lang ay, is it enforceable in the Philippines? Diyan po tayo nagkakatalo. The warrant exists. Pero ang tanong, does it apply to me? Tingnan natin, sige, naka-pending ngayon sa Supreme Court ang mga issue niyan. Pero ay palagay ko ay mali ang pinuntahan ni Bato de la Rosa. Ayon sa mismong Rome Statute, ang ICC, yung korte lamang niya, ang makakapagbigay ng lunas patungkol sa issue sa jurisdiction, validity of the warrant, and so forth. Kaya sa totoo, kahit pa stretch out ng Supreme Court ang kanilang logic, wala eh, doon natin nilagay. Nung pinirmahan natin yung Rome Statute, doon sa korteng yun, doon natin nilagay yung capacity, authority to decide on these serious matters. Alam nyo kung anong role ng local courts, or sabi natin, Philippine Supreme Court, would be questions of identity. Siya ba talaga ito? Mm-hmm. So, yun yung binigay ng Rome Statute doon sa Filipino courts na papel. Pero kung mabibigat na issue, mas doon. Kaya ang nakikinit ako, pansinin nyo itong petisyon ni Bato de la Rosa, last year pa, kasabay ito nung kay Duterte. Tapos parang sinusuhaya na lang niya. Itong kay Duterte, hindi pa nga napagpapasyahan ng Supreme Court Yung usapin ng quote-unquote kidnapping na hindi naman totoo.
0: Mm-hmm.
10: Yan pa rin ang pending issue sa Supreme Court. Kaya yung TRO na inaasahan nila, hindi talaga maibibigay ng Supreme Court at hindi dapat ibigay sa isang pugante.
0: Kung Attorney Christina Conti, ma'am, kung yung identity niya na lang, kumbaga yun na lang ang pwedeng itanong siguro doon sa mga sa Philippine Court or sa Philippine Supreme Court, does that mean to say na kapag pumunta si Senator Bato de la Rosa, halimbawa, sa ICC to seek redress, o para lunasan yung kanyang problema when it comes to the warrant, is he voluntarily submitting to the jurisdiction of the ICC?
10: Opo, yan ang gusto nga namin to surrender himself before the court.
0: Hmm.
10: Technically, may meaning yung surrender doon sa Rome Statute. Yung surrender kasi is transfer of custody from the Philippine government or any government to the custody of the ICC. Kung hindi kailangan ng gobyerno, at siya mismo yung pupunta doon, itawag doon, surrender. Kaya lang, yun nga, may warrant. Hindi po noon mabubura yon na may pangangailangan na ikulong siya. Kaya, kahit mag-voluntary surrender siya, kulong at posible at malamang sa malamang, magsisimula ang trial. Katulad nung nangyari kay Duterte. Nga lang, sayang naman, ba't pa ako nag-voluntary surrender? Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali, ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa, if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh. Sinong kinidnap? Ang kung mag-a-apply ng interim release, palalayain pansamantala, e babalik ng kusa. So yung ginawa ni Bato de la Rosa, kung sakaling mahuli siya, pero alam ko maliit ang mundo, kakayaning mahuli siya, kapag nag-apply siya ng interim release, o sa totoo parang siguro sa atin ang tawag bail, diba? Yung magbe-bail ka, magbabayad ka lang, tapos papayagan kang lumabas temporarily, pero magsisipod ka sa hearing. Ito pong kung mag-apply siya noon, eh baka i-deny dahil grabe naman yung viral yung takas videos niya. Kaya mahihirapan siya. I would say to him, para burahin yon yung ganong virality, ang makakapangibabaw lang doon, makakakumbaga bura sa memorya ng mga tao, yung kahihiyan na yun, eh mag-surrender sa ICC.
0: So, Attorney, sorry, kailangan ko lang po maintindihan at para na rin po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ano naman po ang epekto kung magpapadala lang siya ng kanyang counsel to represent him? Ganun pa rin po ba ang epekto? Sa ICC, ito po yung tinutukoy natin kanina. Ano po?
10: May hangganan lang yung pwedeng gawin ng abogado lang. Kaya palagay ko makakapag-question siya ng some legalities. Pero yung ibang remedyo, kailangan pumunta ka sa korte o mag-surrender. Kaya na ako mag-suggest eh.
0: Mahirap po, mahirap.
10: Mahirap. Ako niya, sige na. Jurisdiction.
0: Apo.
10: Maaari niya pong erase yung jurisdiction issue. Sabihin niya, wala namang kapangyarihan yung ICC. Pero ihahagis lang sa kanya yung desisyon ng ICC Appeals Chamber. Ito po yung parang Supreme Court nila. March. March, nagbaba ng desisyon yung Appeals Chamber tungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC na magpasya sa issue ng Pilipinas mula sa, may limitation yan, November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa loob ng Davao, sa loob ng Pilipinas, kaugnay ng war on drugs. Yung ganong limitadong scope, may jurisdiction yung Pilipinas. Yun lang, babalik sa kanya yon. Kaya siguro mag-isip siya ng something creative or out of the box para isubmit bago siya mag-surrender. Pero yung ibang remedyo, katulad ng mapawalang sala, hindi available lang po yon kung magsasubmit siya sa korte.
0: Ayun. And lastly po, Attorney Conti, ma'am, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po yung mga pamilya ng naging biktima po nitong drug war ni dating Pangulong Duterte?
10: Yung pananaw po ng mga biktima talaga ay dapat matuloy na ito. Nung inaabangan nila yung video ng pagtakas ni Bato and all, parang sila, sayang, ginto na, naging bato pa. Pero sa ngayon, maaari naman po kami magkasya. Labis-labis na nga ang magkaroon ng isang kaso sa ICC patungkol sa war on drugs. Ito ang kaso kay Rodrigo Duterte. Bonus o pangalawa pa lang itong kay Bato de la Rosa. Pero kung pwede na rin palang humiling, hinihiling po nila na lahat ng sangkot ay dapat managot. Ito po ay para mas forever yung pagbabago. Hindi po ito issue ng isa dalawang tao lamang, kundi ng lahat ng kapulisan, lahat ng involved doon sa war on drugs. Kaya unang-una, abangan nyo lang po, lagot kayong lahat. Pero pangalawa, para po sa mga biktima, nakita nyo naman na ang nagawa na ng, sabi na natin iilan, hindi pa po lahat ng biktima ay nakalapit o nakapagsalita. Come on out na at sana mahawahan kayo ng tapang ng kapwa biktima. Handa po kaming tumulong, kami po sa NUPL at saka sa Duterte Panagutin Network. Maari po kayong makipag-ugnayan kung paano mag-participate sa kaso ni Duterte at hopefully marinig din sa kaso ni Duterte at sa kaso ni Bato.
0: With that, maraming salamat po sa napakaliwanag niyong paliwanag. Attorney Christina Conti, ma'am, Secretary General ng National Union of People's Lawyers and of course, isa pong tanyag na human rights lawyer. Maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga po.
10: Salamat. Kahiya naman ah.
0: The pleasure is ours po, Attorney Conti ma'am, at maraming salamat po ulit. Yan. Good morning po ma'am.
10: Ingat.
0: Ingat po. Yan, ating nakasama ngayong umagang ito, Attorney Christina Conti po, mula po sa National Union of People's Lawyers.
6: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tatlumput walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ating pong napakinggan ang paliwanag ni Attorney Christina Conti. Hinggil po sa mga banibagong posisyon na naman ng defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Of course, nalaman din natin kanina ano yung saloobi naman ng mga naging biktima nitong drug war ng dating Pangulo. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Click tayo sa ating balitaan. DPWH Engineers ng La Trinidad Benguet sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa trabaho na nagresulta sa pagkamatay ng isang siklista. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inalis sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon sila District Engineer Isagani Caime at Engineer 3 Marjorie Banaw ng Department of Public Works and Highways, Cordillera Admissive Region o CAR, kaugnay ng trahedya sa Bekel La Trinidad, Benguet na ikinasawi ng isang siklista matapos mahulog sa bangin. Batay sa punong investigasyon, walang sapat na road safety signages at traffic control devices gaya ng concrete barriers sa gumuhong bahagi ng kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal at empleyado ng ahensya na nagpapabaya sa kanilang tungkulin at naglalagay sa panganib sa publiko. Nagbabala rin si Dizon sa mga kontratista ng DPWH na hindi sumusunod sa safety requirements na maaari silang maharap sa kanselasyon ng kontrata, blacklisting at mga kasong kriminal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mabilis, ngunit nakabatay na ebidensyang pagsisiyasat ng Department of Justice sa nangyaring barilan sa Senado, pinuri ng Philippine National Police. Ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Napurihan ang Philippine National Police o PNP ang mabilis ngunit nakabatay sa ebidensyang pagsisiyasat ng Department of Justice kundi na kanila mga tauhan sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nagtatos Jr., kinikilala nila ang mga grupong nagsagawa ng investigasyon dahil sa kanilang pabilis ngunit masusing pagtatrabaho Kanyang binigyan din ang resulta ng investigasyon ay sumasalamin sa mas malawak na mandato ng pambansang polisyon ay taguyod ang katotohanan at pananagutan, lalo na sa mga sensitibo at high profile na insidente. Alisunod na rin ito sa tagubili ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang detalye na mapababayaan sa paghahanap ng katotohanan kaugnay ng insidente. Ang investigasyon anya na natapos sa loob ng wala pang isang linggo ay sinagawa sa pag-asa sa pisikal na mga CCTV footage at ballistic analysis. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Land Transportation Office. Pinatawag ang isang ahensya ng gobyerno dahil sa paglabag sa batas trapiko. O sino kaya ito? Alamin natin kay Marian Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isang ahensya ng gobyerno matapos mag-viral ang video ng sasakyan nitong nag-counterflow at humarang sa daloy ng mga sasakyan. Ayon sa LTO, inatasan ng hindi pinangalan ng ahensya at ang driver nito na humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office sa May 26 para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat napapanagutin sa mga kasong administratibo. Kabilang sa mga paglabag na kinaharap ng driver ng obstruction of traffic, driving against traffic, improper person to operate a motor vehicle at compulsory registration of motor vehicles. Samantala, isinailalim na sa alarma ang naturang sasakyan habang agad namang sinuspende ng 90 araw ang lisensya ng naturang driver. Ayon kay LTO Chief ASEC Marcus Lacanilaw, pantay ang pagkapatubad ng batas at walang exempted sa mga paglabag, kabilang na ang mga sasakyang pag-aari ng gobyerno. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nasa 8,000 gasoline station naman sa buong bansa, inaasahang makikibahagi sa 10 pesos fuel subsidy ng national government. Ayon yan sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: O singalyan, nasa 8,000 ang gasoline station sa buong bansa ang inaasahang makikinabanga sa 10 pesos fuel subsidy ng ating national government. Ayon nga sa Department of Energy, sa pangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin na nagbigay na nga siya ng direktiba sa lahat ng mga gasoline stations sa buong bansa na lumahok sa isinasagawang fuel subsidy. Layon nga nito, Bossing Alian, na mas marami pa maabot ang nasabing programa para sa mga tsuper sa buong kapuluan. Ay naasahan at Bossing Alian na matatapos nila na mailatag ang buong 8,000 na gasoline stations sa iba't ibang panig ng bansa bago matapos ang buwan ng Mayo, which is ang target nila, Bossing Alian, ay sa May 28. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Maraming salamat kasama ang AJ Ignacio. 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan naman natin ang ulat mula po sa Palasyo ng Malacañang. Tabayanan natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar. Hatid po sa atin ang Advancer Report. Ugnay sa pinibagong kilos kampaneng pampanguluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tabayanan po natin yan. Ang oras po natin, 46 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track
26: with Radyo Pilipinas on Viber.
27: Viber.
26: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
19: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
30: Bangon.
19: Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
30: 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balita naman tayo sa sitwasyon dyan sa E. Rodriguez Avenue. Dito po yan sa Quezon City. Sa gagawin pong inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Araneta Drainage Improvement Project.
26: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan, Alvin. Magandang umaga. Kuyang Alvin? Hello, Kuyang Alvin. Balikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Re-establish lang natin yung linya. Takda po kasi mga kababayan na inspeksyonin ng Pangulo ngayong alas 9 ng umaga. Itong pong Araneta Drainage Improvement Project dito po sa May E. Rodriguez Avenue sa Quezon City po yan. Antabayanan din natin kung magbibigay ng talumpati ang kanyang ng kanyang talumpati ang ating pong pangulo. Balikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Okay, sige. Medyo nahihirapan lang tayo doon sa linya. Balikan lang natin ang kaunti yung pinag-uusapan natin kanina, ano po? Yung hinihiling na Christmas present daw ng mga naging biktima po ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte at ng of course ng NUPL kanina base po doon sa kanilang binabanggit. Well, mga kababayan, okay, bago yan, balikan muna natin si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga ulit.
26: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
31: Talagang, nakikita ko ba? Pwede na bumagay na sa si Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa may gawin na E. Rodriguez Corner Araneta Avenue para dito sa flood mitigation project itong Araneta Avenue to San Juan River flood mitigation project. Ito'y bahagi pa rin na tolaarian ang pagsisikap ng kamahalaan na maibsan yung paghihirap ng mga kababayan natin dito sa Calvario yung binutulot muna sa tuwing merong bagyo, napakalakas na ulan at ito'y bahagi ng kontrabaha ng Marcos Administration. Itong proyekto ito, talaga na inikanahalaga ng halos 500 milyong piso. At ito'y bahagi ng General Appropriations Act ng noong pang 2024. So ito'y saklaw na ng proyekto ng Marcos Administration. Itong flood control project na ito ay inaasahang makakabenepito sa ating mga kababayan sapagkat lalaki yung drainage capacity from 1.91 cubic meters per second to 1 or 10.18 cubic meters per second. At ito yung tinuturing na faster sa mas mabilis faster flood water runoff from 19.0 hours to just 3.71 hours. So ito yung drainage na ito, yung mga naipadala nating video materials yan, tolel yan, yung mga ginagamit para maibsan yung matinding siyang baha sa tuwing nga nakararanas ng mga kagod, napakalakas ulan at nakakapinto dito sa ating mga kababayan sa Negawi at Heroes Rigas, Araneta, Avenue, Tolaria.
0: Yan.
31: Alin?
0: Sige, kuya. Go ahead, Kuya Alvin.
31: Oh, Alin, meron nga pala tayong nakausap ng mga ilang residente rito sa Heroes Rigas, ano? At nagpahayag sila ng Tagala na nagkaroon ng ganitong klase ng project. So, inisiyatiba ng administrasyon ng Marcos. Hanggang natin si Kuya Rogelio at saka si Nanay Yolanda Tonalia. Alin,
0: oh, medyo may problema yata dun sa ano natin. But go ahead, Kuya Alvin.
31: Sige. Few minutes from now, ay inaasahan natin darating na si Pangulo Marcos. At actually, narito na si DPWH Secretary Vince Dizon sa sasalubong sa punong ekutibo. Itayin natin yung magiging statement ng Pangulo kaugnayan itong gagawin niyang inspeksyon dito sa drainage improvement sa Araneta Avenue dito sa Lunsod ng Quezon. Pabalik tayo mamaya, Alian, para sa coverage sa ito at tinatabayan na naman natin si Pangulo Marcos. Nagulat mula dito sa Quezon City, sa May Hero Trigas, ang naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pumbi.
26: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, mula kay Kuyang Alvin Baltasar, tayo po ay magpapaalam na. Pansamantalang magpapaalam dito po sa ating palatuntunang bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan, sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and of course, sa ating executive producer, Miss Glory Fe Bagon. Kita-kita tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
26: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
26: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang inspeksyonin ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City ngayong umaga. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
31: Sa Quezon City, yung punta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang aktibidad. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Marcos sa E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, Quezon City para sa gagawin itong pag-inspeksyon sa drainage improvement doon. Ang nasabing DPWH project ay bahagi ng programang O Plan Kontra Baha ng administrasyon na kung saan ay pinalitan ang lumang drainage line at ikinabit ang mas malalaking pipes. Matatanda ang umaabot sa lampas, tao ang taas ng baha kapag malakas ang ulan sa naturang lugar kaya
3: Target ng proyekto na ito'y mabawasan lalo't nalalapit na ang tag-ulan. Sa hapon naman ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na National Officers of the Provincial Board Members League of the Philippines na gagawin sa Malacanang alas 2 naman ng hapon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House impeachment prosecutors hindi na mabahala na makakaapekto sa kanilang posisyon sa susunod na halalan.

0: ang prosecution team kung makaapekto ang pag-uusig kay VP Sara sa kailang kandidatura sa susunod na eleksyon. Narito ang pahayag ni Prosecutor Isabel Zamora.
1: We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya. And we believe that the senators themselves will see the evidence and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
0: Samantala, sinuportahan naman ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang pahayag ni Zamora, anya ang impeachment ay hindi usapin ang popularidad, kundi pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Health at Joint United Nations Program on HIV/AIDS patuloy ang pagbalangkas ng mga sistema para maprotektahan ang Pilipinas hinggil sa HIV/AIDS. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpulong sila Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at UNAIDS Deputy Executive Director Angeli Acrecar upang talakayin ang pagpapalakas ng sistema laban sa HIV/AIDS sa bansa, kabilang sa pinagtutulungan ng pansin ng naturang pulong ang sustainability, integration, mobilization at digitalization ng mga programa para sa HIV prevention at management. Tinalaki rin sa pulong ang pagpapalawak ng multi-sectoral collaboration upang higit na mapatatag ang healthcare systems alinsunod sa pangako ng Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy para sa 2026 hanggang 2031. Sa kasalukuyan, nagsisilbing Vice Chair ang Pilipinas ng UNAIDS Program Coordinating Board bilang bahagi na aktibong papel nito sa pandaigdigang pamamahala laban sa HIV/AIDS. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bureau of Internal Revenue pinadali ang proseso sa pagkansela sa registration o tax registration. Ang balita atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines para mapadali ng proseso ng pagsasara ng negosyo at pagkansela ng tax registration. Sa ilalim ng inirastong revenue memorandum, maaari ng mano-mano o online na mag-apply mga negosyong tumigil na sa operasyon para sa closure o cancellation ng kanilang registration. Ayon sa BIR, pinasimple na rin ang documentary requirements at hindi na madaragdagan pa ang penalty sa oras na makompleto ang pagsusumite ng requirements. Para naman sa micro-taxpayers na wala ng outstanding liabilities, maaaring mailabas ang kanilang tax clearance sa loob lamang ng 3 araw. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng pamahalaan para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Akmang tour packages panghimok sa mga turista. Ito po'y ayon sa Department of Tourism. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inura ni Department of Tourism Undersecretary Shalimar Hofer Tamano na sa pamamagitan ng mga tour packages na akma sa budget ay daan upang mahimok ang publiko na mamasyal at makutulong sa pagpapalago ng ekonomiya kahit pa sa panahon ng krisis sa petrolyo at pagtaas talaga ng mga bilihin. Sa pagtalakay ni Yusek Tamano sa kahalaga ng local travel at kung paano makatutulong ang naturang promosyon na nakasentro sa mga tourist areas at pagpapatibay sa kolaborasyon sa mga tourism stakeholders, malaking katuwang rin ito para sa travel fairs. Sa pagdalo ng kalihim sa katatapos ng Cordillera Regional Travel Fair, sinabi nito na mas mulat ang mga Pilipino sa aspeto ng travel costs, dahilan kung bakit napakalaking tulong ang Regional Travel Fair sa paggabay sa mga tourism enterprises upang makahubog ng trabaho at mahimok ang mga Pilipinong purihin ang kagandahan ng ating mga destinasyon. Ayon kay Yusek Tamano, mahalagang maipalala sa atin ang turismo ay patungkol din sa mga tao, palitan ng karanasan at pinagkumpol na pagsisikap upang mahubog ang ekonomiya at makapamahagi ng impormasyon para sa mga susunod na henerasyon na matuto ukol sa mga tao, kultura at ganda ng bansa. Idinagdag pa nito na pinatunayan ng Regional Trade o Travel Fair ang halaga nito bilang plataforma para mapaunlad ang ekonomiya kakibat ang pagpapalala.

0: Pamalas ng tinurang resilience o kahandaan, katuwa ng mga isinasagawang innovations na nakakasabay sa pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Live report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muli ngang itataas ang yellow alert status sa Visayas Grid. Kasunod pa rin ang pagdipis ng supply ng kakurang rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At sa nabatid na 11 planta ang bagsak sa kakurang grid, habang mayroon naman 13 planta ang mayroon derated o kulang na kapasidad na nasa 852 megawatt. At yun dito, sinabi pa ng NGCP na sa kabuuan ay mayroong available capacity na 2,691 megawatt sa kuryente, habang ang peak demand naman ay nasa 2,438 megawatt. Dahil dito, sinabi ng NGCP na posibleng asahan ang pagkakaroon ng posibleng paitaas sa red alert ang naturang grid, depende sa magiging estado ng supply nito. Nanatili naman normal ang Luzon at Mindanao grid. Para sa Bago Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, anti-ticket scalping law isinusulong sa Kongreso. Mga manggagancho dapat na panagutin ayon sa party list Solon. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dagain si House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Lila De Lima ng panukalang batas laban sa ticket scalping o bentahan ng ticket sa sobra-sobrang presyo para sa concerts, sports events at festivals. Sa ilalim ng House Bill Number 9171, na isipagbawal ni De Lima ang muling pagbebenta ng tickets ng lampas na 10% ng orihinal na presyo kung walang authorization. Ayon sa mambabatas, maraming fans ang napipilitang bumili ng mahal na ticket o tuluyang nawawala ng pagkakataong makapanood dahil sa mga resellers na sinasamantala ang mataas na demand. Saklaw ng o sakop ng panukala ang ticket hoarding, bentahan sa unauthorized channels, pagtatago ng tunay na presyo, paggamit ng bots at fake accounts para makabili ng maraming tickets. Kapag napatunayang lumabag, maaaring patawan ng multang 50,000 hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon. Diin ni De Lima, ang ticket scalping ay hindi diskarte sa negosyo. Isa itong garapalang panloloko at panggagansyo sa kapwa. Inaatasan din ng panukalang event organizers at ticketing companies na magpatupad ng malinaw na anti-scalping policies upang matiyak ang patas at transparent na bentahan ng tickets. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pangwakas na balita, PhilRice nagbabala sa El Nino. Climate Smart Palay, ipinumungkahi sa mga magsasaka. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, tayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilagay ng PhilRice ang mga magsasaka na maghanda laban sa inaasahang El Nino sa huling bahagi ng taon sa pamamagitan ng paggamit ng climate smart rice varieties at water saving farming practices. Layunin nitong maprotektahan ng ani sa gitna ng posibleng kakulangan sa tubig at matinding init. Ayon sa PhilRice, mas mainam ang pagpili ng early maturing at drought tolerant na palay na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig. Paliwanag ni Senior Plant Breeder Christopher Cabusora, ang mga binhing ito ay maaaring anihin sa loob lamang ng humigit kumulang 106 to 113 days. Nangangailangan ng mas konting tubig at maaari pa rin magbigay ng ani ng 3 hanggang 6 na tonelada kada ektarya kahit sa stress-prone na kondisyon. Sa ilalim ng RCEP seeding program, patuloy ang distribution ng mga nirerekomendang binhi tulad ng PSB RC10, NSIC RC480, 594, 596, 572, 732 at RC740. Ayon sa PAGASA, posibleng mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto na maaaring magdulot ng water shortage sa rice producing areas. Tinatayang higit 300,000 hectares sa Luzon ang high risk sa tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas

0: 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 7 minuto, makalipas na ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Arnel, bukas na ng telon. Bukas. Hello, tanghali na. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Maalinsangan na po. Ha? Ibig sabihin, kailangan na nasa safe na lugar kayo kung nararamdaman nyo pa rin ang init factor. Pero, huwag kayong mag-alala. Medyo sabi ng pag-asa, kahapon ay pababa na yan. Yung mga nararamdaman yung init dahil sa nagsisimula na po ang tag-ulan at medyo matitinding mga bugso ng ulan ang aasahan. Bueno, mga kababayan, welcome sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Paglilingkuran po na naman namin kayo, kaya hayaan nyo kaming sumahimpapawid mula sa 738 at 104.3 FM at sa inyong mga tinitingnang mga social media platform. Oh, at saka yung mga gadget ninyo, pati yung mga tinitingnan nyo dyan sa telebisyon, Channel 4, syempre. Gandang umaga po, naimbagabigat yung amin na po. Haha, mga taga Ilocos, mga taga Pangasinan, Masantos, si Kabosan at si Kayun, amin. Good morning! Yung pong mga nandyan naman sa Bicol, aba marina na aga sa Indugabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga paddi. Oh, mga Kapampangan, Maya Pabag po, kinukumusta po kayo ng Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, ha? Gandang umaga, Maya Pabag. Alright, mga taga... Bisaya. Ay, mga taga-Bisayas. Good morning. Mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Tuloy ang ating mga balita ngayong araw na ito at mga impormasyon, pwede kayo mag-text 0999-229-1738 sa aming text line. Oo, ulitin ko yan, 0999-229-1738. At syempre, kasama dyan yung aming Facebook Live. Kaya kung nandyan po kayo, shout out, hello. Yung may mga birthday, happy birthday ngayong araw na ito. Yung may mga anibersaryo, happy anniversary sa lahat. Magpakain kayo. Ibig sabihin, chill. Happy lang. Ingat pa rin. Yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat din. Oo. Yes. At saka syempre, Glory Fe. At saka Al Corpus, Engineer... Tata Rolly, ikaw pala nandyan. Hello, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo. At si Engineer Jobel, Engineer Jom, at saka si Engineer Roban, at saka si Arnel Villamor. Thank you. Let's go sa mga balita ngayong araw na ito. Sa ating mga headlines, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City ngayong araw. At energy security, isa sa pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Bureau of Internal Revenue, pinadali ang proseso ng tax registration cancellation. Attention naman, mga kababayan! Yellow alert muling itinataas dyan po sa Visayas, Visayas grid ngayong araw. Mga kababayan, yan po ang mga headlines at ang mga detalye ng mga balitang ito. Ay antabayanan niyo po sa pag-uusad ng araw na ito, sa mga oras na ito at sa iba pang follow-up ng mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Alas 11 na. Alas 11 na? Alas 11 minutes after 10 o'clock. Ayun, in English pa, 11 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Oho, at mga kababayan, sa ilang saglit, meron po tayong malalamang impormasyon. Magkakaroon ako ng follow-up doon po sa Civil Defense, Office of Civil Defense ng Region 11. Oho, yan, at yun po ay para malaman natin, upang malaman natin kung ano na ang sitwasyon dyan po sa Davao Region na binaha kamakalawa. Oo, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Oh, yan ang sinasabi mga kababayan, kaya mag-ingat-ingat po sa mga intense na ang tawag nila ay matinding mga pag-ulan dahil sa ito ay kasama doon sa nagsisimula na El Nino phenomenon sa ating bansa. Okay? Antabayanan po yan. 12 minuto na makalipas na po alas 10 ng umaga.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Trivia. Ito, mga kababayan, sa pananaliksik ng masipag na sina Al Corpus at si Glory Bagon. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik sa ourparishpriest.com o sa Wikipedia. Alam po ninyo yung Flores de Mayo. Uy, Flores, pari ko, ah, Tata Rolly. Flores de Mayo. Oh, ibig sabihin niya ay bulaklak. Opo, ay isang buwang pagdiriwang na nakatuon sa pagbibigay pugay kay mahal na Birheng Maria. Sa bawat araw ng Mayo, ito po ang mga deboto mula bata hanggang matanda ay nagdadala ng sari-saring bulaklak sa simbahan upang ialay sa altar. Ang mga bulaklak ay sumisimbolo po ng kadalisayan. Ah, galing ah. Dalisay, ito ang tinatawag na iyong pong pananampalataya. Pag-ibig at pananalig, karaniwan ding may kasamang pagdarasal ng rosaryo. Oho. At ito, kasama din ang pag-awit ng mga Marian hymns at pagbibigay. Iyon, ang gusto ko rito, Tata Rolly, yung pagbibigay ng merienda. Opo, sa mga batang kalahok, oh, doon sa yung mga pagdarasal na yan sa maraming bayan sa ating bansa. Na nagiging pagkakataon din ito para magtipon ang komunidad at magbahagi ng kasaysayan at pati na ang kasayahan habang pinapangalagaan ang tradisyong ito. Ang tawag dyan ay Flores de Mayo.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Yan, yan, yan, ang Flores de Mayo, no? Oh, alam nyo na, alam na dis, ha? Eh, hindi sa dahil kaapelido ko yan, Tata Rolly, no? Eh, talaga nasa liksik yan ni na Al Corpus at ni na the Glorify Bagon. Opo. Eh, natatandaan ko si Kuya Kiko, si Kakiko, Tata Rolly. Eh, may sumasali-sali dyan sa, ano na yan eh, Santa Cruzan kung tawagin, or Flores de Mayo, mga parasal, padasal muna. Mga isang linggo bago yung kafiestahan ng bawat bayan, bawat barangay, at yun ay ang Santa Cruzan. Aba, tuwan-tuwa ako, Tata Rolly, dyan sa ginagawang mga dasal at saka yung Flores de Mayo na yan. May mga palaro pa eh. Oo. Abi ako naman eh, nung bata-bata pa, eh, sa parating kasali sa mga may mga dasal na ganyan, ay kalimitan, nakakatulog na ako eh. Oo, dahil sa pang ilam rosaryo nang napupuntan ko. Pero pagdating at naaamoy ko na yung amoy ng kape, amoy ng kaluluto lamang na pansit, at amoy ng meron tinapay, siya, gising kaagad. Biglang gising ang natutulog na Kiko Flores. At pipila na, Tata Rolly, di ba? Oh, na-experience mo ba yun? Yung pagpila-pila dyan sa mga Santa Cruz na yan. Tapos meron palaro. Oh, yung palarong Pinoy. Yung ano ba natatanda mong palarong Pinoy, Tata Rolly? Yung palo sebo, Tata Rolly, ano? Oh, umakit kayo yung gano'n. May punong-puno ng grasa o kaya oil yung isang mahaba, mataas na nilagay na kawayan. Aba, eh yun ay akit din isa-isa hanggang maabot mo yung mga inilagay doon sa dulo ng kawayan na yun. Yung flag o kahit na anong bagay ay siya. Eh pagka nakuha mo yun, ikaw panalo, meron kang premyo. Yan ang mga palaro dyan. Oh, at saka tumbang preso. At saka yung ano, tag of war. Aba, mga kasama yan dyan sa palarong Pinoy na yan. Okay, natandaan ko lang. Eh, sinishare ko lamang sa inyo ang tungkol dito sa Flores de Mayo, mga kababayan. Alright! 17 minuto na makalipas na po ang 10:00 ng umaga. Ay, siya, dako muna tayo sa Davao Region ng Office of Civil Defense. At nariyan po ang aking mga kausap na Regional Director na si Director Edna Dayang Hirang. Mayong buntag, Director Dayang Hirang, joining us via Zoom. Mayong buntag.
2: Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan. Magandang araw po sa lahat po.
0: Salamat po sa pagpapaulak nyo ng aming panayam na ito, Director Dayang Hirang. Sa ngayon, kumusta na ang Davao na binaha ang ilang lugar? Kamakalawa lamang. Ano ba ang sitwasyon ngayon dyan?
2: Sa ngayon, maganda na ho ang panahon. In fact, busy ang mga tao o yung mga impacted families sa pagkukumpuni ng mga gamit nila at pag-aayos ng mga personal effects nila. Of course, ang gobyerno rin, busy rin pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng napakalakas na ulan dahil nga sa intertropical convergence zone. So, however, naghanda na rin kami sa sinasabi ng PAGASA kasi na habagat o yung south easterly winds natin o southwest winds habagat na magko-combine ito sa El Nino that we expected to be a very strong, marami na pakaraming tubig.
0: Meron palang nasawi o namatay dyan sa pangyayari na binaha. Anong detalye niyan, Director Dayang Hirang?
2: Yung nasawi sa Barangay Buhangin, electrocuted po. Disgrasya po ang nangyari. So, yun po ang nangyari sa kanya.
0: So ngayon, ay ba isa lang yan na naitalang namatay?
2: Isa lang ang namatay. Kasi yung nga, sa preparedness ng government, maganda naman. Ibig sabihin na government is able to advise the people that the rains are coming, flooding are coming. Ako nga mismo dito sa barangay ko, tatlong beses ko na rinig yung early warning ng ating gobyerno.
0: Oh, mabuti naman po, habang naandun kayo sa inyong barangay, ay na-warningan din kayo at saka meron sinasabi niyong alertness, merong mga kaagad na aksyon ang inyong mga kababayan. Hanggang saan nga ba ulit inabot ang bahang iyan, Director Dayang Hirang?
2: Okay, ang baha is merong ang major affectation sa city of Davao.
0: Opo.
2: Then affected din one municipality in Davao de Oro and Davao del Sur, dalawang munisipyo. So however, in Davao City talaga ang massive ang affectation, particularly at least 12 barangays in Davao City, no? Ang pinakamalaking pinsala dito sa barangays na dinaanan ng Matina River, no? Yung Matina River encompassing 4 barangays. Siyempre, doon kasi bumagsak yung napakadaming ulan sa bundok ng Matina. Doon sa sinasabi ng PAGASA sa barangay na upper, sa upper Biao, no? Matina Biao. So, yun. Yung daanan ng tubig na yun, yung river Matina, napakalaki ng overflow ng tubig.
0: Oo, eh ang napapakita po dito sa mga binigay niyong videos pala ay yung pambaha diyan. Bigyan niyo nga kahit kami ng picture, ipaalam niyo sa mga taga-subaybay ngayon dito sa Luzon, dito sa Metro Manila at sa ibang panig na inaabot ng broadcast ngayon ni Director Dayang Hirang. Ano ngayon, kumusta na diyan sa manabanggit niyo na binaha na lugar sa Davao?
2: Okay, of course, importante rin na maikwento natin na isang tulay po ang bumagsak sa City of Davao.
0: Nako.
2: Barangay Kalyawa. Mm-hmm. Totally po yun, totally. So, ibig sabihin na naghahanap na at nabigyan na ng alternate road route, no? Automatic kasi sa gobyerno yan.
0: Oo.
2: Talagang you have to provide alternative route by hook or by crook. Then, of course, there are small landslides and one-lane road passable in the City of Davao. But ang major po in terms of infrastructure damage is yung malaking tulay sa along the national road ng Barangay Kalyawa. Yung agricultural crops po, wala pang report yung ating Department of Agriculture, hindi pa na-submit sa atin yung dami ng agricultural crops. So, actually, bigyan natin ng context konti yung ating mga kinig nanonood. 2011 po, ito po yung nangyari na the same area po ito. Noong maraming namatay, almost 30 ata yun, 24 to 30 yung time na yun. So, yung Matina River na yan, deadly ho yan. Akala mo maliit lang, pero pag binagsakan ng malaking ulan doon sa kabundukan, yan, dumadaloy dyan at bumabaha. Yung nga, pakiusap natin ever since, no, 2023, nakiusap tayo na damihan yung flood control projects, no, dagdagan na talagang along the 4 barangays dapat. Kasi napakaraming tao kasi diyan, ano, napakaraming tao, highly urbanized yung barangay na yan. So, yung apat na barangay na yan. So, pag bumaha, marami talaga maapektuhan.
0: Abanggit nyo, Director Dayang Hirang, na nanghingi kayo, nagsubmit din kayo ng proposal na damihan ng flood control. Anong nangyari?
2: Merong binigay, meron namang ginawa ata dito sa city, pero yun nga, kulang. Yung kulang nga. So, yung kulang, siyempre, akala nga natin, wala tayong pera, pero alam mo naman pala ang nangyari, di ba? Alam natin lahat yun, under investigation. So, yun po ang napakalungkot. In the midst of everything, our people are suffering from the impact of flooding. Identified na natin yung problema. Mm-mm. Nagbigay na tayo ng rekomendasyon. Yung problema yung pondo, no? Mm. So, sana, I wish to reiterate the funding for this Matina River po.
0: Matina River. Gaano kahaba ang stretch niyan, yung the Matina River na yan, the Director Dayang Hirang? From where to where?
2: I think merong 4 kilometers yan.
0: 4 ba? Mahaba
2: rin. Kilometer 9 to 7, 3, sobra pa. Mga 6 pala. Kasi kilometer 9 mag-uumpisa yan eh. Pababa, 8, 7, 6, 5, 4, hanggang sa dagat.
0: You're saying ito yung downstream, mula doon pa bundok ng konti, tapos pababa sa hanggang sa dagat
2: downstream,
0: na.
2: Yes, downstream. Doon sa barangay New Carmen, yun ang bundok doon. Then, Biao, Matina River, barangay Matina Pangi, barangay Matina Crossing, barangay Aplaya, yun, Aplaya, dagat na yun.
0: Meron pa bang mga nasa evacuation centers? Kung kayo, may mga nag-evacuate ba?
2: Mayroong marami naman nag-evacuate, pero by this time, wala na, recovering na sila eh. Wala namang nasira mga bahay.
0: Opo.
2: Na sabihin mo, mag-permanent, temporary evacuation center tayo, hindi naman ganun ang situation. Dahil nga, hindi naman siya bagyo. Yung bagyo kasi, yun ang problema. Nakakupos talaga lang na devastation. But ito is intertropical convergence zone combined with easterlies, no? So, napakaraming tubig po bumagsak. Ang record po ng PAGASA, 120.
0: Director Dayang Hirang, can you repeat that please? Nag-buffer yung signal, naapektuhan. Hello? Can you repeat that, Director Dayang Hirang? Sinasabi niya na may kaugnayan na sa magiging epekto sa mga susunod na panahon. Alright. Director, are you there?
2: I expect na yung bagsak na tubig, 129 millimeter water.
0: Oo. Hello, Director? Oh, wow. Patapos na ako, Al Corpus. Kaya, please, itanong na lang natin. Sayang naman kung kailan patapos na, nagka-problema naman na yung ating link na yan. Anyway, para kay ko, nasabi na ni Director Dayang Hirang, ang naging sanhi noong baha na yan na mayroong nasawi, mayroong namatay na isa, pero namatay dahil na kuryente. Oho, yung mga live wire dumapo doon sa tubig at nung nandoon sa baha ang biktima, yun ang kanyang ikinamatay. All right, mga kababayan, yan aking panayam kay Director Dayang Hirang, Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Region 11. Ingat-ingat po. Amin pong magkakaroon pa rin kami ng follow-up diyan, at nasabi na ni Director Dayang Hirang ang kanyang proposal doon sa nakita nilang problema, yung tubig, Matina River, diyan sa Davao at papunta mula sa upstream, pababa hanggang sa dagat. Pero napakarami kasing tao, maraming nakatira doon sa yung pong tabi noong Matina River na yan. Kaya meron siyang proposal na dagdagan ang mga flood control projects. Ano kaya ang reaction ng Office of Civil Defense Central Office at ang Department of Public Works and Highways? 10:27 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din kayo sa ilang saglit.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
3: Radyo Publiko, serbisyo.
9: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Ay, yeah, yeah, yeah. Riba, riba, riba. Shout out muna mga kababayan kay Aling Trining na nandyan sa Grace Park, Caloocan City. Hello, hello. Good morning. Oy, Lawrence Atanasio, nakamonitor pa rin at binabati niya muli ang bagong secretary ng Department of Budget and Management, Secretary Kim Robert De Leon. Okay, very good. Samantala, si Rachel Espiritu, good morning din mula sa Philippine Amateur Radio Association. Kita mo naman, siyempre, yung ating mga taga-subaybay. Oh, Roger Go! Hello! Ni hao ma, ni hao. And the former Consul General Willy Cuyugan. Ni hao, ni hao ma. Samantala, balik tayo sa ating...
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis trivia. Ay, ano, patuloy na yan. Sa pamamagitan ng pananaliksik ni na Al Corpus at Glory Fe Bagon. Alam po niyo itong Flores de Mayo. Oh, kaya sikat ako pagka ganitong Mayo, di ba? palagi ako umaatin mga kainan. Yun, kaya ako sikat. Nagsimula po ang Flores de Mayo sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ayan. Oh. Kumusilyama? Al, kumusilyama? Sir, okay. Ang kolonisasyon, yun, ng mga Kastila, tinatayang noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Apa, dinala ito ng mga misyonerong katoliko bilang paraan upang palawakin pa ang debosyon kay Berhing Maria. At palakasin ang pananampalataya ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ito naging relihiyosong gawain, kundi isa ring makulay na selebrasyon ng kultura. Pinagsasama nito ang pananampalataya, sining at makikipagkapwa, kaya't hanggang ngayon ay patuloy itong isinasagawa sa iba't ibang probinsya at lungsod sa ating bansa. Ay, hello! Ang ating Santa Cruzan at Flores de Mayo.
1: Kuya Kicks, Now, alam na din!
0: Oh yes, yes, yes! Alam nyo na, buwan ng Mayo, Fiesta, Santa Cruzan, sabi ko nga mga kababayan, nakakatuwa, ano? Talagang happy-happy lahat. Sana, yung pong kasiyahan na yan, hindi mauwi doon sa trahedya. O yung mga minsan may nangyayaring problema. Pero kailangan ang panalangin upang maiwas tayo sa mga gulo. O katulad niyan, pati yung mga sa paligid ninyo. Lahat yan, pare ko, tatarolim. Hindi lang ordinaryong fiesta-fiesta yung iba. Meron akong napuntahan noon. Si Kaki ko, napunta doon sa fiesta, doon sa, President Rojas, Cotabato. Isang linggo, pare, fiesta ng mga litsong baboy. Oo, isang linggo, araw-araw. Ang mayor doon ay nag-alaga ng baboy, native na baboy, inalagaan niya at pagsapit ng kapiestahan ng buong bayan, abay ang bawat barangay binibigyan niya ng mga baboy upang gawing lechon o kaya iba't ibang putahe doon sa baboy na yan. Napaka creative nung mayor diyan sa President Rojas Cotabato. Alright, yan ay karagdagang samut-saring impormasyon sa inyo. Samantala, mga kababayan, isa pong congressman na nasa party list na nawagan ng malawakang reforma sa sektor ng enerhiya kasunod ng mga banta ng brownout. Aba, narito ang report niya ni Melanie Valdos Reyes. Lani!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umapila si Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ng malawakang reforma sa sektor ng enerhiya matapos tamaan ng brownout ang mismong House of Representatives habang may sesyon. Sa privilege speech sa plenaryo, sinabi ni Yap na malinaw na patunay ang insidente sa lumalalang problema sa kuryente sa bansa mula sa sunod-sunod na brownouts hanggang sa manipis na supply ng kuryente at paulit-ulit na grid alerts. Ayon kay Yap, kung ang Kongreso mismo ay hindi ligtas sa palpak na kuryente, paano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? Minitikos ni Yap ang patuloy na mataas na singil ng kuryente kahit mahigit 20 taon na ang ipinatutupad na ipira habang hindi pa rin umano naaayos at maasahan ang serbisyo. Diin ang party ni Solon, hindi pwedeng taong bayan lang ang laging sumasalo ng gastos at problema at dapat itong imbestigahan ng Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Lani Melanie, Lani Valdos Reyes. Alam mo, may punto yun na Congressman Arthur Yap, yan ng Murang Kuryente Party List. Dating naging governor, nagdating secretary ng Department of Agriculture, naging governor ng Bohol Province at saka naging congressman din ng bahagi noong, kung hindi ko nagkakamali, 3rd District ng Bohol. Oo, siya ngayon ay kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Oo nga, yung kahapon kausap natin si Attorney Alabanza ng NGCP o National Grid Corporation. Aba, kailangan talaga magpaliwanag ang NGCP na isang pribadong kumpanya na siya tumutulay lamang . Palagi, sabi nga, nasisisi sila. Pero pati hindi nila nagago ng paraan, matagal ng panahon na sila naka-take over sa sistemang ito, wala pa rin, hindi nakakatulong yung pagbaba ng kuryente. Palagi ko, isang malaking challenge ito. Congressman Arthur Yap, baka pwede naming ma-interview ka sa mga susunod na panahon. Yung pong inyong advokasya na Murang Kuryente. Mga taga-party list ng Murang Kuryente, pakitaan ninyo na ito ay makakatulong sa bansang Pilipinas, yung inyong advokasya. At nang sa gayon ay maibalik, siyempre malaman ng ang tiwala sa inyo na kaya naiboto ang Murang Kuryente Party List ay isang mayroong advokasya sa pagpapababa ng presong kuryente. Magiging hindi nanangkupo ang sasagot ng ating mga kababayan. Hallelujah! O, di ba? Yun. Sige. Follow up natin siguro. Alamin nga ninyo kung paano makakontak si Congressman Arthur Yap na dating naging Secretary ng Department of Agriculture. Baka pwede rin may tanong yan tungkol sa agrikultura. Ito naman ang report ni Mary Ann Bastasa. Aba, ang DSWD ay bumisita sa special payout ng cash relief assistance para sa yung mga grupo ng mga riders. Ito, malalaman natin sa report ni Marian Bastasa. Marian!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nag-inspeksyon ngayong umaga si DSWD Secretary Rex Cachalian sa nagpapatuloy na special payout ng cash relief assistance para sa mga lalamove rider sa The Tent sa Las Piñas City. Kasama ng kalihim si DSWD ASEC Irene Dumlao at DSWD Field Office and si Regional Director Joseph Florico para tiyakin ang maayos at mabilis na pamahagi ng tig 5,000 cash aid sa mga delivery drivers. Kinamusta rin ang kalihim ang usad ng payout para masigurong tuloy-tuloy ang proseso at hindi na magtagal pa ang mga rider beneficiaries sa venue. Target mabigyan ngayong araw ang nasa 10,000 riders habang kahapon ay nasa higit 6,000 riders na rin ang nakatanggap ng ayuda. Isinasagawa ang special payout alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang sektor ng transportasyon sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga benepisyaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule dahil hindi pinapayagan ang mga walk-in sa venue. Magtatagal ang special payout para sa lalamove riders hanggang sa Webes May 21. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay siya, yan ang report mga kabayan ni Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy lamang ang payout. Mga nasa motorcycle riders. I bet want duwa sila, no? Dahil, yun na nga, kumikita na sila, may dagdag na ayuda pa. Meron ba kayong pasalamat naman sa pamahalaan? Anong pasalamat ninyo naman sa gobyerno natin? Diba? Hindi yung tanggap lang ng tanggap. Kailangan may pakita nyo rin yung pagmamalasakit sa bayan at saka tuloy-tuloy yung mga trabaho. May lang mapagsilbihan din ang mga kababayan nating mga sumasakay sa inyong mga sasakyan, mga motorcycle. 10:39 ang oras. Nagbe-break muna ako. So break, sa'yo muna, Tataroli. Batang bata, bumatayo. Let's go!
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo.
20: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alas 10:42 na, mga kabayan. Hello, hello. Hi. Gandang umaga po muli sa mga bubukas ng kanilang mga radio, mga gadgets sa social media, sa telebisyon. Hello, hello, hello at hello pa. Oh, ha, yung nararanasan yung mga isolated or localized thunderstorm ay talagang nangyari sa mga panahon na ito. Opo. At saka ano na yan eh, yung mainit na pagkakato, panahon, nasusundan kaagad yan ng minsan ang sa susunod na araw yung localized thunderstorm. Kaya mag-ingat po. Pero pag napahaba ang pag-ulan dyan, kasi nga na, talagang sa ngayon ay magdadala ng pag-ulan, mahaba ang pag-ulan, ingatan din nyo po yung pag-apaw ng tubig sa mga ilog o kaya yung mga landslide. Dahil pag napuno na ng tubig, yung mga sa dalisdis, yung lupa, uguguho yan, yung mga nakatira dyan sa lugar na meron pong palaging landslide area, abay, mga mayors, mga opisyal ng gobyerno, kailangan tingnan nyo ng mabuti at sikaping masabihan na huwag magtatayo ng bahay doon sa dalisdis ng mga lupang yan o bundok na yan. Okay? 10:43 ang oras. Samantala, tumanggap tayo ng balita mula sa lalawigan. Ito pa sa ang Radyo Pilipinas Albay magre-report dahil meron pong kasalukuyang sitwasyon yan po sa Bulkang Bulusan ngayong umaga. Nako, natapos makapagtala ang PVOX ng 252 na volcanic earthquake sa nakalipas na 24 na oras. Si Paul Happy nang magbibigyan ng detalye niyan. Paul!
16: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Bantay Bulkan! Bantay Bulkan Update!
0: Maray na aga sa iyo, Paul!
21: Good Maray morning. Na agong kuya Kiko, nakapagtala ang PVOX ng 252 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras batay sa kanilang ulat ngayong May 20. Nasa 121 ang tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa naturang bulkan batay sa kanilang pinakauling monitoring nitong April 22. May taas na 100 metro ang naitalang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran. Naitala rin ang panandali ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't mahigpit ay nagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone o EDC sa gabing Timog Silangan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan at pinaalalahanan din ang PVOX sa publiko sa posibleng maganap na bigla ang pagputok ng steam of phreatic explosion sa naturang bulkan anumang oras. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin.
0: Diyan sa minomonitor ngayon ng PVOX at kayo na nakamonitor din yan, ang mga tao ba ay paano nasabihan ang mga tao ngayon diyan sa lugar na malapit sa Bulkang Bulusan? Nakatatandaan ko nung dumaan diyan.
21: Well, Kuya Kiko, base sa mga nakaraang panayam natin no, sa Provincial Disaster Risk Reduction ng Pamalapalalawigan ng Sorsogon, ay wala namang nakatira diyan sa may loob ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan. Ngunit, kaugnay nga nitong pagtaas na aktibidad ulit ng Bulkang Bulusan ay nakapamahagi na sila or nakahanda na yung mga face mask sa mga mismong mga bahay na posibleng maapektuhan nitong posibleng idulot na phreatic explosion ng Bulkang Bulusan. Natatandaan natin, Kuya Kiko, nung nakaraang taon, ang 2025, parehong buwan nung Mayo, ay pumutok dito ang Bulkang Bulusan. Naganap niya ng phreatic or steam driven na phreatic eruption kung saan bumuga nga ng abo ang Bulkang Bulusan. Ngunit bago pa magputok yung bulkan, nakahanda mismo ang mga N95 face mask sa mga kabahayan doon sa mga posible maapektuhang lugar. Kuya Kiko.
0: Paul, hindi lang mga face mask ang nakahanda, kundi yung kung saan makaka-temporary natitira ang mga kababayan nyo dyan. Yung mga lugar na sakop ng Bulusan, pakiulit mo nga sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Bayan ng...
21: Yeah, Kuya Kiko, ang nasasakupan ng Bulkang Bulusan ay yung mga bayan ng Huban, Irosin, Bulusan, yung bayan mismo ng Bulusan,
0: yes.
21: At tawag nito yung gubat, Barcelona, kasiguran. Ngunit ang, kung pagbabasehan natin, Kuya Kiko, yung direksyon ng hangin ngayon ay patungo sa Timog Caloran, kung kaya itong bayan ng Huban at Rusin ang posibleng bagsakan ng abo sakaling muli itong magkaroon ng aktibidad, Kuya Kiko.
0: Yun, kailangan na makapag ma-alerto ng ating mga kababayan. Natatandaan ko nga, sabi ko kanina, habang dumadaan ako dyan sa highway, patungong Matnog. Nako, eh napakagandang tanawin. Yun. E, may mga checkpoints ba na na-set up ang Philippine National Police dyan sa ngayon sa sitwasyon ng pag-Alboruto ng Bulkang Bulusan?
21: Well, sa ating pagkakalap ng impormasyon tungkol dyan, Kuya Kiko, so far, wala naman tayong na-monitor na sinasagawa ng checkpoint dahil nga nasa alert level 1 itong Bulkang Bulusan. Bagamat yung ilang mga tourism sites gaya na itong sikat na nagsipit falls sa bahay ng kasiguran, isinara na ito ng pansamantalang isinara ng DNR dahil nga nasa loob ito ng 4-kilometer danger zone ng Bulkan, Kuya Kiko.
0: Napag-re-report mo ngayon, kumusta ang weather condition yan sa area, Paul?
21: Well, Kuya Kiko, nandito tayo sa Albaya. Mainit ang panahon, may mga konting ulap. Yun, medyo may kainitan din ang maalingasang yung panahon dito. Kaya't panaya kong silong ako sa mga maraming pulo dito sa kinalalagyan ko sa Linyon Hill, Kuya Kiko.
0: Sige, so nandiyan ka sa Albay, minomonitor, namomonitor mo yung nangyayari dyan sa Bulusan. Paano mo namomonitor nga ang nangyayari dyan sa Bulusan, Paul? Pakishare mo nga sa amin.
21: Ayo, Kuya Kiko, may mga kaibigan tayo sa Bulusan, yung mga kababayan, mga kaibigan ko diyan humingi ako ng video actually kanina kasi nung nalaman ko nga na tumaas yung aktibidad ng bulkan, ayun, agad tayo nagpakuha ng footage para makita natin yung sitwasyon at ayun, kasabay din ng Bulkang Bulusan ay minimonitor din natin yung tuloy-tuloy din na aktibidad nitong bulkang mayon. But so far, mukhang kalmado naman yung parehong bulkan, Kuya Kiko.
0: Ikaw pala ang tatawagan naming ekspertong taga-monitor ng mga bulkan. Bulkang Mayon at saka Bulkang Bulusan. Eh baka magkita sila sa kanilang panaginip. Biro lang yan. Hindi pwede tayo mag-create ng joke dyan. Ano na lang, private joke. Thank you, Paul, sa iyong report ng mga karagdagang detaling nito. Ingat din po kayo dyan.
21: Thank you so much, Kuya Kiko, para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Diyos mabalos, mga kababayan. Yan ang report ni Paul Apin mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Siyan, dalawang kanya minomonitor, ha? Ang Radyo Bulkang, ang ibig sabihin ang Bulkang Mayon at ang Bulkang Bulusan. Ya, alas 50 na. Tata Rolly, anong mga gusto mong ihanda ng ating mga kababayan? Ano ang iyong suggestion na pwedeng kainin, ihandang madali lang? Oo, ang tawag diyan ay short order lang. Sige, short order, sige. Sa ating short order ni Tata Rolly, Batang Bata, bumatayo. Ginataang tilapia. Oh, galing, Tata Rolly, double thumbs up. Oh, ginataang tilapia o kaya ginataang isdang galunggong. Boss, sarap din yun, Al. Ano ba mga pwedeng ilagay dyan sa ginataang isda? Galunggong, tambakol. Ano pa isa na masarap? Tambakol, tilapia, bangus, ginataan. Lalagyan mo lamang yan ng pechay. O kung yung iba naman, nilalagyan ng dahong malunggay. Siyempre, kukumplituhin niyo yung paglalagay niyan sa kanyang rekado. Ano bang rekado niyan, Tata Rolly? Ayon, siyempre, gata ng niyog, sibuyas, bawang, kunting luya, ayon, ayos. Tapos dadagdagan mo ng, paano ba yan, inahanda? Matapos na maihanda mo at nalinis na yung isda, ay, siyempre, ilalagay mo na muna yung mga rekado at tapos pakuluin mo muna. Ibig sabihin, unahin mo, pinapakulo muna yung gata ng nyog. Tama. Tapos, pag kumukulo na ng konti, lagay mo na yung mga rekado. Ganon. Madalis lang yan. 15 minutes. Ayos ba? O, 15 minuto lang yun. Yan ang Francis Short Order, ginataang tilapia. Okay. Ang Francis Short Order, inihahandog natin kay Manong Lito Guarin na nakikinig daw sila sa Commonwealth Avenue. Ay siya, uy, Commonwealth Avenue, di ba nasunog yung Commonwealth Market dyan, Tata Rolly? Oo, eh ano na nangyayari ngayon dyan sa palengking yan? O kawawa naman, ano, mga iba, hindi na nakakapagtinda. Ano kayong problema dyan sa Commonwealth Market na yan? Oh, yes. Ay, siyap ka, shout out muna, Engineer Gani Verososa, magaling mahusay na building official ng Quezon City. At si Ate Cholay, ang kanya ding, Ate Cholay, ha? Thank you. Yung may mga nabigyan tayo ng tulong na i-endorse natin sa pamamagitan ng Radio Public Service na ito, Radio Publico Servicio. Aba, na-aksyonan. Thank you. Oh, yung mga katulad nito, may susunod tayo, Al, yung tungkol naman sa Maynila Water Services Incorporated. Papasa natin. At yung mga humihingi po ng ganong pagtutulay sa pamamagitan ng Radio Publico Servicio Program, pwede po niyong gawin sa pamamagitan ng pagpunta rito o kaya pagtawag sa text line 0999-229-1738. Ulitin ko, ho. 0999-229-1738. Ito po tayong report na tatanggapin mula sa Radio Pilipinas Davao. Dahil yung, nako, merong coastal line clean up sa Davao del Sur. Samantalang kausap natin si Director Dayang Hirang, sinasabi niya yung epekto ng baha dyan sa Davao City. Pakinggan nga natin itong report na ni Sheila Lisondra ng Davao. Mayong aga, Sheila!
2: Radio Pilipinas! Radio Pilipinas! Report!
0: Ay, muntag, Sheila! Good morning!
4: Maing buntag, Kiko. Pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Davao sa pamamagitan ng Provincial Fisheries Office ng Davao del Sur ang coastal cleanup activity sa Barangay Balasinon sa Sulup Davao del Sur bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolks Month at Month of the Ocean. Layon nito na mapalakas ang environmental awareness, ikayati ng komunidad na makilahok upang protektahan at pangalagaan ang marine at coastal resources. Nakibahagi rin sa aktibidad ang Office of the Provincial Agriculturist, Municipal Agriculture Office ng Sulup, mga barangay officials ng Balasinon at mga miyembro ng Balasinon Oyster Farmers Association, local women's association, mga mangiisda, volunteers at iba pang partner agencies. Aabot sa 15 sakong basura ang nakolekta sa nasabing aktibidad na isinailalim naman sa Material Recovery Facility o MRF ng komunidad. Ayon kay BFAR 11 na Provincial Fisheries Officer Gracelda Barida, na mahalaga ang pagtutulungan ng komunidad upang protektahan coastal at marine ecosystem. Sinabi rin ito na nakatulong din na ang inisiyatiba sa pagpalawak ng environmental awareness at pagsusulong ng sustainable livelihood para sa mga lokal na mangingisda. Isinusulong din na aktibidad ang inclusivity, volunteerism at community empowerment bilang mahalagang bahagi ng pagbuo ng matatag at sustainable na coastal communities. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Kaya salamat, Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao. Alas 55 na, mga kababayan. Ha? Meron ho kayong pupuntahan.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Oy, oy. Kuya Kicks, alam na dis na. Trivia. Sa ating trivia sa Kuya Kicks Alam na Dis. Sa huling linggo ng Mayo, mga kababayan, kadalasang isinasagawa ang, binabanggit ko kanina, Santa Cruzan. Yung bilang grand finale ng Flores de Mayo celebrations. Yung buwan ng Mayo. Ito po ay isang prosesyon na may mga reyna at mga prinsesa, mga bata na minsan hindi lang bata pati mga mga teenager na, ha? Kumakatawan po sila sa iba't ibang bertod at tauhan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Yan. Pinakatampok po ang Reyna Elena. Tataroli, meron kang naging anak na naging Reyna Elena? Wala. Edi yung mga kamag-anak. Naayon sa tradisyon ay nakakahanap ng banal na krus kasama ang kanyang anak na si Emperador Constantino. Magkatabi sila dyan. Ang mga kalahok ay nakasuot ng mga magagarang kasuotan. may kasamang banda, yung mga banda-banda, banda roon, banda rito, o diyan, yung mga pinatutulog, magagaling eh, yung mga nandyan pa rin sila, meron pa rin. At dumaraan sa mga kalsadang, yun, may nilagyan ng artworks, may mga palamuti, ng mga bulaklak. At bukod sa relihiyosong kahulugan, ang Santa Cruzan ay nagsisilbing piyesta ng komunidad na puno ng musika, sayawan at masayang pagtitipon. Yan, yan ang Santa Cruzan, yan ang selebrasyon ng Flores de Mayo.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh yes, mula sa pananaliksik ni na Al Corpus at Glory Fe Bagon. I thank you na, Tata Rolly, batang-bata, bumatayon. Oh. It's bye-bye time. Rovan Malilin, Arnel Villamor, siyempre si Glory Fe Bagon and Al Corpus. At kayo lahat mga kabayan na sumubaybay, nakasubaybay kanina pa, alas 10 hanggang sa mga oras na ito. Thank you, thank you. Oh, double thumbs up naman. Share nyo naman. Follow, like, yan ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong kabisyo sa serbisyo na ito, Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.
5: We know you're always on the go. On the go.

0: Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya tatalakayin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan. Pangulo, iginiit naman ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy.
6: Headlines.
10: Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo.
6: Headlines.
9: Philippine National Police naka-alerto kasunod ng mga pagbaha sa Luzon at Mindanao.
6: Headlines.
10: Resulta ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado, ipinabatid na ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent investigation sa insidente, itinutulak sa Senado.
6: Headlines.
9: Luzon Economic Corridor, lilikha ng nasa 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior and Local Government. Kauna-unahang Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, inilunsad naman ng Department of Science and Technology.
6: Headlines.
10: Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.

0: Headlines.
1: At paghahanda ng prosecution panel sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House Prosecutors.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakaraang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na ring nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay at madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the field of navigation in overseas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
2: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksan ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinuliksan nga ng Department of National Defense sa pinakaulipahayag ng Defense Ministry ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, Katawak Island. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Angelong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng kalayaan sa Palawan ng mga isla ng Pag-asa at Lawak ng bahagi ng Kalayaan Island Group. Binigyan din pa ni Angelong na rihiti mo ang pag-ukupa ng Pilipinas sa mga nakurang picture kasabay ng magbilang sa mga Pilipinong naninirahan dito. Dahil yan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halag ng pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin nito na meron silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naay panalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig, Netherlands na nagbabasura sa Nine Dash Line na nakaseritunan sa United Nations Council of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagkakaroon ng soberanya, karapatan at kalayaan sa teritoryo nito o salik mong ito na batas ang kapayapaan at Tutus Bay Domain. Para sa Bago Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahang lilikha ng hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment Jacob Helberg tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ang usapin sa Pax Celica Initiatives, Investment at Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang mahalagang trade priority sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang inaasahang 1 milyong trabahong malilikha ay makatutulong sa double-digit economic growth ng Pilipinas. Isa ang Luzon Economic Corridor sa mga paunahing proyekto ng Pilipinas, Amerika at Japan na layo mapaunlad ang infrastruktura, industriya ng semiconductors, logistics, clean energy at digital technology sa Luzon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikhan ng mga bagong livelihood opportunities sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayatin ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ng banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye ay mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang kanya ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsan ang problema sa baha. Positibo naman ang punong ekotibo na mararamdaman ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at tiyakin ang mabilis na pagresponde.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at Mayo 31 at isa rito ay maaaring ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa na maging bagyo ang mga posibleng LPA. Posible rin daw na magbago ang forecast sa mga susunod na araw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Karagdagang mga paghahanda na rin ang sinasagawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang maka-develop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvie Manigbas, bukod sa mga drought-resistant variety ng palay, ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
7: Lang po dapat na tayo nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim dahil po yun, mas maaga nating naani ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon.
2: Si DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvie Manigbas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
8: Nakapalita po ang ating mga stocks, mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
1: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirmahan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, particular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
9: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
2: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatag pa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
10: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatag pa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong tag-init. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Energy Regulatory Commission, inisyu na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakauling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas grid. Siguro nag-ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bangko Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check, alas 11:19 ng umaga. Antabayanan ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa dalawang linggong pag-iikot ni na Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, pribado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV/AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyan prioridad ng mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisang tabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lubos ang pasasalamat ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para mamonitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program ng DOH sa Kamalig Albay.
12: Malaking tulong to doon sa salon ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang healthy sila o kung may mga nararamdaman. Wala silang rason na hindi magpa-check-up kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salon, yung laboratory, nandiyan na. Pwede nang i-avail nila kasi libre to sa ating mga kababayan. 200 family. Then syempre may mga taga-barangay na din.
1: Yan ang pahayag ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap na sila ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations o IHR na aktibo nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO. Ay kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulations. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Official Gazette at Presidential Communications Office website accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Department of Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magka-aberya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration update, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Modernization reform ng Bureau of Customs ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. I-present na rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reform sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Naipabatid na ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa investigasyon sa Senate shooting incident. Una lang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus ay isang gun-related incident. Wala rin ani ang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang investigasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim na at malalim at patas na investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang i-turn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng investigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing investigasyon ng DOJ ang mga pangyayari pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo.
15: Importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. Yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw natin maulit to. Baka ayaw natin maulit to. Kasi nilang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this, how to avoid such an incident, better coordination with the enforcement agency. Mahirap mag-commento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to the court.
1: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Raffy Tulfo, iginit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniti Tulfo na base sa mga lumalabas na imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubaya naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
16: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandoon yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatama. Yes, yes. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Oronado Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomel Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
17: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
1: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapilitang muli ang mapalitang muli ang Senate leadership. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Raffy na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Ang gagawin niyo, never
18: nisa sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Eh, kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay na yun ang punta naman sa majority. Ganun naman talaga yung laro eh. So, nirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
2: Yan ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: There's an ongoing case sa Supreme Court, and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
1: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pang makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Conti na dating ICC Assistant to Counsel at ngayon Secretary General ng National Union of People's Lawyers, kung sumuko si de la Rosa una pa lang ay mas may chance sa pasana ito makahingi ng interim release. Pero ngayon, mas mahirapan na siya dahil sa kumalat na ang mga video na ginawa niyang pagtakas kasabay ng gulo sa Senado. Dini naman ni Conti na hindi na kailangan ng warrant mula sa local courts bago arestuhin si De La Rosa dahil malinaw na may jurisdiction pa rin ang International Tribunal sa kasong kinakaharap ng Senador na Crimes Against Humanity.
20: Baba ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng, kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
1: Samantala, tila delaying tactic lang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang panibagong fitness review ng abogado nito. Yan pong sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa kanya, lagi na lang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon-anya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
20: Padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
1: Yan po ang mga pahayag ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng prosecution panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng prosecution panel base sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Sa Article 1 na tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Jervy Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats and destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
21: We continue to prepare. There can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
2: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naumanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga Senator Judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa niya hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
4: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hihilingin ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court na tingnan ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio kasama ang kanilang income tax filings na isinumite sa Bureau of Internal Revenue. Ang kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, ipipresenta ng prosecution team ang karagdagang ebidensya na hindi ganap na ibinahagi sa proceedings ng House Committee on Justice. Anya, handa ang prosecution na ganap na ilahad ang kaso at ipaisailalim sa masusing pag-usuri ang kanilang mga ebidensya, partikular sa isyo ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Una na rin sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na handa silang ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa gagawing impeachment trial.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup semifinal sa hataw na ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
22: Pag-aagawa ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco ang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng best of 7 semifinals ngayong araw sa Inares Center Antipolo. Unang magsasagupa ang sister teams na TNT at Meralco mamayang 5:15 ng hapon. Nakarating ang tropang Giga sa semis matapos baliwalain ang twice to beat advantage ng top seed na NLEX Road Warriors habang tinalyo ng Bolts ang Magnolia Hotshot sa kani-kanilang quarterfinal matches. Samantala, magtatagpo sa 7:30 PM game ang Ginebra at Rain or Shine. Nakabalik ang Gin Kings sa semis nang tapusin agad ang Phoenix Fuel Masters habang pinatalsik ng Elasto Painters ang San Miguel Beermen. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:42 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang ating mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, kalagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, naritong ulat ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Umabot na sa mahigit 6.7 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na Lumiwa ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle drivers sa bayan ng Rizal, 315,000 pesos sa tricycle drivers sa bayan ng Pinokpok at mahigit 5.7 million pesos na naibahagi naman sa tricycle drivers sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapabahagi sa 28 target beneficiaries. Matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng TSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta tayo ng Radyo Pilipinas Bontong, may balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng 3 araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontok. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mondo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sasailalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaari makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamalang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Book ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan, nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng Summer Reading Camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at comprehension. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutors ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ng suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Maglalaan ng karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Kakasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan na ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bones Delor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o Indigenous People. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan, kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Lalosa sa bakery, Lorna Liad sa cooking, at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Liad sa carpentry, Jomari Lupenya sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating, at Jonathan Abog sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Mark Paul Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa World Skills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ng kompetisyon na mahas ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at maihanda sila para sa globally competitive na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Servicio Caravan magpapatuloy ng pagpapadala ng serbisyo o pagdadala ng serbisyo sa mga barangay ng Kalbayog sa darating na Hunyo. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Muling magkakaroon ng direktang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Kalbayog City, Samar sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Servicio Caravan na isasagawa mula June 2 to 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang healthcare services, civil registry assistance, agricultural support at social welfare programs para sa mga barangay ng Himalandrog, Olera, Mabini at Pinamurutan. Nagtulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng Servicio Caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mahalagang programa at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang 4 na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco-bricks at eco-paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan ng Hingog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Lalaking tarsier sa Lanaol del Sur, pinakawalan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isang lalaking tarsier na natagpuan ng mga residente ng Barangay Diragon sa bayan ng Marugong Lanaol del Sur ang matagumpay na pinalayan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office o Pindrio Lanaol del Sur. Ayon sa ulat, unang namatan ang naturang tarsier sa loob ng Piapayungan Mountain Range malapit sa vicinity ng National Greening Program Rehabilitation Site. Matapos itong makita agad na itinurn over ang hayop kay Barangay Chairman Imran Benito na siya naman nakipag-ugnayan sa Pindrio Lanaol del Sur para sa wastong wildlife.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Pulong tayo kay Secretary Dave Gomez ho ng PCO. Kasama ho ang mga social media platforms at ang ating mga fact-checkers. Layunin ho natin ituloy at palakasin ang ating kampanya laban sa mga false news, false information na lumalabas sa mga social media sites. Malagang tandaan ho natin na kailangan natin palakasin ngayon yung mga fact-checkers natin kasi inaatake na ho ang institusyon ng mainstream media ng mga hindi lang ho mga vloggers but kung sino-sino sa internet ano. So ito yung layunin natin na paigtingin yung kampanya natin against sa false information.

0: At talagang nakikipagtulungan tayo sa social media sites para naman on their own, umayon tayo doon sa mga community standards nila. At pinag-discussan din natin kung paano mapapabilis yung, at ano yung mga standards na dapat natin iset. Kailangan natin tandaan, Joshua. Itong hakbangin ho ng pamahalaan at ng administrasyong ito ay hindi para supilin ang ating malayang kalayaan para sa malayang pamamahayag at pagpapahayag ng ating opinion. Ano? Pero kailangan natin tandaan na may mga threshold or may mga hangganan itong mga kalayaan natin at karapatan natin, ano, na hindi dapat siya maglalagpas do sa inciting to sedition, yes, alarms and scandals, yung mga crimes natin na nandyan na. At kaya nga nakikipagtulungan tayo para naman ho yung mga opinion ng ating mga kababayan, yung mga saloobin nila ay base sa katotohanan at hindi sa mga haka-haka, mm-hmm, at mas lalo nang importante, hindi base sa false information.
1: Mm-hmm. Gano'n ba kaseryoso, Yusek, ang epekto ng false information, lalo na sa ngayon na nagdipa na na nga yung mga trolls ng fake information, fake news?
0: Isipin mo, ano, no, sa panahon ngayon, yung mga kababayan natin nagagalit kung kani-kanino, hindi lang sa pamahalaan, but kung kani-kanino, kasi base ito sa mga opinion at saka sa mga false information na pinapalaganap ng mga ibang mga gusto lang mag-show ng dissent at saka ng kaguluhan, ano. At ito yung yung gusto nating pigilan, ano. Kung magagalit o magkakaroon ng opinion yung mga kababayan natin, dapat nakabase sa katotohanan, hindi yung ito pa yung isang ano eh, halimbawa yung nangyayari ngayong mga gulo sa Senado. Yung iba talaga nang gugulo na lang na nag-uudyok na mag-revolution na. In fact, meron nung tayo ito sa ating programa, i-break ko na, meron na tayong tinitingnan na nakakasuhan at ipapadisbar na abogado dahil for that particular reason.
1: Okay.
0: Nag-i-incite na to sedition at nagtatawag na ng revolution, okay, ng ating mga kababayan.
1: Okay, so walang pipiliin?
0: Wala ho. Again, false, yun ang maganda ho sa, ano, sa atin sa pamahalaan. False information, fake news is, ano eh, parang hindi siya pinagdidebatehan eh. Kahit anong political color mo, kahit ang anong side ka, false news, false information is false information.
1: Yes.
0: Walang qualification yan.
1: Yan. At ito naman, puntahan naman natin, Yusek, at dahil hindi pa nga tapos ang summer vacation, may mga humahabol pa.
0: Yeah.
1: Ano ba yung ulit-ulit nating paalala sa ating mga kababayan para maiwasan itong accommodation scam?
0: Ayun na nga, habang nagbabakasyon lahat, tayo tumungo tayo sa San Juan, sa Batangas,
1: yeah,
0: para kausapin yung mga nagreklamong mga resort owners na nabiktima ho sila ng mga false information. Hindi lang yung mga kababayan nating nagbabakasyon ang biktima. Pati yung mga resorts na bibiktima na ini-spoof yung mga kanilang mga resorts, yung mga websites nila. Tapos hinihinga ng pera yung mga nag-i-spoof, nagpapanggap na mga resorts, hinihinga ng pera yung mga kababayan natin. So ang tendency, pag pumunta yung mga kababayan natin sa resorts, wala silang accommodation, wala silang reservation. So lumalabas, dalawa yung biktima nito. Yun yung kailangan natin tandaan. Ano? So ang kailangan natin ipaalala sa mga kababayan natin, verify at saka pumunta ho tayo doon sa mga legitimate websites at saka pages ng mga resorts na to, no. At so hopefully soon makikipag-usap tayo sa Department of Tourism para magkaroon ng unified database yung mga resorts na yan na pwedeng i-verify ng mga kababayan natin.
1: Okay, so aside from going doon sa mga legitimate Facebook sites o online platforms ng mga accommodation na ito, Yusek, okay lang bang humingi ng mga dokumento para ma-verifika?
0: Ay,
1: ito mga like mga government IDs or certificate ng business,
0: dapat,
1: stuff like that.
0: Dapat, Josh, no? At kung sakasakaling halimbawa ho, magkataon na nabiktima kayo, kailangan tandaan ng mga kababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Okay. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipa-hold BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank.
1: Okay.
0: Tapos tumawag ko kay Sam sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga naloko sa inyo.
1: At least ngayon may magagawa na. No?
0: Oh.
1: Tumawag lang sa 1326.
0: Yep.
1: Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Abby Paraiso, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
0: Maraming salamat din po.
1: Samantala, muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikapitong Uplift Committee meeting sa Malacañã. Layo ng pulong na matugunan ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Tinalakay sa pulong ang apat na prioridad, kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFW, sapat na supply ng langis, cash assistance sa mga mahihirap o mga Pilipino mababa ang kita o sahod, at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sapat ang pondo ng gobyerno upang mapanatili ang uplift program sa taong ito.
0: Update sa tulong pinansyal ng DSWD sa mga driver at iba pang apektado ng mataas na presyo ng langis. Ating aalamin kasama ang ating kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dunlao, ang tagapagsalitaho ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po sa inyo.
2: Magandang tanghali, Yusek Aboy and Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay na bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay, Asik, unahin na natin, no? Tinalakay natin yung uplift meeting kahapon kung saan inilatagho ng ang rollout ng cash assistance para sa mahihirap at low-income households. Ano ang detalye nito, Asik?
2: Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa uplift meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, napanggit na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan ano, na mga detalye. But again, batay nga doon sa pinag-usapan nga kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung walang gutom program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize no, the details of this.
1: Okay. Asik, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano-ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout?
2: Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandiyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutong Program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. Ano? And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din natin nakikita kung sino yung mga near poor households. So yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize ano po yung pong impormasyon hinggil dito.
0: Asik Irene, dito naman po sa mga PUB drivers, ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ho ng cash assistance? So at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong?
2: Well, sa nagpapatuloy, Yusek Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa mahigit 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
1: Okay. Asik, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout. May mga pangunahing hamon pa rin po.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca inirekomendang kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Inirekomenda ang kasuhan ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan na itong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ito dahil sa kanyang pagpapatok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. sa inilabas na resulta ng investigasyon na lumalabas na ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang dahilan kaya't nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang nakikita ng paglabag ng usaha dahil sa hindi makatirang paggamit ang baril. Wala namang kasing dapat ipagtanggol sa Senado dahil wala namang pag-ataking nangyayari. Bukod dito ay may full access din ang USA sa mga CCTV kaya makikita nila na wala naman layunin na makipagputukan sa kanila ang NBI. Samantala, kinumpirma rin ng CIDB na isinuko na nitong si Aplasta ang kanyang 9mm na baril kaugnay nga ng nangyari. Una nang sinupi na si Aplasta, subalit hindi ito humarap sa kanilang tanggapan ngayong araw. Kalaunan, nakipag-ugnayan na lamang ang mga abogado ng Senado sa pamagitan ng liham at kahapon ay personal na tinanggap na si IDG-NCR ang naturang baril. Ngayon man, nilinaw ng CIDG na hindi pa conclusive kung ang isinuko na MM Piston ang mismong ginamit sa insidente sa Senado. Samantala, nakilala rin ang 20 ng USA na sangko sa insidente ng pagpapaputok ng baril. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy sa kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay Aplasta hinggil sa umano'y banta ng pag-atake sa Senado. Nawagan din ang CIDG sa iba pang tauan ng USA na humarap at makipagtulungan sa investigasyon kung wala silang itinatagong lihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: And then driver din po pala siya ng Lala Move or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung isinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay re-require natin na dalhin nila dun sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan, kaya nagkaroon ng challenges, no, in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Gatchalian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing.
1: Okay. Asik, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo. Although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis?
2: Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito at titiyakin na masaserve yung target natin na nasa around 2 million na drivers sa ating pong bansa. Katanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance to individuals in crisis situations. So kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, maaari naman po silang maserve under this program.
0: ASEC, ganito, no? So sa mahigit 73 point billion pesos na naipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers, gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto kong ilarawan nyo sana yung epekto ng mga programa ng mga na programang ito sa mga chopper na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Eh, may mga testimonials ba tayo? Ano ba sinasabi nila sa inyo after this pagbigay natin ng mga assistance sa kanila?
2: Well, that's correct, Yusek Aboy. Nasa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa amin pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin, nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pong pamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina, at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And kayo naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol. No? Bumisita rin namin ang Ginobatan at Kamalik Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin, ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap din nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagabuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga na pag-aalburuto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, para pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po ano, na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapapot sa kanila.
1: Okay. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari sila makatanggap ng assistance from the department o yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para sa para malaman po no yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon.
0: Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maganda yung bali yung message ni si Kairin, no? Lalo na laganap to tsaka ginagamit to para mag-alit siguro yung iba, pinapaasing mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Kairin Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.
1: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: ETV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

pagtutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan with your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Atty. Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Atty., magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan.
0: Okay. Well, Atty., sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer?
1: Yes po. Tayo po, no, bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partnered agencies katulad po syempre na aming mother agency, ang Department of Health, ganoon din po ang BIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po yung may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes, and of course, kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
2: So, Attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho itong lahat ng mga drug manufacturers, distributors, at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemption sa gamot?
1: Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, ano, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagbe-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, no? Patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices.
0: Okay. Atty., sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayo mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo o labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito?
1: Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption, ano. Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganon din po ang mga establishmento ay may kaukulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin.
2: Well, Attorney, paano ho nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman ho for consumer protection pagdating sa abot-kayang gamot?
1: Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, no?
2: Yep.
1: So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayong North Luzon Cluster, we have the South Luzon Cluster, we also have the Mindanao East and West, at ang ating Visayas Cluster. So tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, no, para ma-ensure natin ang safety, efficacy, at quality po ng mga gamot sa merkado.
0: Okay, Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakipaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot?
1: Yes. So, yung po mga hindi rehistradong gamot, no, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website, no. Meron din po tayong Facebook page para po ma-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, no, ina-expect natin na tayo ay gagaling, no. And worst po, no, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating ating po enforcement unit sa pangunguna po yan ng ating Director General si Attorney Paolo S. Teston, no, para po combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations. No? Na, kumbaga, nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. Yeah. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po.
2: Well, attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan itong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga bat exempt na medicines para sa merkado natin?
1: Yeah, so USEC, we at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbong button sa ating website. So maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt na medicine na mga establishment gaya ng mga drugstores.
0: Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa yung surveillance, pag-monitor, attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens?
1: Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and USEC Abbott, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? Mm. So, ang sagot po dyan is yes, no? Mm. So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng kadagdagang 20% na diskwento.
2: Malaki-laki yun.
1: Kaya malaki talaga ang impact, syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na covered ng VAT exempt, ito po ay usually maintenance medicines or yung mga lifetime na nagamutan.
0: So, na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili to for monthly consumption.
2: Oh, 30 days.
1: Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online.
0: Yun.
2: So, dahil kasa ako po kung dyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, DJ Pao. Pero, being going na naman sa pabalik tayo sa usapan natin, ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lehitimo, ligtas, at tamang VAT exempt medicines ang kanilang nabibili? Parang sa akin, anong kailangan malaman, attorney?
1: Una-una kailangan mong malaman, USEC, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsiself-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po niyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website, or i-type niyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, kung ito bang brand na ito, ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi, di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po, hindi ito dapat binibili online. So, meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So, red flag ito, USEC and Sir Joshua. Mm-hmm. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. Mm-hmm. So, dapat may physical store. At saka importante, USEC, kailangan makikita mo yung tamang labeling. Expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, at yung mga temperature. So, tinitingnan natin lahat yan.
2: Gusto ko yung ginagawa ni Atty. Kay na nakatutok sa akin dahil alam mo sino yung matanda at saka nagme-maintenance na. No? Atty. May tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at saka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt. Pero ang may mga generic brand siya na VAT exempt. Pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito, ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt?
1: Yes, actually, kung gusto niyo po na, na pumasok siya doon sa VAT exempt, po pwede niyo po i-check ang ating verification portal. Nandiyan dyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin. Ha? Pareho lang ba nung iniinom ni Yusek?
0: Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangasiwa ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaari mag-report?
1: Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempreng Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon.
2: Well, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa.
1: Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga pekeng gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration.
2: Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao.
1: Of course, kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20% ay meron pa ring 12% VAT exempt.
0: Yes. Thank you, Attorney. Samantala, sa ibang balita, nasa 1,500 individual sa Cagayan de Oro ang nabigyan ng libreng serbisyo sa ilalim ng Lab for All Caravan sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening program, sinabi ng unang ginang na ang pangunahing misyon ng caravan ay gawing makatao ang serbisyo publiko, lalo't nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay mga Pilipino. Ginawaan niya ang caravan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Isinagawa ang caravan sa Capitol University katuwang ang mga doktor at mga medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center. Tumulong din sa caravan ang ilang private at public organizations. Bayan, huwag kayong bibitiw. Manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports. Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manu.
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, Manu po.
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
5: Wag ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali. Yusek, magandang tanghali sa lahat.
0: RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaha riyan?
1: Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng pagbaha na easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuho sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuhos nga sa isang area dyan sa barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River in which four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the City of Davao.
2: RD, ano yung nakikita niyo dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan?
1: Simula
2: RD? RD, nawala.
1: Inaral. Hello?
2: Ay, paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan.
1: Simula noong 2000, I was appointed by the President in 2023. Inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 30 yun, 24 or 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, yeah, urban barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga lagyan na kumpletuhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River.
0: Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon?
1: Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to or already left, no? Umalis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay kasi nga nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman na bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at putik ko.
2: So, sana nasa mabuting kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado, ay naka-recover na tayo sa pamimisala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue, and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon?
1: Ang OCD naman as mandated is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist the local government units from the barangay, municipal, city, at provincial. So, we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung anong bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact, in Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer or association nung kasalukuyang bumaba po sa loob po ng aming subdivision at yung bahay ko nga tayo na nasalanta rin.
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga... Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas? Ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
1: Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit, ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Yusef Cabreros, yung anticipati po si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by PAGASA, we will be soon, we will be again coordinating with LGUs and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng PAGASA, you expect hindi lang ulan na bagyo rin, darating rin ang bagyo.
2: RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambalan natin pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ng mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano?
1: Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. Kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan. No? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin. At ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan, at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga baha.
0: Okay. Well, mensahe at paalalin na lang po, RD, sa ating mga, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD.
1: Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Dabawinyo, nagsabi na ang PAGASA na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na. Yung mga medicines natin, handa na. At of course, hindi na huwag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.
0: Thank you, RD. Yusek, balikan natin kanina yung napag-usapan natin tungkol dun sa pagpapakalat ng fake news at fake information. Yep. Can you expound more dun sa breaking news na binanggit mo kanina?
2: Well, na-monitor natin, ano, at kasi meron tayong Threat Monitoring Center. Okay. At syempre, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we welcome all the information that, ano, may na-monitor tayo na isang lawyer pa man din, no, ako being a lawyer na nakapanlumo, na panghina, na ang isang lawyer mag-a-advocate na mag-revolution na tayo. At tatanungin ko yung mga kausap kong mga kababayan natin kung handa na ba silang mamatay. So, I think this crosses that threshold na eh.
0: Okay.
2: Especially if you're a lawyer at saka elected government official ka. Kasi sa aming mga abogado, iba yung dapat na conduct namin, we're governed by a certain higher standard because we practice law. Dapat alam namin yung batas at alam namin paano maging mas responsable sa aming mga pananalita.
0: So anong ginawa nila? Can you give us a gist? Anong ginawa nitong abogado na ito?
2: So we monitored do sa kanyang social media pages that may pinost itong lawyer and elected government official na nag-uudyok na mag-revolution na. At tinatanong yung mga kababayan natin if they're willing to die for that revolution. So again, for me, parang there are certain times in this job na sa totoo naman, araw-araw, iba yung nakikita mo. But there are certain times na sa trabaho natin na mapapaisip ka na lang talaga, totoo bang nangyayari to? Kasi this is unprecedented na ganito yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin to inflame yung mga damdami ng ating mga kababayan at udyukan sila na to take up arms at saka mag-revolusyon sa laban sa ating gobyerno.
0: Okay. So, maliban po dyan, meron pa po ba kayong ibang iniimbestigahan na posibleng nananawagan ng gulo?
2: Marami na. Even nung nag-start to, yung gulo sa Senate, may mga na-monitor tayo. In fact, nagsabi tayo last week na during that particular event in the Senate, may manomonitor tayong 5 individuals sa process of interest. And we're closely working with our law enforcement agency partners para makasuhan na ito. Ang ginagawa ni CICC, pinapapreserve yung data. So kahit magbura ho sila,
0: okay,
2: kahit magbura sila ng mga post nila, wala na, touch move na. So pinapapreserve natin yung data, iniimbestiga natin. We do our own findings, we have our own legal team na pag pinasa natin sa layas natin, ano na siya, cut na siya, okay na siya, i-enforce na lang ng layas natin.
0: And just to confirm, walang pwedeng alibi na baka splice lang itong video, baka na misinterpret lang.
2: Alam mo yung mga splice na yan, Joshua, okay sana, defense sana siya kung halimbawa we comment, tapos tayo ang nag-splice ng video.
0: Okay.
2: This particular individual, siya yung mismong nag-post sa social media page niya, siya yung mismong nag-edit, siya mismo yung nag-splice. So talagang yung messaging niya, very concise, alam mo yung ano yung messaging niya. Kasi okay, yung mismong speech niya, siya yung nag- putol-putol para i-convey yung message na yun.
0: Okay. Well, just to ask, Yusek, can we disclose the information, the name of the individual or ongoing investigation?
2: Ongoing yung case build-up natin sa kanya. So, okay, malalaman naman ang mga kababayan natin kung sino yan.
0: Alright. Well, bago po tayo magtapos, batiin lang natin ng happy birthday ang isa sa ating mga program directors dito sa Bagong Pilipinas na walang iba kundi si Direk Chito Kapatuando. Happy birthday, Direk Chito!
2: Direk Chito, happy birthday!
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno

0: Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 1:02.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang hapon sa inyo, Doc. Sa ngalan po ni Ms. Ched Oliva, ako naman po ang inyong lingkod, Al Corpus. Doc, last time po, no, napag-usapan sa atin pong palatuntunan ng Doctors on Board, ang may kinalaman po sa ating Road Safety Month. Napag-usapan natin yung mga traumatic brain injury. At ngayon, pag-uusapan naman natin ng isa pang posibleng mangyari kapag masasangkot ang isang tao sa aksidente. Ito po ay may kinalaman sa chest injury o pinsala sa dibdib. Kaya alamin natin ngayong hapon ano nga ba ang mga senyales nito? Ano nga ba ang gaano ba ito kaseryoso at paano natin maiiwasan ang ganitong klase ng pinsala sa kalsada? Ilan lamang 'yan sa mga sasagutin natin. Kaya dyan lang uli kayo at panigurado marami na naman kayong malalaman dito po sa ating talakayan.
9: Tama ka dyan, Al, at nararapat lang po na mapangalagaan natin yung ating mga sarili. Ano? Mm-hmm. At kung tayo ay hindi nag-iingat, yung aming pag-uusapan po ngayon ay mararamdaman po ninyo.
8: Mm-hmm. At Doc, kapag sinabi po bang chest injury matapos ang isang aksidente sa kalsada, ano-ano po ba yung mga posibleng injuries na maaaring mangyari dun po sa ating dibdib?
9: Yes, ang chest injury o pinsala sa dibdib ay maaaring simpleng pasa lamang. Pero maaari ring maging malubha ito. Ano? Kasama rito yung mga nabaling tadyang, usually fracture ito, ano? Matinding blow dun sa area, pwedeng pasa o pagdurugo sa baga, ano? Pwedeng mangyari ito, ano? Pwedeng mag-collapse yung baga mo o magkaroon ka ng tinatawag na pneumothorax, ano? And pwedeng magkaroon ng pagkapunit yung mga blood vessels natin. At minsan pati yung puso ay naapektuhan, ano? So, maaari ring magkaroon ng internal bleeding sa loob ng dibdib kahit walang malaking sugat sa labas, ano? So, ito yung mga tinatawag natin blunt injury. So akala natin outwardly mukhang okay, pero on the inside pala may nangyayari.
8: Opo. Doc, sa mga ganitong klaseng aksidente sa kalsada, kadalasan po ba sino yung nagtatamo ng mas malalang injury yun ba yung mga motorcycle riders, sila ba yung mga back rides nito?

0: O kaya kung sino yung nagmamaneho ng isang sasakyan, o siguro yung kanila na rin ng mga pasahero, no? O kaya yung mga pedestrian.
1: Yes, when it comes to statistics, ano? At base na rin dun sa mga pagkakaalam natin dun sa make ng sasakyan, ano? Mas mataas talaga yung risk sa mga motorcycle riders at mga back riders kasi walang suporta sila at limited yung protection nila. Pero maaari rin itong mangyari sa mga drivers at saka passengers lalo na kung malakas yung impact, ano? And syempre, kung passenger ka nga naman ng jeep, wala ka namang seat belt dun sa likod, eh, hindi ba? Sometimes dun mga driver mismo and the passengers in sitting in the front, wala rin namang seat belts, ano? So pwedeng-pwede rin naman dito, no, yung mga pedestrian din tsaka yung mga cyclist, no, very vulnerable din ang mga to dahil direktang tumatama sa katawan nila sa sasakyan o even yung sa kalsada, no? So itong mga group of or yung population na nabanggit natin, yan talaga ang mas matindi yung impact.
0: Opo. Curious lang ako, Doc, ano po, may pagkakaiba po ba yung tinatamong chest injury ng mga driver? Of course, nasa harapan nila yung manibela, o kaya naman kung nasa passenger side, sila yung kadalasan tumatama sa dashboard. O kaya naman yung mga tumatalsik sa mga nakasakay sa motorcycle.
1: Oo, yung ang driver ay madalas tumatama sa manibela, ano, kaya posible yung injury sa gitnang bahagi ng dibdib or even sa puso, ano. And yung mga passenger naman ay pwedeng tumama dun sa dashboard o kaya sa upuan sa harapan. And ang rider na tumalsik ay mas exposed sa mga multiple injuries, ano. Kaya dahil pwedeng tumama kasi yung ano, yung dibdib sa kalsada, sa poste o sa ibang sasakyan o kahit na ano na naka-protrude ng mga sharp objects, ano. So ang aksidente, hindi natin masasabi ito, ano. Ang kaya lang nating sabihin, pwede nating iwasan ito at mag-ingat tayo, ano. Dahil kapag ang mga bagay nito ay nangyari, talagang emergency siya palagi.
0: Opo. Doc, gano'n naman po kahalaga ang bilis nung sasakyang minamaneho? At totoo po ba na kahit minor collision lang ito o hindi naman gano'n kabilis yung sasakyan, maaari pa rin magkaroon ng serious chest injury ang isang tao?
1: Yes, possibly pa rin. Ano? Yung mas mataas ang bilis, mas mataas yung energy ng impact. So definitely, mas matindi yung injury na mangyayari, ano. Pero kahit low speed collision, kung mali ang tama ng katawan o may existing medical condition yung tao, ano, involved, maaari pa ring magkaroon ng seryosong chest injury, no. So it's more of the manner and hindi lahat puro sa impact, no. Sometimes nga parang mali lang yung parang na side swipe lang ng mild pero ang tindi pala ng effect dun sa pasyente. Kumbaga, yung minor collision na yon dahil dun sa maling positioning ng pasyente o kaya natamaan siya dun sa most vulnerable part, pwede pa ring magresulta ito ng mga tinatawag nating serious complications.
0: Opo. Doc, alam natin, no, kadalasan ginagamit natin as a precaution yung mga seat belts naman. Pero may mga pagkakataon po ba na yung seatbelt mismo pwedeng panggalingan ng chest injury?
1: Oh, yes, ano, meron pero mahalagang tandaan na mas marami itong naliligtas na buhay.
0: Opo.
1: Definitely. Maaring nagkaroon ng malfunction siguro o kaya mali yung gamit nila, ano. Minsan nagkakaroon ng pasa o seatbelt marks sa dibdib. Yan, pwede nating makita yan. At sa balikat, dahil yung puwersa ng pagkabangga. No? Pero kadalasan, mas maliit ito kumpara dun sa injury na maaring mangyari kung walang seatbelt.
0: Opo, yan. Doc, pagdating naman po sa mga senyales na dapat nating bantayan when it comes to chest injury na hindi natin dapat baliwalain, ano po ba yung mga senyales na ito?
1: Oo, kalimbawa, kakatapos lang nung aksidente. Ano? Unang-una dito, tignan mo, obserbahan mo kung nahihirapan ka bang huminga. Meron ka bang matinding pananakit sa dibdib? Mabilis o mababaw na paghinga, no? Si definitely these are signs of respiratory distress, ano, kung titignan mo. O kaya nag-uubo ka ng dugo. O kaya namumutla ka na, nahihilo ka. Sometimes yung pamamanas o pasa sa dibdib, no? Yan, definitely mayroong something there, ano? At may kakaibang tunog habang humihinga. Yan, definitely dahil sa chest yung severe blow, alam natin ang baga na tamaan dito, ano? And kapag nararanasan ng mga ito, kailangan agad na magpatingin, ano? So wag nang magdalawang isip pa. pumunta na po kayo dun sa mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor para masuri natin what's happening inside.
0: Apo, posible pa rin po ba doc, halimbawa eh, kahit sinabi na nung biktima no, na na-aksidente na okay lang siya, pero at nakakapaglakad pa ito at nakakapagsalita, posible pa rin ba na merong serious chest injury?
1: Oh yes, posibleng-posible yan. Ano? May mga chest injury na delayed lumabas ang sintomas. Mm-hmm. No? So maaaring mukhang okay sa umpisa pero unti-unting nagkakaroon ng pagdurugo. No, or hirap ng paghinga pagkalipas ng mailang oras, ano? Kasi because this is a blunt injury. Mm-hmm. Kumbaga, nagkaroon ng severe impact, nagkaroon ng stretching dun sa mga organs involved. Mm-hmm. So kaya yung mga stretching na yan, sometimes it produces tear, ano? Napupunit yung mga maliliit na ugat. Kaya nagkakaroon ng parang pumapatak-patak lang sa umpisa. Mm-hmm. So, syempre, at the outset wala kang nararamdaman, pero pag dumami na yung dugo na yon, doon na mararamdaman ng pasyente yung mga sintomas.
0: Apo, sakali naman pong mabalian ng tadyang o ng ribs ang isang tao, eh gano'n naman po kadelikado, pwede po bang masugatan yung ating mga organs na malapit dun sa tadyang?
1: Oh, yes. No, ang matulis na bahagi ng nabaling tadyang ay maaaring tumama sa baga, no? Pwedeng magdulot ito ng collapse yung baga natin or yung mga pagdurugo. Yung lower ribs naman minsan naapektuhan din yung atay at o kaya depende ito sa location ng injury. So remember, ang fracture kasi kung smooth yung pagka-fracture niya, napo, walang masyadong tatamaan. However, yung mga fractures palaging nagpo-produce ng mga broken edges, ano? Very sharp ones, ano? Kaya yung sharp object na yon tumama dun sa laman mo, medyo mapupunit talaga yan, di ba? So ito po yung mga bagay na pinag-iingat natin, lalong-lalo na when transporting a patient from one place to another. Kaya nga nag-iingat tayo, gusto natin naka-splint sila o kaya naka-stretcher para pag bumali yung katawan, walang masyadong matatamaan.
0: Apo. Doc, ano naman po yung binabanggit nyo kanina, no? Yung collapsed lung o punctured lung? Bukod po dun sa nabanggit natin kanina, paano po ba nangyayari ito?
1: Yes, yung collapse lung ay nangyayari kapag may hangin o dugo na napunta dun sa espasyo na paligid ng baga. Ano? Mm-hmm. Kaya hindi ito makapag-expand ng maayos. So, kumbaga, yung pwesto niya na dapat nakakapag... pag nag-inhale ka and exhale, syempre pumapasok yung hangin. Ano? So, nag-i-inflate yan, tapos nagde-deflate siya ng kusa. So, since na may laman na ito, parang konti na lang yung space niya to expand. Okay. Kung napapansin mo, yung mga taong merong ganito, yung symptoms nila, parang short of breath sila. Parang ambilis, very shallow. At hindi sila makahinga ng... na makapag-fully expand yung baga natin. Ano? Kaya maaari itong mangyari kapag may nabaling tadyang, no? Yung malakas na blunt trauma sa dibdib. Apo. Ito yung mga usual na rason kung bakit nagkakaroon ng ganito.
0: Apo, speaking of blunt chest trauma, Doc, yung puso po ba maaari ding maapektuhan ng blunt chest trauma?
1: Oh yes, ano? Gaya nung nabanggit ko sa'yo kanina, yung severe impact, pwedeng may stretch o kaya ma-tear, magkaroon ng maliliit na punit dun sa mga ugat natin dito. Maaring magkaroon ng bruising o kaya nabugbog, ano? Yung injury ng heart muscle. Parang pwede din siyang mabugbog, parang nasuntok din. Ano? Causing irregular heartbeat, makikita mo yan. Mas seryosong pinsala sa matinding banggaan, actually, mga ganito. Ano? Kaya minsan kailangan din natin ng ECG at saka cardiac monitoring, no? Para malaman natin naapektuhan ba yung pagtibok ng puso?
0: Opo. Ano naman po yung tinatawag, Doc, na flail chest? Ano po ba nangyayari sa loob ng katawan kapag may flail chest? At itinuturing po ba itong life-threatening condition?
1: Ay, yes. Ano, ang flail chest ay nangyayari kapag maraming tadyang na nabali na sa magkakasunod na bahagi. Kaya nagiging unstable yung isang parte ng dibdib. Kasi remember, ang... yung ating yung mga buto, no, yung mga nakapaikot dun sa baga, ito yung nagsisilbing protection ng baga. However, kung bali ang mga magkakasunod-sunod na yan, eh parang na-expose mo ngayon yung baga mo, ano? Kaya imbes na sabay gumalaw ang paghinga, na kabaliktaran ang kilos nito, no? So hindi nagiging maganda yung paghinga natin. Delikado ito dahil hirap makahinga ng maayos ang pasyente at kadalasan may kasamang lung injury. Mm-hmm. Kasi nga nabali yung support. So, yung mga ganito po, ano, hindi po ito hindi na tayo nag-iisip dito, no? Ibig sabihin, dalhin na kaagad natin. We exert all efforts na madala ang pasyente sa pinakamalapit na emergency room.
0: Opo, itong pinag-uusapan natin, Doc, maya-maya po sa pagpapatuloy ng ating discussion, alamin naman natin yung epekto nito sa mga bata naman na nadadamay sa ganitong klase mga aksidente. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
0: At ako naman po si Al Corpuz. Doc, bago po natin ipagpatuloy yung ating pinag-uusapan, tumanggap muna tayo ng isang balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Marine scientific research activities ng China sa West Philippine Sea, illegal ayon sa NMC. Ang ulat niyan mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan diin ng National Maritime Council na ilegal ang isinasagawang marine scientific research activities ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Itbayat, Batanes sa norte ng Luzon, sa Bulilaw, Pangasinan, at ang namataang Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni NMC Undersecretary Alexander Lopez na kung tutuusin, hindi naman ipinagbabawal ang mga pagsasagawa ng pag-aaral o research sa karagatan. Gayunpaman, mayroong requirement na dapat sundin kung isasagawa ito sa teritoryo ng ibang bansa. Halimbawa dito sa Pilipinas, kailangan muna anyang humingi ng pahintulot sa pamahalaan o clearance mula sa coastal state bago tumuloy sa kanilang aktibidad. Bagay na ayon sa opisyal, hindi ginawa ng China.
6: Dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities. And our ATF West and ATF North, the National Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Actually, hanggang doon lang tayo na wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisim. At least madodocument natin.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, ang Department of Agriculture naman nakikiramay sa pamilya ng senior citizen na nasawi sa road accident habang nakapila sa benting bigas sa Quezon City. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaabot ng pakikiramay ngayon ng Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior citizen na bangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng Bureau of Animal Industry o BAI sa Visayas Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Sa isang pahayag, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. ang tulong na ipapaabot sa pamilya ng nasawi, ngayon din sa nasugatan sa insidente. Batay sa initial na ulat ay naghihintay umano ang mga biktima ng pagbubukas ng bentahan ng benteng bigas nang biglang umarap sa gutter ang pickup truck at sila'y mabangga. Nangyari ang incident 2 oras bago magsimula ang rice selling sa naturang lugar. Labis na mga ikinalungkot din ni DA ASEC Genevieve Villicari Guevara na namumuno ng amas at ng kadiwa ng Pangulo Program ang insidente. Sa ngayon, patuloy niya ang kanilang koordinasyon sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kasunod niyan, ang panawagan din sa mga benepisyaryo na iwasang pumila ng sobrang aga at gamitin ang online scheduling system ng 20 pesos rice program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala,
8: sa Optical Media Board, tinutula sa camera. Ang detalya sa balitang yan,
1: Pagbuwag sa Optical Media Board, tinutulak sa kamera. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Melanie Valdos-Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaprobahan ng House Committee on Public Information at Committee on Government Reorganization ang isang substitute bill na naglalayong buwagin ang Optical Media Board o OMB. Ang pagdinig ay pinangunahan ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan at ni Bulacan Representative Salvador Pleito. Pinagsama-sama sa substitute bill ang mula sa House bills na ipinanukala nila Suwan, Pleito, Valenzuela Representative Kenneth Gatchalian at CDO Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Paula Cruz na siyang namuno sa joint hearing, layunin ng panukala na gawing mas epesyente ang biyurokrasya habang pinananatiling epektibo, responsable at tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan ang gobyerno. Sinabi rin ni Cruz na malaki ang naging papel ng OMB noon sa pagpigil ng piracy ng CDs, DVDs at iba pang optical media upang maprotektahan ang intellectual property rights. Gayunman, binigyan din niya na malaki na ang naging pagbabago sa teknolohiya sa paraan ng paglikha, distribusyon at pagkonsumo ng nilalaman o content. Anya, bagamat hindi gaano ginagamit ang optical disc sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ang proteksyon sa intellectual property rights dahil patuloy na umuusbong ang digital piracy. Sa ilalim ng panukala, ililipat sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL ang mahalagang kapangyarihan at tungkulin ng OMB. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos-Reyes. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating pinag-uusapan, sa mga bata naman po na involved sa mga vehicular accidents, iba-iba pa ang presentation o sintomas ng chest trauma kumpara sa mga adults?
1: Oo, mas elastic kasi yung mga ribs ng mga bata, kaya minsan parang walang obvious fracture pero may internal injury na pala, ano, sa baga o sa iba't ibang mga organs. Kaya hindi porke walang malaking pasa o ibig sabihin ligtas na sila, ano. Kaya it is still mandatory na obserbahan talaga yung bata bago mo i-release ang mga ito, ano. Kadalasan, pag dinadala sa emergency room, kung wala silang nakikitang problema, pinapauwi na eh. Kung lalong-lalo na kung yung manner of injury, no, kung paano ito natamo, napakahalaga na malaman din ng nagsusuri para alam niya kung safe na ba itong pauwiin o hindi.
0: Napo. Yun nga po, Doc, ano? At kung pag-uusapan po ay paunang lunas o yung first aid, ano yung mga dapat gawin kung may hinihinalang chest injury yung
1: nakita? Yes, ano, unang-una, tumawag agad ng emergency health, no? So, wag po tayong parang alam MacGyver, no? So, parang panatiling kalmado ang biktima at ipaupo o ihiga sa komportabling posisyon habang minomonitor yung paghinga niya, no? So, iwasang galawin ng sobra lalo na kung may possibility na may spine injury, no? So, sometimes they will have no choice but to transport the patient, lalong-lalo kung nandun sa daan, ano, sa gitna ng daan, baka ring maring mas marami pa yung ma-injure sa mga vehicular accident, eh talagang ililipat mo siya dun sa tabi, ano? So, kung itatransport natin siya, ililipat natin siya, make sure na meron tayong stretcher or kahit papano, level yung ano niya, no, yung position niya, kasi any nagkaroon ng flexion or overextension ng isang limb, no, maaring kung may fracture ito, maaring mag-extend pa yung injury.
0: Opo. Sa pagdating naman po, Doc, ng mga pasyente, ano po, sa emergency room, paano po na-detect ang chest injuries? Physical examination ba ang kinakailangan o kailangan din po ng X-ray, ng ultrasound, or ng CT scan?
1: Yes, bukod pa sa physical examination, kadalasan gumagamit tayo ng mga radiology techniques, ano, kagaya ng chest X-ray. Sometimes kasi ang chest X-ray makitang-kita mo kagad diyan kung merong fracture, ano, in an experienced eye of a radiologist, talagang right then and there, no, they can say with certainty may bali talaga, ano. May mga bagay na napakalaki din ng may tutulong ng ultrasound, ano, lalong-lalo na kung ang iniisip natin ay nagdudugo na yung baga or meron ng lumalabas doon, ano, yung ultrasound napakalaking tulong nito, ano? And yung ECG, syempre gusto nating malaman kung affected yung puso. We can actually do a chest CT scan, no, depende sa kondisyon ng pasyente. Mahalaga yung mga test na ito para makita yung internal bleeding, fractured ribs, o kaya kahit na anong level ng lung injury, ano, para ang management kasi natin magbabase siya kung ano yung type ng injury.
0: Kailan naman po kinakailangan, Doc, yung mga mas extreme na solusyon gaya po ng surgery na tutubuhan na sa dibdib o yung intensive care unit care?
1: Ito yung mga bagay na hindi nila gustong mangyari, ano, at yung pag naririnig pa lang nila ang mga ito, parang ayaw na nila, takot na sila. Pero kung halimbawa may severe bleeding, nag-collapse na yung baga, o kaya may mas malaking lung injury ang suspicion natin, o kaya may unstable na yung vital signs ng pasyente, either bumababa na yung blood pressure or sobrang taas, ano, maaring kailangan ng ma-chest tube o hirap na talaga huminga, no, surgery or ICU monitoring, no. So itong mga bagay na ito, gagamitin mo talaga sila with certainty, lalong-lalo na kung nakita mo yung injury, it pertains to those procedures, ano, na kailangan mong silang gawin.
0: Opo, napag-uusapan na lang rin naman, Doc, pagdating naman po sa recovery, totoo po ba na pwedeng magkaroon ng pneumonia?
1: Yes, oo, yung pneumonia, ano, dahil masakit ang huminga o umuubo kapag may fractured ribs, hindi ba? So minsan mababaw yung paghinga ng pasyente kapag hindi nailabas ng maayos yung plema, maaring humantong ito sa pneumonia, ano? So yung mga plema na yan, yung mga lung secretions na hindi mo sila mailabas, these are actually good culture medium para lumaki at dumami itong mga bakterya causing pneumonia.
0: Apo, yung mga ibang komplikasyon naman na maaring idulot din po nito, Doc, ano po ba yung mga yon?
1: Depende yan sa severity, ano. So yung simpleng pasa, maaaring gumaling ng ilang araw, no, yung linggo. Pero yung mga rib fractures at mas seryosong injury ay maaaring umabot ito ng linggo, ano, hanggang buwan bago tuluyang makarecover, ano. So yung mga ganitong klase ng complications, they will all depend on the quality, the quantity, and the manner kung paano ito na-achieve.
0: Apo, gaano po katagal ulit, Doc, bago maabot yung full recovery ng taong na-aksidente?
1: Yes, this will all depend dun sa extent ng injury, no? Kung mild lang, ilang days lang yan, no? Mag-i-improve yan. Pero yung mga moderate to severe, nagbibilang tayo dito ng mga weeks and even months, ano? Yung iba nga, isang taon na, parang hindi full yung recovery nila, ano, kasi nga extensive, lalong-lalo na yung mga fracture na sunod-sunod dun sa ribs, ano, so, or a spinal injury, yan, medyo matagal talaga ito.
0: Yung mga bawal naman pong gawin, Doc, during the recovery phase, bawal po ba magbuhat, yung pag-ubo ng walang suporta, yung mga pagmamaneho, of course,
1: o babalik? Iwas muna tayo dun sa pagbubuhat ng mabigat, ano, because once we assume that kind of, I don't know, physical activity, yung mga muscles natin contracted lahat, eh. So, at this point in time na nagre-recover ka, yung mga muscles mo is trying to protect yung mga nabali ng mga buto, eh. So kung nagbuhat ka, parang para mo nang inaabuso na yung muscles mo, which is actually trying to do something else, ano. Mm-hmm. So iwas muna sa pagbubuhat ng mabigat. Strenuous activity bawal pa rin, ano, at biglang paggalaw, no, yung mga sudden movements na ganyan, ano, mala Kobe Bryant, ano, kaya nagkakaroon ng sudden tear. Mm-hmm. Napupunit yung mga tendons and even dun sa mga muscles because of sudden movements, ano. So kapag umuubo, no, kailangan suportahan mo yung dibdib mo gamit ang unan kasi mm-hmm. masakit nga ito eh. O kaya yung kamay para mabawasan yung sakit, ano. Hindi rin dapat magmadaling bumalik sa pagmamaneho o mm-hmm. sa trabaho nang walang clearance ng mga doktor.
0: Opo. Eh, Doc, sa panahon po natin ngayon, social media age, maraming tao na gusto munang kunan ng video yung nangyaring aksidente bago manghingi ng tulong. Gaano po ba kahalaga, Doc, yung mabilis na paghingi ng tulong para or ng medical help para dun sa biktima?
1: Oh yes, meron tayo kasi mga golden period, ano? So lalo na kung merong profuse bleeding na hindi nakikita, ano? So outwardly makikita mo yung iba, ano? Pero inside meron na palang mga bleeding, maaari na we can lose the patient. Ano? Mm-hmm. So napakahalaga po na makatawag tayo kagad at ma-transport yung pasyente sa lalong madaling panahon. Mm-hmm. The reason kung bakit na nabubuhay yung iba, it's because mabilis silang na-transport. Mm-hmm. And yung mga nadi-delay po, no? Yung chances nila pababa ng pababa kapag ito'y nakaligta ang gawin, ano. Kaya napakahalaga po, no? Lalong-lalo na sa chest trauma, bawat minuto napakahalaga. Dahil may mga injury na mabilis talagang dumala.
0: Yun, maraming salamat doon sa ating paliwanag, Doc. Pero bago po natin ipagpatuloy, itanggapin muna natin ang isang balitang ito. Office of the Vice President natanggap ng summons mula sa Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Report.
10: Natanggap na nga ng Office of the Vice President ang summons na pinadala ng Senate Impeachment Court. Sa abiso mula sa OVP, natanggap nila ang summons kaninang alas 10:40 ng umaga o 10:40 a.m. Pinangunahan ni Senate Office of the Sergeant at Arms Act. Pinangunahan ni Acting Office of the Sergeant at Arms o OSAA Manuel Parlade ang paghahatid ng summons sa kampo ni VP Sara. Sa summons, batay sa direktiba ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Alan Peter Cayetano, binibigyan ng Vice Presidente ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Paharapin rin ito sa Impeachment Court upon notice. Oras na tumugon na ang kampo ni VP Sara ay bibigyan naman ng prosekusyon ng hanggang 5 araw para tumugon. Ang mga ito ay bahagi ng proseso bago simula ng aktwal na paglilitis o ang mismong impeachment trial laban kay VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Sinfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Report.
11: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras, 1:38 ng hapon. Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
17: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Purok Kalusugan Program inilunsad sa Barangay Magsaysay, Gipapad, Eastern Samar. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Urmal nang inilunsad sa Barangay Magsaysay, Gipapad, Eastern Samar, ang programang Purok Kalusugan ng Department of Health, katuwang ang Local Government Unit ng Gipapad, sa pamamagitan ng Rural Health Unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng programa na mailapit sa komunidad ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na mararamdaman ng bawat Pilipino ang maayos at sapat na serbisyong medikal. Pinaunahan ang aktibidad ni na Mayor Benjamin Ver at ng buong konseho ng bayan na nagpahayag ng kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng munisipyo. Nagpasalamat din ang RHU sa pamunuan ng Barangay Magsaysay at ng buong Barangay Council, gayon din sa mga aktibong barangay health workers dahil sa mainit na pagtanggap sa health team. Nagbigay rin ng suporta ang iba't ibang tanggapan. Kinilala rin ang liderato ni Municipal Health Officer Dr. Rona Iso Mariblanca sa matagumpay na pangangasiwa ng aktibidad kasamang dedikasyon ng buong RHU team sa patuloy na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Cervical Cancer Elimination Summit sinasagawa sa Naga City. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Isinasagawa ngayong Miyerkules, May 20, 2026 sa lungsod ng Naga ang Cervical Cancer Elimination Summit bilang bahagi ng kampanya upang maisulong ang screening at early detection ng sakit na cervical cancer. Dumalo sa aktibidad si Naga City Mayor Lenny Robredo, si Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao, DOH Bicol CHDOIC Regional Director Dr. Maria Rosa Rimpilio, mga magulang, barangay health workers mula sa iba't ibang barangay sa Naga City at mga stakeholders. Kabilang sa mga layunin ng aktibidad na maisulong ang cervical cancer-free Naga City sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng regular cervical screening, early detection at pagpapabakuna ng human papilloma virus vaccine. Isasagawa rin sa aktibidad ang ceremonial vaccination para sa 6 na mga batang babae mula sa lungsod na tuturukan ng HPV vaccine. Una rito, naisagawa na ng City Health Office 1 ang orientation sessions at health assessment upang masuri ang mga batang babae na tatanggap ng nasabing bakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lalawigan ng Benguet, pinalakas ang mga serbisyong may kaugnayan sa mental health. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Patuloy na pinapalakas ng pamalang panlalawigan ng Benguet ang mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan upang mas maging abot kamay ng mga residente ang suporta, gamutan at kaugulang serbisyo para sa mental health. Ayon kay Dr. Milia Razon Dulay, Provincial Health Officer, pinapalawak ng lalawigan ang mga community-based mental health program sa mga paaralan, lugar ng trabaho at iba pang bayan. Layon nitong mapadali ang pagbibigay ng pangunahing suporta, referral, paggamot at follow-up services sa mga nangangailangan. Ayon kay Dulay, mayroon ng umiiral na mental health ordinance sa lalawigan, gayon na rin ang Mental Health Council sa ilalim ng Provincial Health Board. Sa antas ng mga munisipalidad, nakapagtalaga na rin ang mga ito ng Mental Health Coordinators. Samantala, sumailalim naman sa pagsasanay ang mga Municipal Health Officer at iba pang health workers sa ilalim ng Mental Health Gap Action Program upang makapagbigay ng pangunahing mental health support sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Purok Venus Urban Garden tampok sa Nutrition Honor Award Validation. Ang ulat niyan mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Binisita ng National Nutrition Evaluation Team ang Purok Venus Urban Community Garden sa Barangay Tilahe bilang bahagi ng Nutrition Honor Award Validation. Ipresenta ng City Agriculture Office katuwang ang mga membro ng komunidad at Barangay Nutrition Scholars ang mga aktibidad sa urban gardening at mga programang may kaugnayan sa nutrisyon. Pinangunahan naman ng mga opisyal ng Barangay Tilahe ang pagtanggap sa mga evaluators sa isinagawang site visit. Sa pagbisita, nakita ng evaluation team ang iba't ibang pananim sa hardin at natikman ang tsaang gawa mula sa mga halamang itinanim sa lugar. Ayon sa mga evaluator, malaking tulong ang proyekto sa food security, nutrition at pakikilahok ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Paggamit ng iodized salt, ikinampanya ng National Nutritional Council or NNC Caraga para sa wastong kalusugan. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Inikayat ng National Nutrition Council o NNC Caraga ang bawat komunidad na gumamit ng iodized salt. Makatutulong ito para sa wastong nutrisyon at mas malusog na pangangatawan. Ang iodine ay isang mahalagang sustansya na sumusuporta sa pagdevelop ng utak, lalo na para sa mga bata at mga buntis. Tinutulungan din ito ang thyroid gland na makagawa ng mga hormone na kumukontrol sa metabolismo at nagpapanatili ng maayos na paggalaw ng katawan. Ang hindi sapat na paggamit ng iodine ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng goiter, mahinang pag-iisip at developmental problems. Ayon kay NNC Caraga Nutrition Officer Pribina Vargas, mahalaga ang food fortification sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng publiko. Ipinaliwanag na ang proseso ng pagdaragdag ng micronutrients sa mga pagkain ay may malaking papel sa pagpapabuti ng pampublikong kalusugan. Aniya, kabilang ang kanilang ahensya sa task force na nagsasagawa ng monitoring sa mga pamilihan para matukoy kung nasa tamang sukat ng iodine ang mga itinitindang iodized salt. Ipinabatid rin sa publiko na batay sa Republic Act 8172 o mas nakilalang asin law, ipinag-uutos sa mga producer o manufacturer ang paghalo ng iodine sa asin, ito ay dapat nagtataglay ng 30 hanggang 70 ppm. Dagdag pa, mas mainam na iodized salt ang gamitin para maiwasan ang micronutrient malnutrition. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
29: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
32: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
31: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
33: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors, doctors on board.
4: Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alauna ng hapon, Doc, para sa huling bahagi po ng ating palatuntunan. Takeaways po doon sa pinag-usapan natin sa chest trauma.
1: Ito yung golden rule, napakasimple. Ano? Magmaneho ng responsable. Ano? So, laging gumamit ng mga tinatawag nating personal protective equipment. Ano? Ano ito mga ito? Yung seatbelt, no? Napakalaki ng nagagawa. There is a reason po kung bakit nandyan yung mga seatbelt na yan. Gamitin po natin sila. Yung mga helmets po, no? Yes, lalong-lalong yung mga sinesertify pa nila yan. Eh, no? Kung talagang totoong helmet sila at kung totoo bang nakakaligtas sila ng buhay. Ano? Kasi nga, may mga naglilipa ng mga nagbebenta. Kasi nga, napakahinang klase. Ano? So, parang konting katok lang, crack na. Ano? So, hindi lamang po ito para dun sa rider. Kasama na din po dito yung passenger. Ano? Mm-hmm. So, panatilihin po natin na or umiwas tayo dun sa tinatawag na overspeeding. Mm-hmm. Yung mga distracted driving dyan. Ano? So, hindi ko alam kung paano ang gagawin nila when it comes to the, yung mga... yung mga application na nakakatulong kung saan kanila dadalhin ano para hindi ka maligaw ano.
0: Nope.
1: We do not know kung ano yung mga nakapaloob dito ng mga rules and regulations, but at least ang sinasabi natin, mag-ingat tayo when it comes to distracted driving. Hindi lamang dun siguro, no? Lalong-lalo na yung mga naninigarilyo, may hawak pa sa kaliwang kamay, ano? Apo. O kaya may hawak na pagkain sa kabilang kamay habang nagmamaneho. Napaka-importante na yung pag-iisip nila ay nakatuon dun sa conditions ng road, ano? Dun sa yung mga dinadaanan natin, gusto nating makasiguro na pag dumaan tayo, walang masasaktan din. Ano? Mm-hmm. And pag magmamaneho ka, no? Hindi pwede yung pagod ka, o kaya puyat ka, o kaya yung nakainom ka. No? Mm-hmm. Sabi nga nila, if you drive, do not drink. And if you drink, do not drive. Ano? So tandaan natin, marami po dun sa mga chest injuries ay pwedeng maiwasan, no? Kung tayo po ay mag-iingat sa kalsada. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: At ako naman po si Alcor po sa ngalan po ni Miss Ched Oliva. Gusto natin magpasalamat sa ating laging malusog team. Kay Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, kay Madam Joy Timidan, and of course sa ating mga kasama ngayon, Ma'am May Vedanya at Glorife Bagon, and of course our executive producer, Miss Jam Season. Muli po, ako ang inyong lingkod, Alcor po, hanggang sa susunod pong episode ng Doctors on Board.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
3: Doctors, Doctors on Board.
7: Doctors on Board.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: We know you're always on the go.
11: On the go.
10: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
11: Kaya
10: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
11: Reliable news delivered to you as it happens.
10: Para sure na wala kang mamimiss.
11: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
10: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
11: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
10: Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang tuloy-tuloy na flood control intervention sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagsasagawa ng flood control intervention sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay upang mabawasan ang pinsala sa komunidad, kabuhayan at galaw ng publiko tuwing panahon ng tag-ulan. Kaninang umaga ay ininspeksyon ng Pangulo ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City na inaasahang magpapabawas sa makapagbaha sa itinuturing na isa sa mga matagal lang flood-prone areas dito sa Metro Manila. Saklaw ng proyekto ang 758-meter stretch mula Kalinaya Street hanggang E. Rodriguez Senior Avenue at kinabibilangan ng paglalagay ng malalaking HDPE pipes, paglilinis at pagpapalalim ng mga daluyan ng tubig. Sabi ng Pangulo, ginagawa ang flood intervention program sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi lamang dito sa National Capital Region. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Building Maintenance at General Services Engineer ng Senado, inisyuhan ng sumpina ng PNP-CIDG. May live report si Dayan Liat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, sa Omar, naglabas ng sabpina ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senate Building Maintenance and General Services Engineer na si Daniel Esteban, kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Robert Alexander Morico II na inisyuhan ng sabpina si Esteban dahil sa umano'y hindi nito naipaabot o na-coordinate sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang isinagawang pag-secure sa loob ng GSIS building sa kabila ng abisong ibinigay ng maintenance personnel ng GSIS. Ayon pa kay Morico, posibleng maiwasan sana ang insidente kung maayos na na-coordinate ni Esteban sa OSAA ang planong aktibidad ng GSIS. Nauna nang nilinaw na isinagawa ang maintenance at pag-secure sa lugar dahil may mahalagang dokumento at mga painting sa loob ng GSIS na nagkakahalaga ng bilyong piso. Matatanda ang nagdulot ng pangamba sa mga miyembro ng media at iba pang nasa Senado ang tunog ng pagbabarena mula sa kabilang bahagi ng GSIS building. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Senador Sherwin Gatchalian, tiwala sa kakayahan ni Bagong Budget Secretary Kim Robert De Leon. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas.
16: Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng pagkakatalaga kay Bagong Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon. Ayon kay Gatchalian, base sa pakikipagtrabaho niya kay De Leon, umnanungkulan ito sa Department of Transportation o DOTR, kumpiyansa siya sa kakayahan nito. Sinabi ng senador na kahanga-hanga ang talas ng isip ni De Leon at ang husay nito sa paghawak ng mga numero at budget ng mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya, malaking bentahe ang matibay na record ni De Leon sa pamahala ng masalimuot na pondo ng mga ahensya kaya anya'y handa itong pamunuan ang DBM sa pagtutok sa mga prioridad na pananalapi ng bansa. Nagpasalamat din si Gatchalian kay outgoing DBM Acting Secretary Rolando Toledo para sa serbisyo nito sa ahensya. Kumpiyansa rin umano ang senador na magpapatuloy ang dedikasyon at mahusay na paglilingkod ni Toledo sa bago nitong tungkulin sa GSIS. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kahit sinong senador o kongresista pwedeng pumalit sa na-impeach na vice president ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Nagbabalita si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maaring umupo bilang vice president ang mapipili ng pangulo mula sa mataas at mababang kapulungan ng kongreso. Ito ay kapag na-impeach ang vice president ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa kapangyarihan ng pangulo ng bansa ang pagpili ng bagong vice president mula sa mga senador o kongresista. Ito ay batay sa Article 7 ng 1987 Constitution. Tulad ng maupo bilang vice president si Senator Teopisto Gingona III noong 2001. Paglilinaw ng COMELEC, maaaring mag-nominate ang pangulo pero dapat ito ay sang-ayunan at aprobahan ng mayorya ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagboto. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Umano'y 90-minute video expose na hawak ni Franco Mabanta laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, nakatakdang tingnan ng National Bureau of Investigation o NBI. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatakdang silipin ng National Bureau of Investigation o NBI ang umanong 90-minute video ni Franco Mabanta laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos katigan ng Pasig City Regional Trial Court ang inihaing cybercrime warrant sa mga gadgets ni Mabanta. Ibig sabihin, maaari nang buksan ng NBI ang kompiskadong gadgets kabilang ang cellphone ng mga ito. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na aalamin nila kung may iba pang na biktima o tinangkang kikilan ng grupo bukod kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mula pa rin dito sa NBI sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Manukalang mental health voucher system ipinanukala ni House Majority Leader Sandro Marcos. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naghain si House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas na magtatatag ng mental health care voucher system sa ilalim ng PhilHealth. Layunin itong matulungan ng mga low at middle income na Pilipino na magkaroon ng abot kayang access sa mental health consultations, therapy, gamot at iba pang serbisyo. Ayon kay Marcos, layunin ng panukalang Mental Health Voucher Act na gawing mas abot kaya at mas madaling ma-access ng ordinaryong mamamayan ang mental health care. Ito ay alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang serbisyong pangkalusugan at sa advokasya ni House Speaker Faustino Bojedi para sa mga bata.

0: mental health condition mula sa isang lisensyadong doktor. Kailangan din magsumite ng mental health assessment certificate mula sa psychiatrist na konektado sa accredited government hospital sa ilalim ng Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin
9: yung availability
8: ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahos.

0: hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Oras ay 2:07 na ng hapon.
3: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Okay, magandang hapon sa inyo lahat at welcome sa One Trabaho, ang inyong paboritong programa ukol sa trabaho at iba pa. Ako po muna ang inyong makakasama, Coach Mike Celis, habang hinihintay po natin ang aking kapartner na si Miss Jamie Quinto mamaya, no? So ngayon, isa pong magandang Miyerkules sa inyo lahat at kung hindi pa kayo nakatutok, tutok lamang sa Facebook page ng Radyo Pilipinas kung saan nakalive po tayo ngayon, and feel free to like, share and follow dahil marami pong makikinabang dito sa ating topic for today. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, no? So ang gagawin po natin, ang usapan po natin ay ano nga ba ang mga signs na yung boss mo ay gusto ka nang tanggalin. Ayan. So, meron ba mga kinakabahan dyan, di ba? Kung nakaka-relate kayo, tutok lamang dito. Mapapanood din tayo, no, na sa TV. Dahil nakakonect din tayo sa TV Plus natin and sa iba pang mga platform. So now, habang maaga pa, habang di pa tayo nagsisimula ng ating programa, no, siguro unahin muna natin itong news natin. O yan, may bagong pasok na news, no? Presensya ng mga Chinese MSR vessels sa WPS, kinundena ng National Maritime Council. May ulat dyan si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinundena ng National Maritime Council ang presensya ng mga maritime scientific research vessels ng China sa teritoryo ng Pilipinas, partikular sa mga isinasagawa nitong marine scientific research sa bisinidad ng Pag-asa Sunday Case 2 at 3. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni NMC Undersecretary Alexander Lopez na ang mga aktibidad na ito ng China sa lugar ay illegal. Lumalabag-an niya ito sa mga probisyon ng UNCLOS, partikular yung requirement na dapat munang humingi ng pahintulot ng isang foreign state o organisasyon mula sa nakakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research or activity sa karagatan ng bansa. Ayon sa opisyalang umani research na ginawa ng China sa bisinidad ng Pag-asa Sunday Case 2 at 3 ay nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pilipinas. Hindi anya humingi ng anumang pahintulot o abiso ang China kahit malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang karagatan, kaya't malinaw na illegal na aktibidad ito.
8: Na minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan. Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. we are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at nagbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ating Philippine Navy at iba pang kalami ng ating gobyerno.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ayan, so ngayon naman ay dadako na tayo kanina no sa topic na nabanggit natin, kung saan pag-uusapan natin ang mga signs kung manalapit na nga bang tsugihin ka ng boss mo. Kayo po ba ay na-experience niyan, mga ka-JT? Yung bang feeling nyo ay inuunti-unti ka ng boss mo? Ano nga ba yung mga signs? At ano nga bang dapat mong gawin pag naharap ka dito? Dapat ba magstay ka o mag-go lang, di ba? Holding on or letting go ang topic na to. At makakasama natin para pag-usapan ang topic na to ang National Commission on Muslim Filipinos Visayas Region Acting Chief ng Settlement Division na si Faye Datuyatuko. Magandang hapon sa iyo, Faye.
0: Hi, magandang hapon, Coach Mike, at sa lahat ng tagapakinig at nanonood sa Facebook Live po natin sa Radio Pilipinas.
6: Ayan.
0: Good afternoon from Leyte.
6: Oh, wow. Ayan. Maraming Hi, salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayon.
0: Of course, anytime, Radio Pilipinas.
6: Ayan. So, Faye, pag-usapan natin ngayon, no? Ano nga ba yung mga signs daw? Kasi, di ba minsan mahirap pag nagugulat tayo, eh, di ba? Yung parang, hala, eto na, tatanggalin na pala. Meron at meron mga signs yan, di ba? Para at least aabangan natin. So, meron ka bang alam on your end na parang sign or tip na parang eto na, malapit na?
0: Yes, Coach Mike. Actually, I'm prepared mga lima. Coming from experience, no? Yeah. Like, the basic talaga is number one, yung cold treatment from your boss. Pag nagsisimula na medyo wala nang personal instruction sa'yo, gaya dati, or minsan pag may instruction man, third person na yung umuutos, hindi na siya. So, that's first sign for me.
6: Pag sinasabi mong cold treatment, ang ibig sabihin nito para sa mga listeners and viewers natin, no? Ito yung bigla ang pagbabago. Kumbaga, kung dati chami-chami kayo ng ano, yes, ng boss, bigla lang hindi ka lang kikibuin. Eh paano mo naman madidistinguish 'yon, Faye, kung halimbawa may mood swing lang si boss, 'di ba? Paano kaya 'yon?
0: Pag nagiging consistent na, Coach Mike. Halimbawa sa meetings, opo, usually tinatanong yung opinion mo. Usually ikaw yung what do you think about this? How can we come up with new plans? Pag wala nang mga ganun, hindi na nagmamatter yung opinion mo or yung ideas mo, then it's already parang red flag sa akin na parang may magaganap pa.
6: Oo. Siguro ang yun ang sinabi mo, no, yung parang hindi na nagmamatter. Hindi lamang opinion, ha, Faye, pati yung ano, presence mo, yung tipo bang parang nasa meeting ka, pero hindi ka nag-exist. Exactly. Diba? Siguro ang isang sign din siguro na i-share natin sa mga listeners and viewers natin, yung bang konteksto na kapag nandyan ka, 'di ba, sa meeting, eh hindi ka rin binibigyan ng trabaho. Ano masasabi mo dito? Pero sa iba, gustong-gusto nila 'yon. Gustong-gusto nila 'yon.
0: Yeah.
6: Oh.
0: Pero pag alam mong nakasanayan mo, coach, na meron talagang tasking na binibigyan sa'yo, tapos biglang parang wait lang. But parang wala na ako sa frame. Parang ano na lang ako dito, yeah. So it's a sign, Coach Mike.
6: Napagkatuloy-tuloy, no? Oo, wag nyo isipin, mga ka-JT, na ano lang to, ha? Parang, ano tawag, di binibigyan lang kayo ng break. Hindi, pag tuloy-tuloy na, abang magtaka naman po kayo, yes, na okay, sinuswelduhan kayo, pero hindi kayo nabibigyan ng mga opportunities, di ba? Na para mag-grow at ma-practice kung ano talaga yung kaalaman nyo. May signs pa ba na iba na pwede natin tingnan?
0: Pangalawa sa akin na, Coach Mike, is less workload na and tasking. Kung dati parang yung mga after the meeting, may mga important notes si boss sa'yo na, halimbawa, Faye, you have to do this, the deadline should be like this. Lahat may mga, alam mo yung sticky notes, hindi ka na nakatanggap. Parang
6: Uy, parang normally sa akin dati pag sticky notes ang mga nakalagay doon, mga compliment. Halimbawa, good job, o yun, yeah, proud of you today. Well, ganun po kasi ako dati nung boss ako sa ano, very Sarah Geronimo. Di ba? O yan.
0: It's also a sign na bakit wala na akong tasking? Bakit dati, like parang hindi na ako makahinga, ang daming ini-expect sa akin. This time parang wala na.
6: Mm-hmm.
0: Parang nag-attend lang ako ng meeting, nag-attendance lang, kumbaga Coach Mike, for attendance purposes. So you have to be watchful of that.
6: Mm-hmm.
0: And then next would be the micromanagement. Yun ang medyo ouch.
6: Yung paano tong konteksto ng ano ng micromanagement mo?
0: Yung lahat na lang nasisita. Yung mga bagay-bagay na ginagawa mo dati, parang pinapalampas naman. Ngayon parang nalate ka lang ng 10 minutes. Oh, why you late?
6: Mm-hmm.
0: You know, the meeting. Yung mga binibig deal na, yung maliliit na bagay. Uh-oh. Tapos binabadan. Or ito yung malala, Coach Mike. Talaga nangyayari ito sa workplace. Meron ng taong nagmamanman sa'yo.
6: Ay, alam natin yan. And normally, ang nagmamanman po ay mga sekretarya. Ayan, di ba? With all due respect, based on ano, daig pa ang CCTV.
0: Yes po, naka-monitor ka na, Coach. Kasi magugulat ka na, wala pa si boss. Ba't alam ni boss na lumabas ako ng 20 minutes? Like, kinuha ko lang yung Shopee sa baba.
6: Kumbaga, ba't alam niya? Oo, kumbaga ang sinasabi mo, Faye, no, na ang mga tao, medyo mag-ingat na sila kapag nararamdaman nila yung boss nila nagiging demetro na yung pag-monitor sa kilos nila.
0: Opo.
6: Di ba? Yung parang maliit na bagay, yung mahahanapan ka ba ng butas? Kumbaga na para ay hindi mo nagawa, ta ganyan-ganyan. Which in turn actually invalidates din, no? Yung ibang mga nagawa mo mabuti kasi naka-focus na lang, ay hindi mo na-deliver to. At lahat yun, di ba? Tama ba, Faye, na naka-record to? Para kang merong checklist na ano, di ba?
0: That is the sad part. Like parang, how about those achievements I've made in the past months? Performer ako masyado. Parang, itong maliliit na bagay lang na hindi ko nabili ito or I wasn't able to submit it on time. To think I have my staff to do that pero nabagsak sa'yo. So, you have to be mindful. Mindful ka dapat. Like, wait, something is wrong.
6: Pero paano mong malalaman naman, Faye, kung isolated case lang siya? Ibig sabihin, parang ay nagkataon lang, hala, nakita ni boss to, naku, gusto na niya ako out, di ba? Paano mong malalaman kung isolated siya o talagang ito na yung pakay ni boss?
0: Siyempre, Coach, if it's your boss, you know already his standard, okay? So pag hindi na kasama sa trabaho yung pagsita, kasi wala nang makita ang butas, then you should be having a mental count in your brain. Wait ha, nakakadalawa ka na, this week nakakadalawa ka na, then the next week, tuloy-tuloy na. So, magiging, ano ka na, magiging mindful ka na again.
6: I think
0: there is a road, may tinatrack si boss.
6: So, kumbaga kasi, parang chinecheck mo muna yung pattern para sa mga ka-JT nating ano, yes, nanonood.
0: I love the word, the pattern.
6: Wag muna kayo mag-expect.
0: Huwag muna mag-alt sa balutan, agad.
6: Baka, naman, baka ito na, magre-resign na ako, yun. Di ba?
0: Hindi naman ganun agad, kasi malay natin may pinagdadaanan si boss na personal, tapos, or malay natin buntis, ikaw yung napaglilihian. So, may basis lahat, pero we watch the pattern as it goes.
6: O, halimbawa, nakita na nila tong mga signs, di ba, na ano, na tinutukoy natin gaya nung pagtanggal sa inang workload, pag nitpick or yung paghahanap ng butas or nagbagong mga treatment, hindi lamang ng boss ha, kung hindi mga office mates mo, minsan sign din
0: yun. Yeah.
6: Na nasabihan na pala sila ni boss.
0: Nasabihan na pala sila, nauna diba? Pa sila sa
6: may kudeta na pala.
0: Well, it happens.
6: Yun na pala, diba? It happens. Minsan ang mga clue mo, yung mga kasama mo, pag bigla kang iniwasan. Diba? So, yung mga ganong klase, pag naramdaman na nila to, let's say, ano, assuming, Faye, meron na nga mga signs na nakita, no? Ano ba ang dapat nilang gawin? Dapat na ba silang mag-leave? Or mag-stay pa rin at ilaban? Ano sa tingin mo?
0: Well, at first, they have to let it sink in first. Yun ang mahalaga, acceptance. After getting all the evidences yung napag-usapan natin kanina, let it sink in. Is this the reality that I need to face now? Or is this valid? baka naman nagiging emotional ka lang. So there are things that you have to wait things out. Opo.
6: Paano naman nila mamamanage ang ano, ang emotions nila? Paano kung nagulat sila? Minsan ang mga tao pag nagugulat, 'di ba, galit agad. Yung parang, "Hala, hindi mo naman sinabi, hindi mo lalaki kinausap, ganyan ganyan." Paano kaya nila mas maihahandle itong mga ganitong sitwasyon ng mas mabuti, Faye?
0: Be very objective, Coach Mike, pagdating sa work, and be very professional. Do not forget that this is not your last call, kumbaga. It's just another chapter in your life. Uh-oh. Like, it's gonna be like, I'm closing another chapter. So, huwag tayo masyadong overreactive. Uh-oh. Maganda yung logical and very objective po tayo pagdating sa work. Lalo na sa government.
6: Oh, ayan, alam mo yan kasi nandiyan ka ngayon, no? Pero ano naman na mabibigay mong advice sa mga tao na let's say na-encounter nga nila yun, paano nila malalaman kung time na nga nilang umalis or dapat ilabang pa nila? Meron ba dapat silang i-weigh muna or tingnan muna na parang isang buwan, try mo muna or tatlong buwan? Ano ba yung dapat nilang gawin?
0: Well, I guess they should go to places, eh. May mga phases na sinasawag. Like for instance, pag napipil mo na na ito na nga, parang nagpuputok na. So you have to step backward muna. Step backward muna, Coach Mike, and assess. Assessment is very important. No one can decide if this job is for you or not. Yeah. Ikaw at ikaw pa rin. At ikaw yung nagpe-face noon every day. Whether it's toxic, if it's happy, or it's anxiety. Minsan yung emotion, dumadaan lang naman. Pero, is your value still needed in what you're doing?
6: Oo. Totoo naman yan, no? Pero, paano mo masasabi na parang tama na? Di ba nag-step back ka na nga? Pero, paano mo malalaman kung parang dapat siguro ayaw na sa akin ni boss, aalis na lang ako? Kailan mo masasabi yun?
0: When waking up in the morning is very heavy on them. I believe so. When waking up in the morning and facing all the traffic and all, you will feel it's not anymore worth it. Kasi pagdating mo sa opisina, that is the scenario that you will see.
6: Okay.
0: Wala na yung drive. Wala na yung drive and passion.
6: Pag naramdaman mo ba yun, Faye, dapat ba kausapin mo muna yung boss mo o dumiretso ka sa HR? Kasi syempre masakit yun, ha? Yung parang malalaman mo, hala, okay tayo, tapos hindi pala. May ganon. Ano bang dapat nilang gawin?
0: Ako, it is best that you talk to your boss first to get validation. Kasi minsan baka naman, chismis lang, di ba, Coach Mike? Baka naman nag-overthink. So it is best that you talk to your boss and lay down your cards. Tanungin mo, I've been feeling this way. And be very objective. Don't go to him or to her bringing that heavy emotion. Kaya nga sabi ko, step back muna, assess ka muna, make sure you are in your right mind. Kasi isipin natin, we don't know what future holds. Baka yung another company na papasukan natin, compare niya.
6: Correct. Maliit lang ang industriya na ginagalawan natin, mga ka-Jindy. So, dapat very mindful tayo sa mga pinagagawa natin sa buhay. Pero, Faye, paano naman kung biglang sinabi ni boss, dininay, kasi minsan ang mga tao nakakahiyaan, di ba? Yung parang, hala, kanino mo naman narinig yan? O kaya, baka naman feeling mo lang yan. I'm sorry if you feel that way, pero hindi ganun. How would you handle that?
0: We'll give him the benefit of the doubt. After all, boss mo pa rin siya. Take it as it is. Whatever truth your boss would tell you, take it as your truth. And after afterwards, i-reassess mo, oo nga, baka nag-overreact ako or baka yung friend ko naiingit lang sa akin kaya pinapa-feel niya na gano'n.
6: So sila pala dapat yung i-block ko.
0: Pwede. Pwede, Coach Mike. Maganda rin yung ganun. Kaya nga sabi ko, mas okay sa akin. I mean, kausapin yung boss. Kasi siya naman talaga yung may alam ng lahat. And malay mo din, upon talking to him or to her, marirealize yung worth mo. Wait lang. I think I'm like, nabigla ako. Buti hindi ko pa nailalabas ang memo.
6: Iba talaga nagagawa, no, kapag you step back muna to assess how you feel.
0: Yes, Coach.
6: Meron tayong phone-in question dito, no, mula sa ating mga ka-JT. So, ito. Faye, paano daw malalaman kung constructive criticism lang o tinatarget ka na talaga sa trabaho? Paano
0: it
6: daw?
0: It is constructive criticism pag may basis sa work.
6: Mm.
0: If it, there is basis, may bangga siya.
6: Mm.
0: Okay, may bangga.
6: May relevance dun sa
0: may
6: ano
0: doon sa work mo. Oh, oh. Yeah.
6: Mm.
0: Pero if you think there is no relevance or it's not even adding value to what you're doing, that's out of the frame.
6: Oo.
0: Then you can say you are being personal.
6: Ako may tip ako sa mga ano ah. Ayan, sige, dugtungan ko lang 'yung sinabi ni Faye sa mga ka-JT natin, no? Kapag ang criticism ay grounded sa facts, okay?
0: Yes.
6: Limit it also dun lang sa work on hand, okay? Labas po ang mga personal na topic. Ibig sabihin, kung halimbawa tina-target mo 'yung output niya, output lang ang basihan, 'yung particular output at that point in time. Huwag na po natin ibalik 'yung 2009 or sa 1988. 'Di ba? Kung ano lang ang focus natin kasi para no mas malinaw at alam mo 'yon, 'yung intention mo talaga is really to help the person change the output at that given point in time. Yun. Exactly. Diba? Meron pang isa dito na tanong daw, kapag biglang nabawasan ang task or hindi ka na sinasama, saan? Ito, sa trabaho, siguro to, itong tinutukoy natin na to, no? Eh, kasama rin daw ba to and how should you respond to it?
0: Yes, so work, like for instance, may ginagawa kasi coach siya, nagsamin sa office.
6: Mm.
0: May outside activity kami.
6: Mm-hmm.
0: So pag napapadalas ka na hindi nakakasama, na usually ikaw yung part ka nung outing na yun, community, let's say community.
6: Hindi ka
0: outing.
6: Na nila ka-bonding.
0: Hindi ka na ka-bonding. So like mag-isip-isip na girl, baka naman may kailangan.
6: Dapat ba yun? Mahalaga ba yun, Faye, yung parabang dapat makisama ka o let's say may inuman after work, dapat ba umuo ka na umuo para nun just to save your face sa harap ng boss?
0: Of course not. On my end, I always stick to my values. Kumbaga, if this is my way to please my boss,
6: yes,
0: then it already bumabangga sa moral values ko. I would choose really my moral values. Kasi boss come and go eh. Pero ikaw, yung sarili mo, yun yung matitira sa'yo eh. So you
6: yes.
0: don't, you don't like, ang tawag yung coach mo.
6: Very well said. Mm-hmm. Yung part na yan, no?
0: Huwag mo namang iset aside yung sarili mo just to please others.
6: Ayan, maganda yan. So any last words for our listeners and viewers, Faye, na maaring nahaharap ngayon sa ganitong sitwasyon na nafe-feel nila na malapit na silang tsukihin ng boss nila?
0: Okay. Siguro yung last advices ko would be remember to step back. That's the first one. Step back ka. Because that's a very humbling journey. Para ma-assess mo lahat, and in stepping back, you journal everything. Journaling is very important because you stay objective and logical. Kasama dun sa journaling yung budget po natin, huwag kalimutan. We have to assess ano yung dapat natin i-adjust, ano yung i-cut natin ng mga non-essential subscriptions and all, para hindi po ma-hit yung mental health natin. And lastly would be, remember, when you close one chapter, there is a another chapter to open. So reach out to your peers, to your colleagues, to your network, at maghanap ng ibang work in which you will be more valuable or you will be more supported in your passion.
6: Mm-hmm.
0: And very important talaga is where you find your space. Mm-hmm. Nasa tamang lugar po kayo. Yun coach na.
6: Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Faye Dito Yato ko, National Commission on Muslim Filipinos Visayas Region, Acting Chief ng Settlement Division. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis, mga ka-JT. Magbabalik po tayo at makakasama na natin ang original na partner, ang nag-iisang napakaganda kong host dito ng One Trabaho, Miss Jamie Quinto. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan,
10: extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Juan Trabaho.
20: Trabaho
3: kasama si Jamie Quinto.
20: Juan Trabaho.
3: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Oras natin, 2:33 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. At syempre, gusto kong pasalamatan ang aking partner kapag ka-Miyerkules, si Coach Mike Celis. Partner, maraming salamat.
22: Ako pa ba? Di ba? Gulatan sa rin tayo dyan.
21: Maraming salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa amin. Very interesting. Kanina pinakikinggan ko yung inyong pag-uusap ni Coach Faith.
22: Yes.
21: Oo. Alam mo, partner, ito isang tanong ko. Bakit kailangang dumating ka sa punto na sabi mo nga ay...
22: Natatawin ako.
21: Ayan tuloy.
22: Oo, sige.
21: Hindi, bakit kailangan dumating ka sa punto ng iyong career na una, gusto ka nang pag-resignin ng boss mo?
22: Mm-hmm.
21: Yun ang dapat itatanong mo siguro sa sarili mo. Kasi hindi naman siguro overnight ay napag-isipan lang ng boss mo na
22: ayoko na sa'yo. Diba? Meron yan.
21: So, anong, kumbaga parang ano yung mga possible reason bakit humantong sa ganito?
22: Actually, at the end of the day, apart from personalan, unless meron kayong nakaalitan na on a personal note, yung mga pamilya nyo, likas na magkaaway.
21: Teleserye.
22: Oo, teleserye.
21: O, naman, naging jowa ng jowa.
22: Ano yung pinapanood mo? Di ba, yung mga ganong klase, unless may ganon, it's really performance-based. Now, ang tanong dyan is, ano ba yung metrics ng performance mo? Baka naman kasi ikaw, ang metrics mo, sarili mo lang. may metrics din ng kumpanya. Ang tanong is, nasusunod mo ba? Diba? And you should be humble enough to admit then if you feel na you're falling short. 'di ba? Kasi parang kung sinasantabi mo lang tapos noon gagawa ka ng marami excuse para noon alam mo yung magtatago ka or whatever para maiwasan yung verdict ni boss. Eh minsan kasi ang mga boss nahihiya din eh. It's not easy to fire a person, ha? Unless you're Miranda. 'Di ba?
21: Yeah, yeah.
22: Pero it's not easy. So you also have to play your part by actually asking also how are you performing?
21: Tama.
22: Yun.
21: Oo, parang yung sa Senado lang, 'di ba? Dapat pag may delikadesa, 'di ba? Dapat nandoon yung hiya na kailangan.
22: Litaw ka.
21: Hindi mag-exit, ano ka na, graceful exit ka na ganoon. Ano ba naman yung mag-resign at ibigay na lang sa iba?
22: Nabubuhay yung ano ko pag sa news part. Na-trigger ako. Lifestyle, lifestyle.
21: Okay, okay, sige. Dito tayo.
22: Sige.
21: Okay. So sabi mo nga kailangan yung metrics, di ba? Kailangan susundin yon, mga ganyan. Okay, so paano kung halimbawa in the first place ay sa tagal mo na nasa kumpanya, ang eto minsan may mga katwira na ganito ha, magtatrabaho lang ako ng ayon sa aking sweldo. Alam mo ako never hindi ko binubuhat 'yung sarili kong bangko pero never ko ginawa 'yun
22: ako kahit din. Bata. Lagi ang goal ko magtrabaho ko more than my salary. Kasi that's the only way people would get to appreciate you pag nawala ka.
21: Oo.
22: Yung parang give na give mo, 'di ba?
21: For yourself. Ano, it will speak about yourself, 'di ba? Na kumbaga parang it speaks about yourself na na ganito.
22: 'Di ba nga ang term ko diyan, 'yung mukha kang bayad na bayad. Kahit anong gawin mo.
21: Oo, yung mga tipong parang yung energy mo to the highest level.
22: Oo, yung bago sweldo energy, mga ganyan. Lagi. Kailangan yun, partner, kasi at the end of the day, your last performance will be the one to determine kung ano yung impression na may iwan mo. No matter how good you were before.
21: Oo, so laging hindi naman pag-uusapan yun. Eh, boss, bakit nung mga nakaraang taon na ang sipag-sipag ko naman?
22: I think dapat pag-usapan, tanungin mo sarili mo, eh, bakit nga ba nagbago ka? Diba? Nakaraang taon, mas sipag ka, what happened?
21: Oo. Diba? So, bago pa man dumating sa punto na parang you feel na gusto ka ng matsugi ni boss, kailangan ay, ano?
22: Ako, partner, naniniwala ako, hindi mo ma-feel yun kung hindi ka guilty.
21: Ay, sa bagay.
22: Diba? Kasi hindi ka maghahanap ng signs eh. Magiging praning ka lang pag if in your heart you feel na may ginagawa ako pero hindi ko aaminin. Alam mo yun? O hindi ko lang ready tanggapin. Ganon.
21: So, kailangan nandoon yung acceptance.
22: Oo. Kasi two-way naman yun. Remember, there are things that other people can see that you might not be aware of.
21: Yeah.
22: But it's your responsibility to ask about them.
21: Oo.
22: Diba yung parang ano ba yung performance? Kasi baka sa akin galing na galing ako sa sarili ko, pero sa iba pala iba yung ano. Again, you should be open to that and take it constructively based on sa premise that it's work related.
21: Tama, tama. Yun. So, makatuwiran ba na halimbawa, ito na. So, dumarating ka na sa point na yun yung nararamdaman mo. Okay lang ba nakausapin mo kumbaga parang kausapin mo si boss na as in yung parang ganito na pasok ka sa kanyang kwarto or kung saan pa man cubicle niya or kung ano and then kausapin mo na boss may problema ba
22: for as long as it's done with respect in mind kasi mahirap partner kapag ano ka emotional ka. Uh-huh. Diba? Yung parang, pag nalaman mo, totoo naman pag nagulat ka, diba?
21: Uh-huh.
22: Manage mo muna emotions mo and then approach your boss with respect in mind. But ask permission first if we can talk about it. Kumbaga, ito yung agenda. Sasabihin mo. Kasi pag nasyok si boss, magde-defense mode yan.
21: Uh-huh.
22: Diba? So, kailangan alam niya ano ba yung pag-uusapan natin and ano ba yung resolution. Doon tayo mag-focus.
21: Uh-huh.
22: Diba? Now, kung hindi ready si boss sa resolution, mag-focus tayo sa just opening up.
21: Mm-hmm.
22: And then we decide afterwards.
21: Eh, paano kung halimbawa naman si boss sa iba naman nag-o-open up?
22: Again, pwede mo rin i-bring up naman yon na para, boss, may narinig po kasi ako from someone else, ganyan. But, and it's okay if you ask permission also to disclose, ha? Meaning, doon sa taong nagsabi sa'yo, tanongin mo muna, pwede ko ba sabihin? Baka ilaglag mo naman yung isa. That's the thing, partner, eh. Marami kasing ecosystem pagdating sa sa isang kumpanya. But you always have to consider na hindi ka man lalaglag, di ba? At hindi mo naman sisiraan naman yung ano. Halimbawa, sinabi ko doon sa ganyan. Ay, sinabi mo pala, sinungaling po yung boss. Di ba? So nagsiraan na kayo. So it's really about having the boundaries and the respect to ask permission first.
21: Oh, kasi kung minsan siguro ito naman ang take ko diyan. Siguro so, alam mo yung minsan may mga parang emotional outburst na si boss kapag ka sobra halimbawa yung ginagawa mo na, 'di ba? Or yung talagang sobrang palpak or laging paano ba to, laging wala or laging kung anong mga reason, 'di ba, na naaapektuhan yung operations, baka kung minsan may mga parang emotional outburst siya.
22: Correct.
21: Mga ganun. And di naman din natin masisisi yung tao kung laging ang ganun yung ginagawa mo rin, 'di ba? Okay, so the best thing ay talagang kausapin siya. Pero kung halimbawa naman, doon naman din sa mga boss naman siguro, ano yung pwede mong maipayo na in a way na halimbawa ay talagang kating-kating na talaga silang matsugi ka na, pwede ba? Please lang. Para makahanap na ako ng competent.
22: I think dito papasok partner yung gagawin mo yung step-by-step process. Kasi at the end of the day, may mga labor laws tayo. Diba? May mga reminders yan, ako ilang warning muna. So, dapat regular din ang evaluation mo. Meaning kung quarterly yan, may evaluation ka, document it always. And then, para nun, kung the time comes na talagang, I'm sorry, wala ka ng excuse, hindi ko nakaya talaga, 'di ba? You have all the proof that you need to actually terminate the services of a person. However, you must terminate it in the most humane way. Ang ibig sabihin nito, iisipin mo pa rin paano kaya yung pamilya nito? Ano ba yung tulong na mai-offer naman? 'Di ba? And be ready to negotiate also. Halimbawa, sinabi, pwede po ba boss, extend lang natin ng 1 month? But you can also be firm. Diba? Depending on the company policies. Pero sabihin mo lang, and how can you help moving forward? Diba?
21: Pero ako talaga, pagka ganyan, depende din minsan sa attitude. Like, halimbawa, kung alam kong sakit ka ng ulo, eh, ba't naman kita ire-recommenda sa ibang mga kakilala?
22: Totoo pa nga alam mo yung nakaan.
21: Hindi, diba?
22: Oo. Siguro ano na lang.
21: Speaking.
22: Well, siguro pwedeng hindi naman actively recommend. Baka pwedeng, halimbawa, sabihin mo lang, pag tinawagan ako, I'll make sure na ano, to put in the right ano recommendation.
21: Okay po ba tong si ano? Ewan ko lang.
22: Multiple choice ba yan? Oo, yun.
21: So what we're saying is, hanggat maaari, no, talagang gawin mo ng maayos yung trabaho mo.
22: Yes.
21: And at the end of the day, kung talagang hindi mo na kaya or maraming mga bagay-bagay na ano na talagang nakaka-apekto ka na rin kasi isang domino effect 'yan, eh, 'di ba? Akala mo ikaw lang, napaka-selfish mo na, ako lang naman 'to, eh. Pero hindi, eh, maraming maaapektuhan doon sa paligid mo.
22: Mag-set ka rin ng deadline kung hanggang kailan, 'di ba? Huwag lang immediately kasi baka you're deciding based on impulse, eh. 'Di ba? Give it a month, two months.
21: At saka tigilan syempre yung mga padrama, yung may mga boss, may padabog pa sa table na gano'n. Boss, bakit?
22: Remember, naka-record yan ng CCTV. Bawal itago.
21: Diba?
22: Yun.
21: I'm under attack. Why, boss?
22: Don't go there, partner. Naiba yung persona ko minsan.
21: Di ba? Ako nga rin, eh. Talaga hindi ko mapigil talaga yung sarili ko, lalo na dun sa latest na tawag dito, yung recording. Binabaril, tapos wala naman palang binabaril.
22: Oo nga. Naano ko rin yan.
21: I cannot! Di ba? On a serious note, Senate reporters should demand accountability. Diba? At the end of the day, ako, nandoon ako, halimbawa, nagko-cover ako doon. Tapos, halimbawa, nagkatulakan ako, ano pa mga nangyari, hindi ba? Aba, hindi lang po, more than paghampas ng lamesa ito, hahampasan din kita ng lamesa. Diba?
22: Ano po yan?
21: Diba? We demand explanation and accountability. Aba, buhay namin ito.
22: Eh, pinauwi na nga daw para safe.
21: Diba? Anyway.
22: Okay, buti na lang wala tayo doon.
21: Oo nga. nga. Nako. Anyway, coach, saan ka namin syempre ipa-follow at syempre, yan o, oh, di ba? Ang bilis ng kwentuhan.
22: Oh, coach-mikecellis.com lagi. Fridays, Rise and Shine Pilipinas. Saturday, Rainbow Radio will be talking about bakit nga ba kailangan ng Pride March ngayong Pride
21: June.
22: Month.
21: Oo, June.
22: Diba? Ayan, uh-oh, buwan ko na po. Abang-abang. May ilo-launch tayo.
21: Ayun. I love you. Uh-oh. Thank you. Ayan. Yes, thank you so much. Ang napaka-bango, laging mabango, laging maganda. Ayan. Mm-hmm. Ang nag-iisa, ang life coach ng bayan, ang host, Rainbow Radio host, ayan, si Coach Mike Celis.
20: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: 2:46, dito naman po tayo sa ating mga balitaan. Dermalog na nag-iimprenta ng driver's license ng mga Pilipino sa LTO. Pinaiimbestigahan daw po sa NBI dahil sumunoy paglabag sa national security. Ano kayang paglabag ito? Ibabalita sa atin ni Lawrence Tanhoko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation, NBI, ang civic organization na Flag Maharlika para paimbestigahan ng Dermalog ang IT service provider ng Land Transportation Office na may hawak sa pag-imprinta ng mga driver's license sa mga Pinoy. Sa liham ng grupong Flag Maharlika kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na may petsyang May 19, 2026, hinihiling nila na isa lang sa imbestigasyon ang Dermalog dahil inilantad umano nito sa ibang bansa ang mga mahalagang record ng mga Pinoy na kumukuha ng lisensya sa pagmamaneho. Pinagbatay ng grupong Flag Maharlika ang Ombudsman Resolution number CC22-0061 na inilabas noong November 16, 2022 kung saan kinilala ang ulat ng LTO Management Information Division na may petsa October 27, 2020. Sa ulat nito, diretsa ang sinabi na ang Dermalog ay access at control sa 5-year driver's license inventory and printing application modules ng LTO. Sa investigasyon noon ng Ombudsman, binalaan ang Dermalog service provider na nagdudulot ito ng national security threat dahil kaya nito mag-imprinta ng lisensya na hindi matutuntun ng LTO kahit sa labas pa ng Pilipinas. Natuklasan din ang kapag naglilipat ng inventaryo mula sa isang LTO district patungo sa iba, kailangan tumawag sa empleyado ng Dermalog na nasa Malaysia pa upang isagawa ang transfer process. Dahil dito, ayon sa Flag Maharlika noong November 16, 2020, nagrekomenda na ang LTO Technical Working Group na i-blacklist at pagbawalan ng Dermalog sa mga susunod na bidding. Sa kasong inihain naman sa Ombudsman, iniugnay ito sa paglabag ng Section 3 o paglabag sa Section 3E ng RA 1319 o yung Anti-Graft Law at RA 9184 o yung Government Procurement Act habang sa hiling ng NBI o hiling sa NBI dinagdag ang RA 10175 o Cybercrime Law para sa illegal access, data interference at system interference. Umaasa ang Flag Maharlika na sa pamamagitan ng NBI, DICT at ng National Security Council, mababawi na ng Pilipinas sa buong kontrol sa sistema ng lisensya at masisiguro ang kaligtasan ng personal na datos na mga kumukuha ng driver's license. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Oras natin 2:48 ng hapon. Samantala, dakuhan po natin ang nagmamadaling balita. Korte Suprema ibinasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Anti-Order kaugnay po ng pagpapatupad ng Warrant of Arrest ng ICC laban sa kanya. Si DK Zarate sa detalye.
20: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Naglabas na nga ng bisyon ang Korte Suprema kaugnay sa hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order at status quo anti-order kaugnay sa pagpapatubad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa inilabas na disyon ng Korte Suprema, ito ay ibinasura at ito ay kanila pang base sa resulta ng kanilang ibinigay na detalye ng Supreme Court. Sa disyon ay nagkaroon ng 9-5-1 na boto kung saan na ibinasura nga yung petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
21: Ulitin so, ibig boto, sabihin, DK, siyam ang pumabor na wag bigyan ng TRO 5 yung hindi.
2: Tama ka dyan.
21: Okay, ilan yung nag-abstain ulit?
2: Ito yung 1, 951.
21: Okay, so nangangahulugan ba ito na tuloy ang pag-aresto na kay Senator Bato?
2: Ayun yung inaantayan natin kung ano yung mismong magiging reaksyon ng mga law enforcement kung matutuloy yung pag-aresto. Dahil ito ay ano pa lang eh, kumbaga sa side pa lang to. Yung pinaka-main case kasi, ito ay ireresolba pa ng Korte Suprema.
21: Kasi ang diba, kaya sila, kaya sumaklolo yung kampo ni Senator Bato, diba? Kaya sila sumaklolo sa Supreme Court ay dahil nga sinasabi nga nila na walang jurisdiction ang ating law enforcer para ipatupad yung warrant of arrest.
2: Dahil nga ibinasura, aantay natin kung ano yung magiging reaksyon ng law enforcement kung pwede na siya arestuin dahil ito ay ibinasura na ng Korte Suprema.
21: Okay. So yan ay binasura na ng Korte, yun hong naunang hiling na TRO o Temporary Restraining Order ng kampo ni Senator Bato de la Rosa.
2: Kasi may mga sinasabi pa na kailangan magkaroon muna ng local court na warrant of arrest para tuluyang maaresto si Senator Bato at ayun din naman yung inilalaman nung yung prayer ng kampo ni De La Rosa, kaya atabayan pa natin yung magiging reaksyon ng mga law enforcement kung paari na nilang arestuhin si Senator Bato.
21: Oh, kasi parang sa akin parang yan na yung effect niyan, hindi ba? Kasi yun yung sinabi, TRO, hintayin daw yung paglabas ng TRO bago aarestuhin. So ngayon na lumabas na, sinabi ng Supreme Court, binabasura namin yung TRO. Okay. Sige, mag-aantabay kami. DK, maraming salamat sa iyo.
2: Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yan po ang flash report ni DK Sarate.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Pagkakatalaga naman ang acting spokesperson sa PNP Chief, welcome po sa Napulcom si Mary Bastasa sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Welcome sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pagkatalaga ni Police Colonel Marlon Santos bilang acting spokesperson ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa NAPOLCOM, si Santos ay nagsilbing senior police assistant ng ex-official commissioner ng komisyon. Bago ito, nagsilbing ito bilang provincial director ng Cavite Police Provincial Office at regional chief ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Regions 4A at 7. Ayon sa NAPOLCOM, magiging tungkulin ni Santos ang ihatid sa publiko at media ang mga direktiba, polisiya at opisyal na posisyon ng liderato ng pambansang pulisya. Sinabi rin ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisa na makatutulong si Santos sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa pambansang pulis. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Samantala, party list Solon nanawagan daw po ng mas ligtas na lugar para sa distribution ng murang bigas. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinimulan na ng Kamara de Representantes nitong Martes ang plenary debates kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation, Negosyo at Goods Assistance Act o Kalinga Act na layong magbigay ng agaran at pangmatagalang ayuda sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, kinakailangan ng mas malawak na polisiya upang matugunan hindi lamang ang agarang epekto ng krisis kundi pati na rin ang matagal na nga pagkadepende ng bansa sa imported na langis. Ayon kay Kimbo, layunin ng Kalinga Act na bumuo ng pambansang framework para sa emergency relief stabilization at resiliency sa pamamagitan ng kombinasyon ng short-term at long-term programs. Anya, papayagan ng panukala ang direktang ayuda para sa mga apektadong pamilya at sektor, kabilang ang cash assistance, pagkain, fuel subsidy, ayuda sa kuryente at transportasyon, suporta sa MSMEs, manggagawa at overseas Filipino workers. Narito ang pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga kasama dyan po sa Marulas Transmitter. At dito po sa studio, kasama natin sina Engineers Joy Timidan, Engineer Marvin Toledana, at ang ating po mga producer, syempre pa si Isabel Silang, at si Ice Adan, at si Myla Vedanya. Thank you din kay Coach Mike Celis. Ako po si Jamie Quinto. Nagiiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho.
20: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sapat na funding sources para sa pagpapatuloy ng UPLIFT programs hanggang December 2026, tiniyak ng pamahalaan. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hindi tumitigil ang Marcos administration sa paghahanap pa ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa linya ng enerhiya at presyo ng krudo. Sa 7th UPLIFT committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting pa ng mga hakbang na gobyerno, lalo na sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office, apat ang nagsilbing priority area sa pulong na ito. Una, ang repatriation at integration ng mga OFW mula Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas na pagbabalik ng mga ito sa bansa at ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa, yung pagsisiguro na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin, ang cash assistance sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat, ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programang ito ng UPLIFT hanggang sa pagtatapos ng 2026. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance act o Kalinga Act kasalukuyang nasa deliberasyon na sa plenaryo. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Kamara de Representantes nitong Martes ang plenary debates kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood inflation, negosyo at goods assistance act o Kalinga Act na layong magbigay ng agaran at pangmatagalang ayuda sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, kinakailangan ng mas malawak na polisiya upang matugunan hindi lamang ang agarang epekto ng krisis kundi pati na rin ang matagal na nga pagkadepende ng bansa sa imported na langis. Ayon kay Kimbo, layunin ng Kalinga Act na bumuo ng pambansang framework para sa emergency relief stabilization at resiliency sa pamamagitan ng kombinasyon ng short-term at long-term programs. Anya, papayagan ng panukala ang direktang ayuda para sa mga apektadong pamilya at sektor, kabilang ang cash assistance, pagkain, fuel subsidy, ayuda sa kuryente at transportasyon, suporta sa MSMEs, manggagawa at overseas Filipino workers. Narito ang pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
24: Kalinga Bill stands as a product of the unity among these 13 committees and among different sectors in response to a crisis that exposed our country's vulnerabilities. This is a product of a responsive and hard-working Congress under the leadership of Speaker Bojidi. With headline inflation at 7.2% in April of 2026, the highest since March of 2023, with rice and transport inflation surging by a dramatic 13.7% and 65.8% respectively, we saw in numbers the impact of the energy crisis today.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Suspended OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska, iginiit na splice ang CCTV video na inilabas tungkol sa shooting incident sa Senado. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Manindigan si suspended Senate OIC Sergeant.

0: ebidensya, kabilang ang mga CCTV, firearms sa kanilang mga tauhan at makikipagtulungan sila sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Aplaska.
1: Your own version, but officially the Senate will answer all of these questions. But I have no authority, the Senate President will do. We have already provided them with all of the evidence.
2: Apo, CCTV.
1: It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na, we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos, and they just selected the videos that with that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, ni Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. May live report si Dayan Layar.
4: Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, sa Omar, pinalawig pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Ayon sa NGCP, ito ay bunsod pa rin ng manipis na reserbang kuryente sa grid. Sa datos ng NGCP, nasa 2,692 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid habang umabot naman sa 2,503 na megawatts ang peak demand. Kabilang sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ang hindi pag-operate na malalaking coal plant sa Visayas gaya ng TVI-1, TVI-2 at PEDC-3. Gayon din ang pagtaas ng forecasted system demand na nasa 95 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 9 na power plants ang nasa forced outage simula ngayong Bayo at 11 na power plants ang tumatakbo sa rated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Paghahain ng kandidatura sa 2028 elections, planong gawin ng mas maaga ng Commission on Elections o COMELEC. Nagbabalita si DK Sarate.
4: Radyo Pilipinas, report.
6: Naghahanda ng Commission on Election na para sa 2028 national at local election. Sinimulan na nila ang pagpupulong at nagpatawag ng meeting noong nakarang linggo. Pinag-usapan ang mga term of reference tulad ng gagamiting sistema sa makina, transmission, overseas voting at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, plano rin nilang mapaaga ang filing ng Certificate of Candidacy. Ito ay para agad maresolba ang mga nuisance candidate, disqualification cases at iba pang TRO mula sa korte. Kung matutuloy ang plano, magiging September 2027 ang filing of candidacy imbis na October 2027. Layon na nga nasabing hakbang na magiging malinis ang listahan sa Enero bilang paghahanda sa pag-iimprinta ng balota at maiwasan ang mga delay tulad ng nagdaang eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: SSS Palengke Caravan ilulunsad para ilapit ang serbisyo sa publiko. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas, report.
7: Ilulunsad na ng Social Security System ang SSS Palengke Caravan mula Mayo 25 hanggang 31 ngayong taon. Ito ay isang sabayang information and coverage drive na layong mas mailapit ang mga serbisyo ng ahensya sa publiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa SSS, sabay-sabay na mag-iikot ang caravan sa piling pamilihan at komunidad upang magbigay ng tulong at informasyon sa mga miyembro at potential contributor nito. Kabilang sa mga serbisyong iaalok sa caravan ang SSS number issuance, member data change, SS records at contributions, verifications, employer registration, PRN generation, loan application, my.sss registration and assistance, general inquiries. Layunin ng programa ito na gawing mas mabilis at accessible ang kanilang serbisyo lalo na para sa mga nasa malalayong lugar na hirap makapunta sa mga sangay ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV+.

0: at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Sa mundo ng palakasan, roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan, bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera, susundan roundup, heavyweight na mga sports balita,
11: magkakaalaman na
10: sinong labang, sinong napag-iwanan at steady lang
11: sports roundup.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpapabatid sa publiko ng mga programa ng administrasyon, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaapela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na tulungan ng national government sa pagpapabatid sa publiko ng mga programa ng administrasyon. Kabilang na dito ang zero balance billing, mas pinalawak na PhilHealth coverage, libreng gamot, presidential scholars at iba pa. Sa oath-taking ng mga bagong national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines, sinabi ng Pangulo na kahit nakailang pag-iikot na ang pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa, nagugulat pa rin sila dahil mayroon pa rin mga Pilipino ang hindi pa alam ang lahat ng programang ito ng pamahalaan para sa kanila. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulo Marcos ang malaking papel na ginagampanan ng local government sa pagbababaan niya sa mga komunidad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan na magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Law enforcement agency dapat nang magtulungan para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa House Panel Chair. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na ang pagtanggi ng Korte Suprema sa petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO ay dapat magsilbing hudyat upang makipag-ugnayan ang mga law enforcement agency at ipatupad ang international warrant laban kaya Senator Ronald Bato de la Rosa, alinsunod sa petisyon ng Office of the Solicitor General. Ito ang reaksyon ni Ridon matapos ibasura ng Korte Suprema sa botong 951 ang kahilingan ni de la Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Samantala, nanawagan naman ang Makabayan Black sa Administrasyong Marcos Jr. na agad ipatupad ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Sa isang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Women's Party List Representative Jade Elago at Kabataan Representative Attorney Rene Luisco, sinabi nilang mahalaga ang naging desisyon ng Korte Suprema dahil pinatutunayan umano nito na hindi dapat gamitin ang mga huling minutong petisyon at legal na maniobra upang hadlangan ang hustisya. Ayon pa sa grupo, pinabubulaanan din umano ng desisyon ang argumento ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan muna ng lokal na warrant mula sa Korte sa Pilipinas bago maaresto si De La Rosa. Nanawagan din ang Makabayan Black sa DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, BI, AFP at CIDG na tuparin ang kanilang obligasyon at tiyaking maipatutupad ang warrant ng walang pagkakas antala o pagtatakip. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Pia Cayetano nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napuna na nga ang chairperson sa iba pang mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador P. Cayetano na halal bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman kapalit ni Senador Ping Lacson. Si Senador Amy Marcos, pamumunuan muli ang Senate Committee on Foreign Relations kapalit ni Senador Erwin Tulfo. Si Senadora Camille Villar mananatili bilang chairperson ng Senate Committee on Environment. Si Senador Rovin Padilla muling hawakan ng Senate Committee on Constitutional Amendments kapalit ni Senador Kiko Pangilinan at si Senadora Camille Villarvin ay mamumuno sa Senate Committee on Government Corporations and Public Services kapalit ni Senador Mark Villar. Matatanda ang ulo ng nahalal ang iba pang ang Senate Committees kabilang na ang Senate Committee on Finance na pamumunuan ni Senador Mark Villar. Kung may mga kulang pa na committee chairmanships at sa mga susunod na araw ay inaasahan nating mapupunan na rin ang mga ito. Sa ngayon ay hindi pa rin nasa acting capacity pa rin ngayon si Majority Leader Joel Villanueva mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nagbabala laban sa sino mang makikialam o hahadlang sa investigasyon kaugnay ng pabrika ng bakal sa Misamis Oriental na inuugnay sa negosyanteng si Tony Yang. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Diane.
5: Yes, Lord.
1: Diane.
5: Nagbabala ang Department of National Defense o DND sa sinumang makikialam o hahadlang sa investigasyon kaugnay ng pabrika ng bakal sa Misamis Oriental na iniuugnay sa business tycoon na si Tony Yang. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nakakasuhan ang sinumang magtatangkang manghimasok o pumigil sa pagkamit ng hustisya. Sabay nito, patuloy rin ng DND ang matagumpay na joint operation ng PAOC, NBI, PNP, AFP at iba pang ahensya sa pagpapatupad ng search warrant sa Sanjia Complex sa loob ng FIVIDEC at DND. Diyan sa pangalo ang Misamis Oriental. Ayon kay Teodoro, nabunyag ang operasyon dahil sa umano'y pang-abusong ginagawa laban sa mga Pilipinas.

0: sa mga regulasyon. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Limang fertilizer companies ang sinuspende ng Fertilizer and Pesticide Authority dahil sa umano'y paglabag sa regulasyon ng paggawa at distribusyon ng pataba sa bansa. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, natuklasan sa imbisikasyon ang pagbebenta ng fake at substandard na fertilizer products, maling labeling at hindi otorisadong paggalaw ng mga produktong sakop ng stop sale at stop use orders. May ilang kumpanya ding sangkot sa government procurement, kabilang ang Fertilizer Subsidy Program ng Department of Agriculture. Sinabi ni Estrada na seryoso ang banta ng mga unauthorized at hindi pasado sa standard products sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa integridad ng agricultural supply chain. Dahil dito, nagbabala ang ahensya ng posibleng pagbawi ng lisensya, disqualification sa government deals at kakulang kaso laban sa mga lalabag. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word,
9: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba

0: rin yung ating kailangan mag-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras po natin sa buong kapulang Pilipinas. 9 minuto makalipas ang alas 4.
7: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
7: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark!
7: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Kumasa ang House Prosecution Panel na harapin ang fake news, maling balita at iba pang mga uri ng disinformation sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya't hindi na umano ito makaaapekto pa sa kanya. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang matutulungan ang lahat ng magtutulungan ang lahat upang manaig ang katotohanan. Manawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanan paglalahad ng impormasyon sa publiko. Dapat lang ho kasi yung tama, yung totoo, at kung ano lang yung dapat na malaman ng taong bayan, ang siya hong maihahatid. Eh, wag na ho nating, sabi nga eh, wag na nating isipin pa yung tinatawag na one day analyst. Dami niya sa social media. Isang tao, minsan nagiging political analyst, minsan nagiging abogado, minsan nagiging... Kung tawag ba din, yung mga nagmamarunong ba? Kaya ho, dapat lang talaga. Yung pong... Saka yung mga ano, yung kadalasan sa mga social media pages, sa mga mainstream media lang din ho. Sorry for the right term, ha. Nagdanakaw eh. Nagdanakaw ng video, nagdanakaw ng report. Diba? At para palabasin na sila ang first hand account. Na palabasin na sila yung nakauna. Kahit yung mga impormasyon kanilang inilalabas sa social media, eh ninanakaw lang din sa mga taga mainstream media. Ang tanong, pagsapit po ng Hunyo, pag-arangkada ng impeachment trial, sasagutin ba ang lahat ng mga paratang na ibinabato sa pangalawang pangulo? Kasabay niya nga ho, natanggap na nga ho ng tanggapan ng pangalawang pangulo yung summons ng impeachment court. At binibigyan po ito ng 10 araw para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Impeachment. The Vice President on trial.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ay ng Wednesday, kadalawa po sa buwan ng Mayo taong 2026. Muli sumama sa inyo ang palatuntunan mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. May bumagsak po ha na isang eroplano dyan po sa may bahagi ng Tuba, Benguet. Mamaya ho, makikipag-ugnayan tayo sa Philippine Air Force kung ano po ang buong kabuuan ng kwento rito, sapagkat batay ho dun sa inisyal na ulat, meron daw hong nasawi. Pero atin pong yan beberipikahin straight from the source, ano po ang nangyari, what transpired sa pagbagsak po nitong eroplano na ito, at anong klaseng eroplano ito. Yun ang ating aalamin ho yan mamaya. Pagkat ito ho nangyari ngayong bagamat nangyari po ito ngayong tanghali o kanina umaga. Oo. O kanina ng alas 10 ng umaga. At naiulat po ito dakong tanghali at kinumpirma nga ho ng Air Force dakong hapon na. Kaya maya-maya ho ha. Yan no, yung sinasabi bumagsak na eroplano na yan ano. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye niya mamaya. Susubukan po natin na makipag-ugnayan sa Philippine Air Force kaugnay po ng balitang iyan. Mark in! Mark out! For the meantime, samahan niyo po muna ako, ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito po ang inyong palatuntunang
1: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At ipo muna ng dakuhan ng mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, mga kababayan. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya, tatalakayin nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Japanese Prime Minister. One China Policy, kinilala ng Pilipinas ayon no, kay Pangulong Marcos. Pangulo Marcos, nag-inspeksyon sa drainage improvement project dyan po sa Quezon City. Korte Suprema, ibinasura po ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na magdabas ng temporary restraining order at status quo ante order kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Pag-aandaan naman ng prosecution sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kasado na. Summons ng impeachment court natanggap na ng Office of the Vice President. Trainer aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Tuba, Benguet habang nasa navigation training flight. At Department of Health, naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang inyo pong napapanood sa gawing kaliwa ng inyong mga bista, mga kababayan, sa ating live streaming ay ang sitwasyon sa Quezon Avenue sa Quezon City. Yan po, makikita nyo po na nasa katamtaman hanggang sa may kabigatan po ang daloy ng trapiko. Yan po yung pupunta ng Quiapo area, mga manggagaling po ng Quezon City Memorial Circle. At na sa mga sandaling pong ito ay nagsisimula na nga hong bumigat ang daloy ng trapiko dahil nga ho sa rush hour na. Kaya yung mga dadano ha, kaya manatili ho nakasubaybay sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga live updates natin. May sitwasyon naman ho sa lagay na ng trapiko sa Metro Manila. Labing siyam na sandaling makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang silip ng mga balita, nagsagawa po ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue sa lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na magpapataas ng drainage capacity na aabot po sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto. Dangan nga lang at ang isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming maapektuhan tuwing bumabaha. Ang sabi nga nila, umihinga lang daw ang daga, baha na ho sa area na yan, mga kababayan. Kaya yan po ang tinututukan ngayon. Kung paano maiibsan yung mataas na pagbaha po dyan. Kadalasan noon doon sa may barangay Santo Domingo ay halos nagpas tao po ang nagiging pagbaha po dyan. Pero ngayon po, binibigyan na po yan ng atensyon at meron na po mga sinasagawa dyan ang Quezon City Government at ang Department of Public Works and Highways kung paano po maiibsan ang epekto po ng pagbaha dyan sa lugar na yan. Isa lamang anya ito sa ginagawa ng Metro Manila o ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan kasama sa paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa po para maibsan ang problema sa baha. Positibo naman na po nung ehekutibo na mararamdaman ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan.
1: Mark in, mark out.
0: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, hindi tumitigil ang Administrasyon Marcos sa paghanap pa ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, particular na sa linya ng enerhiya at presyo ng krudo. Sa ikatlong uplift committee meeting, pinagsiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng pamahalaan sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon po kay Presidential Communications Office o ayon po sa Presidential Communications Office, apat ang nagsisilbing priority areas ng pulong. Una, ang reparation at reintegration ng mga OFW sa Middle East. Pinatitiyak din ng Pangulo na ligtas ang pagbabalik bansa ng mga ito at ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagsisiguro na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ikaapat ang pagtitiyak naman na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, tiniyak po ng Department of Budget and Management sa Pangulo, may sapat na pondo ang pamahalaan para may pagpatuloy ang mga programang ito ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026.
1: Mark in, mark out.
0: 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, pinalawig pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Ayon po sa NGCP, ito'y bunsod pa rin ang manipis sa supply ng reserbang kuryente sa grid. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,692 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid habang umabot naman po sa 2,503 megawatts ang peak demand. Kabilang po sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ay ang pag-ooperate po ng malalaking coal plant sa Visayas gaya ng TV1, TVI2 at PEDC3. Gayun din ang pagtaas po ng forecasted system demand na nasa 95 megawatts. Iniulat din ng NGCP na siyam na power plants sa naka-force outage ngayong Mayo at labing lima naman ang mga planta ang tumatakbo sa derated capacities.
1: Mark in, mark out.
0: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na bagyo sa Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto. Kahit pinaghahanda po ang publiko sa mga posibleng epekto nito, maaaring mabuo ang malakas na weather system sa pinagsanib ng sa pagsasanib po ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bagay po ng bansa. Batay sa pag-aaral ng PAGASA, umaabot po sa 72% ang posibilidad ng mga ganitong kombinasyon ng mga weather pattern na. At ayon po kay Annalisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, maaring dumala ang epekto ng habagat, particular na sa western section ng bansa kapag sumabay ito simula ng, sa pagsisimula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti na lamang ang mabuong bagyo sa nasabing panahon, posible naman maging malalakas sa mga ito at na maaaring magdala ng matinding pag-ulan, malalakas sa hangin o di kaya naman ay pagbugsubugsong ulan na may kasamang malakas. Ngunit nahagupit po ng hangin kapag ito po'y tumama na sa kalupaan.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Pinalakas. Pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
16: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
17: Ang tagintig ng FM.
18: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
18: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
18: At serbisyo publiko.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radio Pilipinas.
16: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon.
21: Sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
26: 738.
27: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine.
37: Serbisyo Publiko.
38: The AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 collab.
43: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
44: Good news!
45: Yay!
44: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
45: Fake news!
44: Disinformation!
45: Disinformation!
44: Mark out muna yan!
0: Nasa linya po natin, Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Nakakuha po kasi ng mataas na trust and performance rating ang AFP, Armed Forces of the Philippines, sa pinakahuling tugon ng masa survey. 72% po ang nakuha ang trust rating ng AFP habang 70% naman ang nagsabing kontento ang 100% ng adult Pilipinos na tinanong po na sa survey sa performance ng AFP. Colonel Padilla, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon, J. Mark, and magandang hapon sa inyong mga tagapagsubaybay.
0: Una muna, ma'am, congratulations sa buong sandatang lakas ng Pilipinas sapagkat sabi nga all-time high ang nakuhang trust and performance rating ng AFP sa tugon ng masa survey ng Okta Research, ma'am.
1: Yes, J. Mark, no, masaya din kami dito sa lumabas nga na resulta nitong survey na ito. But beyond that, no, it also poses a challenge for us na dapat itong tiwalang ito hindi natin masira. At of course, we have to be live up to the expectations ng ating mga kababayan. Itong 72% na ito, Mark, hindi lang ito isang numero sa papel, no? Boses yan ng ating mga kababayan na nakakakita po, no, nakakaramdam at nakinabang sa serbisyo ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, anong tingin yung factor dito na sabi nga nakapukaw, no, sa atensyon ng ating mga kababayan na nakakumbinsi sa kanila na may nararamdaman namin ang AFP, lalo na sa mga isyung mahalagang isyung pambayan na sabi nga, involved ang armed forces.
1: Well, J-Mark, kung makikita mo, no, as we have evolved to be a very professional armed forces, we are all over the place ka, kumbaga.
0: Mm-hmm. Yeah. Apo. Yes, ma'am.
1: No, Opo. Ang AFP ninyo, hindi lang kami dyan towards humanitarian assistance and disaster response. Nandiyan dyan tayo, no, sa mga sakuna, no, tumutulong tayo, nauuna tayo na sa front lines tayo niyan. And over and above that, J-Mark, nandiyan din tayo sa development ng na gusto nating makamit. So kung makita nyo, as we transition from internal security operations to territorial defense, no, nandiyan dyan na tayo na binubuksan natin ng mga areas na na-clear natin, nagkaroon na tayo ng turismo dyan, and hindi rin natin pinapabayaan yan kahit nagbukas na tayo, no? Andiyan dyan pa rin tayo para siguraduhin na secured yung area para panatag yung kalooban ng ating mga kababayan at ang mga kahit na mga dayo, no, na pupunta doon para sa turismo.
0: Mm-hmm. And given yung situation din, ma'am, no, we are shifting to external territorial defense. Yung ating kampanya sa West Philippine Sea, yung ating pag-debunk dun sa mga fake news na lumalabas lalo na sa social media at lalo na ito nga lang kalalabas nga lang, no, mismong ang Department of National Defense nga nagsabi na kanilang tinutuligsa nga yung naging huling pahayag ng Chinese Defense Ministry na yung hayagang pag-aangkin sa ilang features po ng Pag-asa Island at ng sabi nga ng Lawak Island na sabi nga okupado ng mga Pilipino at nasa ilalim po ng munisipalidad ng Kalayaan na Palawan. Yung mga ganitong sabi nga pagbasag natin sa naratibo ng China, to be particular, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea. Tingin nyo na naging epektibo yung ating sabi nga paglaban sa mga misinformation, disinformation, ma'am?
1: Alam mo, J. Mark, yan talaga yung pinagtuunan natin ng pansin. Ang greatest weapon natin nga dito sa usaping ito ng West Philippine Sea is yung katotohanan, no? Our greatest weapon is the truth. So with the transparency initiative, no, nakikipagtulungan tayo with other government agencies, no, pinapakita natin kung ano yung talagang sitwasyon dyan sa ground. In fact, even kayo, no, sa media, as you exercise responsible reporting, kasama din kayo namin dito sa paglibot dito sa mga areas dyan sa West Philippine Sea. So nakikita talaga nila yung talagang totoong nangyayari based on even third party accounts. So this proved also very effective, and nakikita natin na yung ating mga kababayan na appreciate nila na meron din silang say dito sa usaping ito, no, sa pagkalat ng disinformation, misinformation, malinformation, no. Kahit na normal na mamamayan, no, na nasaan man dako ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao, pwedeng maging parte ng usaping ito as they are also part of the voice that spread the truth dito sa mga nangyayari dyan sa ating sa West Philippine Sea. So with that, nagpapasalamat kami na napakarami na nga na sa ating mga kababayan ang ano no, nakakaalam tungkol dito sa usaping ito. In fact, JR, dito nga sa lumabas na survey, no, 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. At ang isa pang malaking magandang mensahe na makuha natin dito sa survey na ito, karamihan ng ating kababayan suportado ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. So nawa, no, and dito sa result ng survey na ito, makita din ng ating mga policy makers and we are able to be supported dito sa ating thrust towards the modernization of the armed forces of the Philippines.
0: Eto ma'am, yung nangyari, itong isa pang sabi nga nakikita rin na major contributor dito yung ating campaign against insurgency, no? Dahil ito yung mga recent issues regarding insurgency, talagang ang lakas nung mga sabi nga yung mga kumokontra, no, sa sabi nga yung mga kumokontra doon sa mga naging operation nga ng AFP nitong mga nakalipas na araw, pero lumabas na yung ang mga tao mas pumapanig sa AFP dahil ang gusto ng tao ay matapos na once and for all itong mga bakbaka na ito, lalo na sa mga kanayunan, lalo't sabi nyo nga kanina napapalakas na natin ang turismo lalo na doon sa mga dating lugar, sa mga lugar na dating infested na mga komunista, dating lugar na mga bakbakan, ngayon malaya nang napagpapasyalan ng ating mga kababayan.
1: Jamar, kung titignan mo nga, no, through the years, alam naman na ng ating mga kababayan kung ano ang katotohanan dito sa mga pangyayaring ito. So mulat na ang ating mga kababayan. In fact, when you look at yung pulso ng ating mga kababayan, no, as they give their comments and their ano po, no, reactions, talaga naman po naiintindihan na nila yung yung sitwasyon dito sa ating kanayunan, no. So ang tinitingnan natin dito, pagod na yung ating mga kababayan. In fact, ito pong mga operations natin are intelligence-driven. And ang intelligence-driven ito, the intelligence comes from dun sa mismong mga residente na dito sa mga lugar na ito. Pagod na sila sa karahasan, pagod na sila sa gulo. Gusto na natin, no, na magtungo nga towards a developed nation. So, nakikipagtulungan na sila sa atin para nga masugpo na ito once and for all, itong insurgency na ito. And itong ang natitira na lang sa hanay nila na ngilan-ngilan na lang, J-Mark, binubuksan natin ang ating pintuan para sila ay magbalik loob sa pamahalaan, magbagong buhay, no? At join us towards a bigger challenge out there, which is territorial defense. At hindi ang ating kapwa, kapatid na Pilipino ang ating kinakalaban, kundi kung ano yung dapat na pagtuunan natin ng pansin.
0: Mm-mm. Dito, ma'am, isa rin sa, sabi nga, mga issue, no, na tinitignan din na nakapagka-contribute. Nabanggit nyo kanina yung presence ng armed forces na nakikita kahit saan. Sa inyo po pananaw, ano po ba yung mga best practices na o dahilan, sabi nga na map na patatag ng AFP ang relasyon sa taong bayan, lalo na't mapanatag yung kanilang kalooban na nandyan ang AFP, pwede na kami makatulog sa gabi dahil nababantayan kami.
1: Well, yun nga yun, J-Mart, no? In a nutshell, parang we humanize the AFP as we have been a professional organization. So katuwang kami, no, ng taong bayan, ng iba't ibang ahensya towards yung mga programa natin for the development of the country. So ang sabi ko nga, hindi lang tayo puro gera o gulo. Ando dito na tayo sa humanitarian assistance, disaster response, pagtulong sa ating mga kababayan, na yan naman talaga yung mission natin, to protect the people and secure the state. And nakikita natin sa lahat ng mga mga grupo, katulad yung NTFL-CAC, isang malaking player ang AFP sa bawat grupo, no, na nag-i-implement nitong mga mga programa nila. So nandiyan na tayo sa even our peace process have gone into leaps and bounds. And malaki din po ang papel na ginampanan ng AFP towards dito sa mga nation building na mga efforts. So sa lahat ng sangay nang yan, meron pong miyembro ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas kung anong kaya natin itulong, ibigay na manpower o ang ating mga logistical assets, lahat po yan para po sa ating mga kababayan. So dito naman, J. Mark, ang sinasabi natin dito ay hindi ito complacency, no, na magre-relax na tayo dahil sinabing malaki na yung tiwala ng bayan. Kung hindi, mas challenge pa ito. Hindi ito literal na konteksto. Ang ibig sabihin nito, mataas yung rating natin, hindi po ito pahinga para sa amin. Ito ay isang fuel, no, that drives us na mas lalo pa kaming magtrabaho para hindi mawala yung tiwala na pinagkaloob sa amin ng taong bayan.
0: Nabanggit nyo nga po yan, ma'am. Na sabi nyo nga yung it's a challenge, di ba? It's not complacency but a challenge. Dito sa survey, medyo sabi nga nagkaroon lang ng konting pagbaba, no, ng porsyento sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang sa tingin niyo ang mga dapat pang gawin ng AFP upang sabi nga makuha yung buong tiwala ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, given nga, base nga po dito sa lumabas na survey, ma'am?
1: Well, ang ito nga, J-Mang, no? So, titignan mo siya, hindi tayo nagtatago dito sa bilang na yun. So, we own this number, no? Yung 45% na yun, hindi yun pag-atake sa AFP.
0: Yes.
1: Ang tanggap namin dito is hamon ito para sa amin.
0: Mm-hmm.
1: And para sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, hindi kami tatakas dito sa hamon na to. But we will run towards it, no? Patuloy kaming maglilingkod sa Mindanao hanggang sa maabot natin, no? Yung bawat puso ng bawat Pilipino doon. So, ang tinitignan natin dito, itong ang usapin sa West Philippine Sea, hindi lang ito usapin dito sa Luzon, no? Ito ay nagtatranscend sa buong Pilipinas, no? Ito ay usapin tungkol sa food security natin and sa economic security natin, sa energy security natin, and our security as a nation in general. So, Beranya itong usapin dito, no? So, we are really trying our best to really reach out to the whole of the nation, no? Para talagang higit na maunawaan ang lahat ng usapin na ito na kinakaharap ng hindi lang sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, but for us as a whole nation. And we accept this challenge, no? Patuloy pa rin nating pag-iigihan ng ating pagtatrabaho towards this mission.
0: Ayan. Speaking of Mindanao, ma'am, medyo lilihis lang ako ng konti. Dahil may isang malaking balita na ating tinunghayan dito sa may Mindanao. Itong sa may yung naging operation ng AFP katuwang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ng National Bureau of Investigation dito sa steel plant ni Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang, na natuklasan na meron po palang 69 alleged undocumented Chinese national. Ano po bang naging papel dito ng AFP sa operasyon na ito, ma'am?
1: Well, una, no, we confirm na supportive po, we support po itong participation ng interagency cooperation that was conducted dito sa Philippine Sandia Steel Corporation, no. Itong facility na ito, nasa loob ito ng FIVIDEC Industrial Estate dito sa Taguloan nga sa Misamis Oriental. Ang operation na yon, J-Mark, kinonduct yun, no, on the basis of a lawful search warrant that was issued by the court.
0: Apo.
1: And yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we have worked alongside with PAOC, no, NBI, PNP, at iba pang other government agencies dito, no. Ang role po ng AFP dito was limited dito sa pag-provide natin ng security dito sa area control ang ginawa natin dito, and operational support para masiguro natin yung safe conduct and lawful operations nitong naging pag-serve ng warrant ka na ito.
0: Mm-mm. Pero ma'am, naka-protective gear ba yung ating mga AFP contingent nung sinalaka ito? Kasi lumabas pala doon sa isang pulong balitaan na kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na meron pala mga hazardous materials na nakahalo doon sa mga ginagawang bakal dyan sa pabrikang yan?
1: Yes, Mark, J-Mark, no? We actually treat this as a national security concern. Dahil lang, inyong sandatang lakas ng Pilipinas, no, nire-recognize natin itong seriousness nitong reports na ito na nag-i-involve nga ng undocumented na foreign nationals at ang handling, no, ng potentially hazardous materials. Ang any activity, J-Mark, that may threaten public safety, environmental security or economic stability, no, pati itong usapin sa ating mga critical infrastructure, tinuturing yan ng AFP na matter of concern. Kaya talaga namang pinagtutuunan natin ng pansin na kasama tayo dito sa pag-implement nito. And isa pa dito, yung location kasi nito, J-Mark, no, yung facility nito.
0: Apo.
1: Strategic ito kasi beside being an industrial area, no.
0: Apo.
1: It also is in very close coordination among dito sa binibuild natin na isang Navy facility.
0: Yun.
1: So, ang titingnan nito sa AFP ninyo, we are remaining vigilant and supportive of all lawful measures intended, no, para maprotektahan natin ang national security.
0: Mm-mm. Panghuli na lamang po, Colonel Padilla, ma'am. Ano po ang role ng AFP naman as a law enforcement agency? Kasi I understand, may kanya-kanya, bagamat ang AFP, PNP, NBI, no, pare-parehong law enforcement agency to. Pero binibigyan ng sabi nga kapangyarihan ng estado na ipatupad ang batas. Depende sa sitwasyon, ano po. Baka pwede nyo kaming mabigyan ng konting edukasyon dito. Ano bang pwedeng maging papel dito sa naging kahilingan, no, dito sa naging usapin naman ng napipintong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa para i-implement yung warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court. I understand ang NBI, ang PNP, meron na silang sabi nga yung mga naging statement. Pero nabanggit po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema yung naging kahilingan din po ng senador. Nabuting senador na pigilan daw po yung mga ahensya gaya ng DILG, PNP at AFP na arestuin siya batay ho dun sa ICC warrant. Meron po bang role ng AFP dito, ma'am?
1: Well, basically, sa mga ganyang usapin, no, law enforcement, meron tayong proper agencies dyan.
0: Yes.
1: So, nandyan yung ating NBI, nandyan yung PNP, no, Bureau of Immigration. So, we leave that to the proper agencies to address. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, whatever role po na that is deemed necessary, no, kapag tinap po ang AFP, that's the time po na nag-augment po kami dito sa mga iba't ibang ahensya na ito. Nakita nyo naman yan, J-Mark, sa mga iba't ibang
0: yes,
1: naging mga operations before, meron naman po talagang partisipasyon ng AFP kapag ka po they deem it warrant for us to to augment their numbers. Sa ngayon po wala pa namang ganyan na usapin, no. Wala pa rin din po nga naibigay sa amin na any directive or orders for that. We leave it to the lead agencies po to address.
0: Ayan. Kasi nga bagamat same law enforcement agencies pero iba-iba kasi iba-ibang sitwasyon kasi ang hinahawakan, di ho ba? Depende,
1: yes,
0: sa
1: sir,
0: sitwasyon.
1: No? So it will depend on our mandate and of course situational na rin din, sir.
0: Mm-mm. Opo. Ma'am, mensahe nyo na lamang sa ating mga kababayan dahil nga dito sa napakataas, all-time high yung naging tiwala at yung kumpiyansa na ibinigay po sa performance ng Armed Forces of the Philippines. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am.
1: Well, sa bawat Pilipino po, no, nagpapasalamat po kami. Ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po ay hindi lamang isang institusyon. Kami po ay pamilya ninyo, kami po ay galing din sa inyo, lumaki po sa inyong mga komunidad at nagtatrabaho para sa inyong kinabukasan. Ang tiwala po ng bawat mamamayang Pilipino, yun po ang pinakamahalagang medalya na matatanggap ng isang sundalo. So salamat po sa inyo at pangako po namin na we will always be maintaining ito pong aming battle cry, no? We are the AFP that you can trust. Maraming salamat, J-Mark, and maraming salamat po sa sambayan ng Pilipino.
0: Salamat po, ma'am, at sa ulitin po. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon and thank you.
0: Colonel Francel Margaret Padilla, mga kababayan, ang ating pong nakapanayam.
44: Mark in, mark out.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Alas 4:50, 10 sandali bago ang alas 5.
44: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
44: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
44: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
44: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
44: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
44: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
4: 738.
44: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
44: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
44: Good news!
10: Yay!
44: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
10: Fake news!
44: Disinformation!
10: Disinformation!
44: Mark out mo na yan!
11: Radyo Pilipinas!
44: Radyo Pilipinas!
11: Report!
0: Meron pa tayong 8 minuto bagong alas 5, resolusyon at susunod na hakbang kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay pinaubayan na ng Malacanang sa Justice Department. May detalye niyan si Raquel Bayan. Raquel!
1: Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ang binigyan diin ng Communications Undersecretary Claire Castro magkaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapa-aresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito, ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice. Binigyan din ni Castro na itinuturing ng pugante si De La Rosa, lalo't una na rin itong ikinonsidera ng Office of the Solicitor General bilang isang pugante.
12: Sa ngayon, nasasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
1: Wala sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas.
11: Report.
0: Pag-convene naman ang Senate Committee of the Whole para imbisigan ang nangyaring barilano sa Senado. Noong nakalipas na linggo, ikinukonsidera. May detalye naman yan, si Nimpa Asuncion. Nimpa?
13: Yes, G-Mark, na i-refer na nga sa Senate Committee on Rules ang manifestation na i-convene ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang gun-related incident na nangyari sa Senado nitong May 13. Sa sesyon ngayong hapon, nabuksan ang usapin matapos mag-manifest si Senator Irwin Tulfo na kailangan ng patas, independent at transparent na imbestigasyon sa nangyari. Nilinaw rin ng Senado ni Senator Irwin ang mga insinuations na may paunang impormasyong natanggap ang minority senators kaya wala na sila nang nangyari ang barilan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Irwin.
14: With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
13: Iginiit naman ni Senadora Rizzo Ontiveros na hindi dapat kumilos, na parang wala lang nangyari matapos ang insidente. Ito lalo na anya't nabastos ang institusyon ng Senado at nasugatan ang dignidad, kredibilidad at moral authority ng mataas kapulungan. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Senadora Ontiveros.
8: A matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na.
13: Naging emosyonal naman si Senadora Pia Cayetano nang sagutin ang naging pahayag ni Senadora Ontiveros. Anya, para sa kanilang mga nasa loob ng Senado na mangyari ang insidente, naramdaman nila ang takot kaya masakit na sabihing parang wala lang nangyari. Pinunto rin ni Senadora Pia na matapos ang nangyari ay wala mula sa mga senador sa minority bloc ang nangumusta man lang sa kanila sa majority senators na nasa loob ng Senado na mangyari ang insidente. Narito ang naging pahayag ni Senadora Pia.
10: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit pa sa amin.
13: Ayan, J. Mark, kasama nga sa gagawing caucus ng mga senador ngayong hapon kung itutuloy yung pag-convene ng Committee of the Whole para imbestigahan nga itong insidente. Yung Committee of the Whole ay isang mekanismo dito sa Senado kung saan lahat ng senador ay nagsasama bilang isang komite para talakayin o imbestigahan ang mahalagang issue at pinamumunuan itong Senate Committee of the Whole ng Senate President. Yan muna, J. Mark, yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
0: Saan nahantong ang tagpong ito? Abangan sa susunod na Senado serye.
17: Emotional damage.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
0: Mga mag-aaral naman sa junior high school at senior high school, linimok ng Department of Education na pumasok sa serbisyo publiko at mag-apply sa 2026 Civil Service Exams. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
18: Isinimok ng Department of Education o DepEd ang mga kwalipikadong mag-aaral sa junior high school at senior high school na kumuha ng Career Service Examination, Pen and Paper Test o CSEPPT sa August 9, 2026. Kasunod ito ng pagkilala ng Civil Service Commission o CSC sa mga nagtapos ng K-12 bilang kwalipikado para sa first level government eligibility. Sa ilalim ng resolusyon ng CSC, kwalipikado na para sa first level government positions ang mga nagtapos ng senior high school at mga kaugnay na technical vocational programs basta't pasok sa qualification standards at iba pang legal requirements. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo ng hakbang na mabigyan ang mga kabataan ng mas malinaw na landas matapos ang basic education at direktang oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Inatasa naman ni Angara ang mga regional offices, schools division offices at mga paaralan na tulungan ang mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, review materials at review sessions kaugnay ng CSEPPT. Ang application period naman ay mula May 14 hanggang June 10, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa bahagi po ito, may kukumpirmahin po si Dayan Leyar sapagkat yung dalawang piloto raw po na sakay ng SF-263 na aircraft na bumagsak ho dyan sa Tuba Benguet ay nakalulungkot at binawian na ho ng buhay. Ayon ho yan sa Philippine Air Force. Nagbabalik si Dayan Leyar. Dayan!
19: Yes, Archie, Mark, at
20: Flash Report. Flash Report.
19: Yes, Jay Mark, at sa kapapasok na balita, binawian na nga ng buhay itong dalawang piloto na sakay ng trainer aircraft ng Philippine Air Force o PAF na SF-260 na bumagsak sa Cabuyao, Tuba Benguet kaninang paga. Ito ay kinumpirma ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Itong nasabing aircraft ay isa sa 10 aeroplano na umalis sa Fernando Air Base sa Salipas City patungong Baguio City at ito nga ay bumagsak habang nagsasagawa ng navigation training flight at sa ngayon patuloy yung isinasagawang imbestigasyon sa dahilan ng nasabing pagbagsak nitong eroplano. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Ang minimum wage bilang tulong sa kanilang kabuhayan, katuwang ng Marabon City Peso at ilang opisyal ng lungsod sa pagpapatupad ng programa ang Department of Labor and Employment Camanaba. Ayon pa sa alkalde, layunin ang programa na maibsan ang hirap ng mga tricycle driver at makapagbigay ng agarang harap buhay sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Samantala, mga kababayan, kaugnay nga po nung naging ulat ng ating kasamaan si Dian Liar doon sa pagbagsak nga ho nitong aeroplano po no ng dyan po sa Tuba Benguet. Makakasama po natin maya-maya lang po si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force, kaugnay nga po nitong malungkot pong balita sapagkat dalawa po ang nasawi at pawang mga piloto po ito nung naturang aircraft SF-260. Trainer aircraft po ito. Ibig sabihin, hindi po ito asset ng Air Force, no? Ito po yung privado na trainer aircraft. Nasa linya na natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Colonel Basco? Colonel Basco, ma'am?
3: Hello po, Sir J. Mart.
2: Yes, ma'am.
3: Hello?
2: Opo.
3: Yeah. Opo, sir. Yes po.
2: Opo.
3: Malinaw po ba?
2: Yes, malinaw po. Kumusta malinaw. Po? Medyo may delay lang tayo because of the connection. Ano po. Pero, ma'am, baka ang tama po ba? Dalawa po yung nasawi dito sa pagbagsak po ng SF-260 aircraft po dyan sa Tuba Benguet?
3: Tama po, sir. Opo, sa kasamaang palad nga po, we're very sad to inform po na dalawang piloto po natin ang nasawi po dito po sa plane crash po dito po sa Tuba. Opo, sir.
2: Opo. Ma'am, paano po ang nangyari dito, ma'am? What time po na paulat na bumagsak po itong aircraft na ito? Saan po siya nanggaling at ano po ang routine niya, ma'am?
3: Sir.
2: Ayun, medyo humina ang signal ni Colonel Basco, ano? Pwede ba nating tawagan na muna? Oo. Ayan. I-establish na natin si Colonel Basco, no? Inyo pong napakinggan mga kanina, mga kababayan. Ito pong si Colonel Maria Cristina Basco. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Kanya po kinumpirma na meron pong dalawang nasawi nga po no, na piloto nitong SF-260 aircraft. Yan po sa Barangay Kabuyaw, Tuba, Benguet. Ayan, antabayanan po natin si Colonel Basco dito sa

0: So right, mga kasama ulit natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po muli.
1: Hello, good afternoon po, Sir J. Mark. Opo, yes po.
0: Opo. Ma'am, nabanggit nyo ka kanina no po. Ano pong routine nito, ma'am? Anong oras po nangyari yung insidente? At ano po ang, saan po na ito nanggaling? At saan po dapat ito papunta? Or ito po ba yung nagsasagawa ng routine na training activity, ma'am?
1: Yes, sir. Ito po ay nagaling po sa Fernando Air Base, sa Philippine Air Force Flying School, doon po sa Lipa sa Batangas. Ang mission po nitong lipad na to is a long navigation training flight na ang ruta po niya is from Batangas po, from Lipa papunta po ng Baguio.
0: Mm-hmm.

0: And then, so nag-take off po sila around past 8 a.m. And sometime po nung ano, nung nawalan na po nung communication was around before 11.
1: Mm-mm.
0: Before 11 po. So ayun po yung it is a part of an 11 plane navigational flight. So ano na po nagland na po doon yung sampo, and then ay nga po inaantay po nila yung ito pong isa na to na hindi nga po nakapag nakaland din po. Mm-mm. That's why po they raised the ano po na para po yung alarm po para po mahanap po no yung aircraft, and ayun nga po nalaman po na somewhere po along Tuba Benguet po siya natagpuan.
1: Mm-mm. Ma'am, ito pong dalawang nasawi pong ito po ay personnel ng Air Force o ito po ay private citizen?
0: Yes sir, they are military pilots po ng mm-hmm. Philippine Air Force. Yung isa po is an instructor pilot, mm-hmm. and yung isa po is a student pilot, sir.
1: Ayun, ako po. Nais po namin ipabatid ang aming pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force po sa malaman po itong balitang ito. Pero as of now, ma'am, nakuha na po ba yung mga, sabi nga, yung pong labi nitong dalawang piloto na ito na sakay po nung aircraft, ma'am?
0: Yes po, sir. Actually po, nagpapasalamat po kami dun sa mga members ng LGU po dun sa Cordillera, because maagaran po yung kanilang action. Nakuha nga po yung initially unconscious po, no, nung na-extricate po yung unconscious pilots po natin. At agad pong sinugod nga po doon sa isang ospital po doon sa Baguio, but it's really very sad ma-discover natin po na eventually nga po sir ay nawalan din po sila ng buhay.
1: Mm-mm. Naipabatid na po sa pamilya nila, ma'am, ito pong nangyari?
0: Sorry po sir, makikiulit po yun.
1: Na ipabatid na po ba sa pamilya nitong dalawang nasawi po yung nangyari sa yung kanila pong sinapit, ma'am?
0: Yes po sir, actually na-inform po na yung next of kin natin, and ayun nga po, minabuti nga po natin na personally po mag-reach out yung direct commanding officer po nung isa doon sa ating mga piloto ay talaga pong pumunta po doon sa parents para po ma-inform. And sa ngayon po, alam na po ng next of kin na po yung nangyari doon po sa kanilang mga kamag-anak.
1: With this, ma'am, ay yung pong ito pong ating mga SF-260 ay magiging grounded po. Ilan po ba yung SF-260 natin, ma'am?
0: Yes po, sir. Automatically po, grounded nga po siya. Sa ngayon po ay meron po tayong 16, sir. Sandali lang po, sir.
1: Apo.
0: I'll just double check po. Ang latest po is 16 po sila.
1: Opo.
0: And ayun po, sila po kasi yung ginagamit for the second ano po, yung kasi po may first phase of flying training.
1: Opo.
0: Iba pong eroplano yon, and then ito po yung ginagamit yung Marchetti po na tinatawag, yung turboprop. Mm-hmm.
1: Opo.
0: Ito po naman yung dun sa second leg po ng flying training po.
1: Mm-hmm. So as of now, ma'am, suspended muna yung flying training pending investigation nga po dito sa nangyari.
0: Suspended po for this particular type of aircraft po. Bale, yung isa, meron pa po tayong isang type of aircraft.
1: Okay.
0: So as with the protocols po, kung ano po yung type ng aircraft po ang nagkaroon po ng aberya or incident po,
1: yes.
0: Temporarily po, ito po ay ginaground pending the results of the investigation po.
1: Ayun. Ma'am, muli, aamin po pagpapaabot na pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force. Nalagasan na naman tayo ng dalawa. At kami po nananalangin para ho sa kaligtasan ng iba pa na mga nagsasanay po na ating mga kasamahan dyan sa Air Force.
0: Po, sir. Ako po, maraming salamat po, sir. Talagang kung nakakalungkot po ito. Ngunit ito po, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo sa ating pagpo-provide po ng ating trabaho, ang ating mission. At we endeavor po na makonduct po kagad yung investigation para po malaman po natin kung paano na po ito maiwasan sa susunod at sana po wala na pong susunod pa.
1: Ayan. Ma'am, salamat po sa pagpapaunlak ng aming paanyaya. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Yes po, sir. Magandang hapon po, Sir J. Mark.
1: Ayan, ma'am. Ayan, mga kababayan, no? Si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Mark in! Mark out! Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Tolidan, ng ating co-pilot, Engineer Joy Timida ng Mutiana Cordillera, si Myla Vidania, si Isa Agurilla at Isabel Silang. Ang tabayanan, si... Oo, si... Si John Mogol sa sports ng Sports Radio sa susunod na palatutunan ang post game. Antabayan niyo po 'yan. Ito po yung Nico J. Mark Degala. Bye.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov
6: na hindi nila mapapantayan
5: ang at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: At may kasama pang update. Post game sa Radyo Pilipinas 2.

0: Alas 5.18 oras natin, Pilipinas. Ngayong araw po ng Miyerkules, Mayo 20, 2026. Uwi, ana? Buti pa kayo? Di bale? Makaka-uwi rin ako. Kailangan ko lang munang tapusin to. Mas maganda yan habang nasa biyahe kayo pa uwi. Nakatuto kayo dito sa ating programa. Postgame tayo this Wednesday dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Nakikiselebrate sa ika-apat na dekada ng Sports Radio sa Himpapawid. Kung kanina, binalikan natin ang mahabang kwento no, ng Sports Radio mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Ito naman, balikan natin ang aksyon sa NBA playoffs ngayong araw na to. Hindi nagpadaig. Ito pong Eastern Conference. Kasi katulad nung kahapon sa umpisa ng Western Conference Finals, umabot din ang overtime itong Game 1 ng Eastern Conference Finals. Panalo ang New York Knicks after more than 53 minutes of action. 115-104 ang naging final score laban sa Cleveland Cavaliers. 1-0 lead para sa New York dito sa Eastern Conference Semifinals. At pinakabida dyan, itong si Jalen Brunson. Siya yung clutch player of the year nung last season. I don't know, baka siya ulit. Sino bang may pinangalanan na bang clutch player of the year ngayong 2025-2026 season? I-research ko kaya maya. But he is proving to be a big-time player, a clutch player. 38 points plus 6 assists, 5 rebounds, and 3 steals. Meanwhile, merong 18 points, 5 rebounds si Mikal Bridges at si Karl Anthony Towns with a double-double, 13 points, 13 rebounds. Meron din siyang 5 assists. Unang beses po ito na nangyari sa NBA history na parehong Game 1 ng Western at saka Eastern Conference Finals eh lumagpas ng regulation. Umabot ng overtime. Paano ba tumakbo itong kwento ng panalo ng Knicks sa Cavaliers? First quarter, mainit kagad. Itong si Jalen Brunson, nakasampung puntos agad ito eh. Sa opening quarter, tatlong defenders yung nilusutan niya to score a reverse layup. Tapos yung kanyang pull-up jumper, lahat yan bahagi ng 12-0 run ng New York. Abante sila, 20-13. Pero pagdating ng second period, bumawi po itong Cleveland Cavaliers. Binura yung 11-point lead ng New York Knicks. Pasok yung pull-up 3-point shot ni James Harden. Pagkatapos, meron pang 4-point play si Donovan Mitchell. Ayan, no? Kita mo yung contact niyan. Legal yung tama yung tawag. Foul, pumasok yan. Tapos, meron pa siyang pahabol na 3 bago matapos yung first half. 8 players ng Cleveland ang nakascore dun sa second quarter na yun. Kaya, lamang sila ng dalawa, 48-46 at the break. Pagdating ng third quarter, pinalobo pa ng Cavaliers yung kanilang bentahe. Pasok yung 3 ni Sam Merrill. 10-point lead na ito ngayon, 66-56. Merong hook shot si Evan Mobley. And then Donovan Mitchell, strong drive and a layup. 86-67 ang talaan yan. So that's a 19-point lead para dito sa Cleveland Cavaliers dun sa third quarter na yon. Sa final period, especially dun sa unang mga minuto niyan, natutulog pa rin sa pansitan itong New York. They missed their first 4 field goal attempts. Wala silang naipasok ni isa. Si Karl Anthony Towns, tinawagan pa, 2 magkasunod na beses, traveling violation, tapos namigay pa ng bola si Jalen Brunson. So, dun sa simula ng fourth quarter na yun, talagang walang tumatama para dito sa New York. On the other end, kahit anong gawin ng Cleveland, pumapasok yung tira nila. A 4-point play din ang ginawa ni Dean Wade. Merong dinagdag na 3 si Donovan Mitchell. And then James Harden with a split at the foul line. Baba 22 puntos na ho ang lamang dito ng Cleveland. 93-71. 7 minutes, 52 seconds ang oras in the fourth quarter. Remember, that's a 22-point lead. And at that point, walang nakikitang senyales eh na etong New York will be able to make a big comeback and eventually win the game. Pero si Jalen Brunson, sinuot niya yung kanyang kapa. Sabi niya, it's time to play hero. Inside-outside ang atake nitong si Jalen Brunson. Asintado eh. Yung three-point shot niya na yan, cut the lead down to 4, 89-94. Mga tatlo't kalahating minuto na titira in the game. O in the fourth quarter. And then, nagkaroon pa ng magic bunot. Etong New York sa katauhan ni Landry Shamet. Nakadalawang tres ito in the fourth quarter. Yung pangalawa, ang tumabla sa score at 99-99. 45 seconds ang natitira. Yung three-point shot niya na yan, ano pa yan, may halong awa pa yan kasi tumalbog friendly bounce yung nangyari. So 99 all, 45 seconds natitira. Nakahinga kahit papano ang Cleveland dahil pumasok yung jumper ni James Harden pero si Jalen Brunson mabilis rumes back. Pinagpag yung depensa ni James Harden para makascore nung kanyang floater. Tabla ulit yung laro. 101-101. Merong 19 seconds ang Cleveland para agawin yung game 1. Si Sam Merrill tumira ng 3. Pumasok na yung bola pero niluwa pa. Talaga namang may halong kamalasan na rin, ano? So, in the extra session, gulpi di gulat yung ginawa ng New York dito. After forcing a shot clock violation against Cleveland, si Jalen Brunson iniwan ulit yung depensa ni James Harden. Another floater para sa kanya. OG Anunoby was able to score inside. And then Landry Shamet with his third three-point shot in the ballgame, giving New York a 110-101 advantage. Isang minuto, 49 seconds ang natitira in OT. Finally, nakascore. Ito pong Cleveland, si Max Strus with a the only basket ng Cleveland actually in the overtime period. Baba yung hinahabol nila to 6 points. Pero after nun, nagkalat na ulit itong Cleveland. Dalawang sunod na turnover coming from Max Strus at saka dito kay James Harden. Itong 22-point comeback ng New York ang kanilang pinakamalaking comeback playoff victory sa kasaysayan ng kanilang franchise. After trailing by 22, 91-73, ito pong Knicks outscored the Cavaliers 44-11 hanggang sa final buzzer. At kasama dyan, yung 38 counter-attack nila in the fourth quarter. At ang pinakang sentro nung naging atake na yun ng New York ay itong si Jalen Brunson. 15 puntos ang ibinuhos niya in the fourth quarter. Meron pa siyang two more points in the overtime session. Sa kabilang panig, si Donovan Mitchell, 29 points, 6 steals, and 5 rebounds. Samantala, Evan Mobley, double-double of 15 points and 14 rebounds. Siguro, I don't know kung napansin mo kanina during the game, especially in the fourth quarter, nung nakakaroon ng run itong New York. Remember, they went on a 38 run. During that stretch, isang beses lang tumawag ng timeout itong Cleveland Cavaliers. Nakatulong kaya kung tumawag sila ng timeout sa kalagitnaan nun? Siguro naman, ano? Siguro baka nahimasmasan sila sa kung anong ginagawa na sa kanila ng New York. Kasi nilalampaso sila nung fourth quarter na yon. So ako, hindi na ako magtataka kung simula pa lang ng game 2, tatawag na sila agad ng timeout. Yung tipong pagka-jump ball, makuha nila yung bola. Okay, timeout agad. Bawi tayo. Isang coach lang yung kilala kong ganyan eh. Yung habang lamang sila, humahabol yung kalaban ng matindi, di ba? Na hindi tumatawag ng timeout, si Phil Jackson. O, ginaya ng coach ng Cleveland. 38 run ng kalaban, isang beses lang tumawag ng timeout. So game 2 sa pagitan ng New York at Cleveland will be on Friday. Oras po natin dito sa Pilipinas. Alas 8 ng umaga. Siyempre, sa ano pa rin yan? Madison Square Garden in New York. And then bukas, araw po ng Webes, 8:30 ng umaga, game number 2. Sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. Remember, abante sa series ang San Antonio 1-0. Although the series will remain sa Paycom Center sa Oklahoma before mag-shift ano sa Game 3 in San Antonio. 5:28 ang ating pong oras. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ngayong araw na ito, umpisa na ng aksyon sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nasa huling 4 minuto na ang first quarter sa pagitan ng reigning Commissioner's Cup champion TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. Abante sa kasalukuyan ang TNT by 4 points. So best of 7 po ang mangyayaring semifinal series. Ngayon, etong TNT para umabot sa Commissioner's Cup, kinailangan nilang talunin yung isa pa nilang kapatid na koponan. Na number 1 seed pa yung NLEX 96-93 at saka 118-112 yung inilistang panalo ng TNT para umabot sa semifinals pala yan, sorry. na-excite tayo, no? Commissioner's Cup semifinal. So 96-93, 118-112. Samantala, eto namang Meralco umabot din ng 2 laro. Kasi natalo sila sa Magnolia nung una, 95-89, but then tinalo nila in game 2, 105-102 para umabante sa semifinals nitong Commissioner's Cup. And then the second ball game ngayong araw, 7:30 naka-schedule ito. Rain or Shine kalaban ang Barangay Ginebra. Ang nangyari naman sa kanilang quarterfinal matchup, parehong may twice to beat itong dalawa. Hindi na nila ginamit yon. Diretso na sila sa semis. Tinalo ng Rain or Shine ang San Miguel 113-104. Ang Ginebra naman, tinambakan ang Phoenix 112-81. So still, a 4-point lead para sa TNT sa puntong ito. Leading Meralco sa ngayon ay si Jason Brickman with 6 points. Meron namang 5 puntos si Chris Newsom. Sa kabilang side, 12 puntos na. Ito pong si Ball Ball. Siya lang ang nakaka-score pa lang in double figures for either team. Tapos yung sunod na highest pointer na TNT, tigda 2 puntos na eh. Si Kelly Williams, si Roger Pogoy, tsaka si Calvin Oftana. So talagang si Ball Ball ang sentro pa rin ng opensa nitong TNT na lamang ng 4 kontra sa Meralco sa first quarter ng kanilang bakbakan sa Inares Center sa lungsod ng Antipolo. 5:31 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick timeout.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sport Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga adults. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
1: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
0: Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Ito ang mga final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Atlanta Braves laban sa Miami Marlins 8-4, tinalo ng Cleveland Guardians. Ang Detroit Tigers 4-3. Tampa Bay Rays panalo sa Baltimore Orioles 4-1, ganun din ang score ng Cincinnati Reds laban sa Philadelphia Phillies. 9-6 na panalo ang kinuha ng Washington Nationals laban sa New York Mets. Ito namang New York Yankees, tinalo ang Toronto Blue Jays 5-4. Ang Houston Astros panalo sa Minnesota Twins 2-1. Ang Milwaukee Brewers tinalo po ang Chicago Cubs 5-2. Boston Red Sox panalo sa Kansas City Royals 7-1. Ang St. Louis Cardinals panalo sa Pittsburgh Pirates 9-6. Texas Rangers 10-0. Hindi nila pinascore ang Colorado Rockies. Tinambakan naman ng The Athletics ang Los Angeles Angels 14-6. Arizona Diamondbacks panalo sa San Francisco Giants 5-3. Ang Chicago White Sox tinalo ang Seattle Mariners 2-1. At ang defending World Series champions Los Angeles Dodgers panalo laban sa San Diego Padres 5-4. Sa American League, ang may pinakamagandang record ang Tampa Bay Rays 32-15. Sila ang number one team sa AL East. And then sa National League, ang may pinakamagandang record ay ang Atlanta Braves 33-16. Sila naman ang number one sa NL East. Sa National Hockey League, conference finals na to. Bukas magsisimula ang series ng Colorado Avalanche tsaka ng Vegas Golden Knights. And then sa Friday, Game 1 sa pagitan ng Carolina Hurricanes at ng Montreal Canadiens, sa mga sumusubaybay dito sa National Hockey League. Ang Montreal, 4-3 ang kanilang naging series victory laban sa Buffalo Sabres. Etong kalaban nila na Hurricanes, ang ginawa naman nila ay, nasaan na ba yun? Hurricanes. Ang grabe pala to. 4-0 ay sweep laban sa Philadelphia Flyers. And then doon sa kabilang matchup, ang Colorado Avalanche 4-1 series win laban sa Minnesota Wild, samantalang ang Vegas Golden Knights 4-2 series victory laban sa Anaheim Ducks. Recently, ang Pilipinas nagawin ng 26 na silver medals mula sa Asian Sub-Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Now, isa sa 2 gold medalist ng Pilipinas ay si Keisha Naral na 16 years old pa lang, ha? At hindi lang ginto yung kanyang nakuha rito. Nagtala pa siya ng 2 bagong deadlift record. So, alamin natin kung paano nagawa yan ni Keisha Naral. And let's also try to find out what's the difference between powerlifting and weightlifting. Kasi kung titingnan mo, pareho naman silang lifting. Pareho nilang kailangang magbuhat ng mabigat. Although yung isa ay isang Olympic sport at yung isa naman ay hindi. So let's find out kung anong kwento niyan dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Keisha Naral and Coach Cirilo Dayaw.
4: Our very special guest na si Keisha Danielle Naral Hi, Keisha. Welcome to the program. Gaano kalaki

0: ito, and then napakalaki rin na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Yun ba yung nauna kesa sa equip?
1: Opo. Yung classic po.
0: Yes. So, kwento mo sa amin. Of course, ang highlight na itong Asian classic mo, yung naging new deadlift record, di ba? So, kwento mo sa amin. Ano ba yung una mong binuhat? Ano yung naging final lift mo? At ano yung naging binasag mo na record mula dito?
1: Yung una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya, 122.5 Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124 kilo.
0: So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
1: Yung last buhat po po na ano, ilan na yung last?
2: Hindi yung first at
1: hindi yung previous na ito.
2: Ah, yung previous?
1: 120.
0: Wow, so dun pa lang talagang ang laki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yon, aware ka na new Asian record yung una mong naiilista na yon, yung 122.5?
1: Opo.
0: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaksyon nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
1: Ano po, syempre po masaya po ako nun kasi tagal po po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
0: Yes, yeah, so talagang ano, very happy, and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yun? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
1: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
0: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
1: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung muna. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino
0: sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equipped powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped, at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
1: Yung classic po kasi, wala po kayong sasakatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa, like, parang ano lang po yung kailangan nyo doon, yung belt lang po. Para support ko sana. Tapos yung equip naman po, may sasuotin kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
0: Ayun. So, yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, apo, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Apo. Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equip. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, apo, ano, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
1: Okay naman po. Kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first attempt ko, nag-130 po muna kami, bago kami nag-132.5 na record.
0: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadalhin itong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition, Keisha?
1: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po ng world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
0: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, di ba? Na ano no, talagang pagpatuloy itong career na to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
1: Ano po kasi si Ate Joan po kasi ate ko dating world saka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So na-amaze po sa ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if itry ko? Baka maging katulad din niya ako.
0: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joan Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joan. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joan mo?
1: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko na gusto.
0: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba? Kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
1: Opo.
0: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
1: Meron po. Kasi po, kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po, wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
0: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
1: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila mama duty po, kasi papa po. Tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang.
0: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin?
1: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Pilipinas and makapagkura po ng mga iba't ibang record.
0: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo pang laban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
1: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag kong takabahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focus pa po sa training po para mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
0: Yes, maintain sa diet, no? Again, Keisha, your parting message, for sure, marami talagang mga nakasuporta sa'yo, maraming natuwa dito sa naging panalo mo, and of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention?
1: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko, kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot, and gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong, magkaroon po ako ng funds, makapaglaro sa China. And so ko din pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo. Kasi po sila po yung tumulong sa akin doon sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
0: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga, yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations.
1: Wow.
0: powerlifting.
2: Good afternoon sa lahat.
0: Dayaw. Hi, Coach Ilo.
2: Hello, Ayang. Good afternoon sa mga nanonood ng sports radio mo. Good afternoon sa lahat. Tsaka sa'yo, tsaka sa binubuo ng sports radio mo.
0: Yes. Sir, of course, una sa lahat, congratulations. Tagumpay nyo to ni Keisha Naral. Anong reaction mo na yung athlete po natin, like Keisha, na first time na nag-compete sa international, ay nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers, at syempre, meron pang bonus na 2 new Asian deadlift records. Ang reaction ni Sir Ilo?
2: Ayang, napakasaya ko bilang coach niya at lahat ng mga pinaghirapan namin sa training, yung talagang pinagpaguran tsaka sakripisyo ay nagkaroon ng magandang resulta. Yun na nga, nakuha niya yung Asia record, yun yung pinaka importante sa lahat kasi baga sa ayang doon sa IPF, sa International Powerlifting Federation tsaka sa Asian Powerlifting Federation, lalabas yung pangalan mo doon. Nandun yung mga pinaka the best athlete na mga nagwagi ng mga record katulad sa squat, bench press, deadlift at saka dyan sa total. Makikita mo doon ngayon na nandun na yung pangalan ni Keisha at alam mo naman, ako'y proud dahil tayo'y Pilipino. Kaya masayang masaya ako doon.
0: Yes, Sir Ilo, of course, hindi naging madali yun kasi hindi ka nakasama sa China dahil kanya-kanyang gastos nga yun nangyari, no? Ano yung pinabaon mo sa kanyang advice, no, bilang coach? Lalo na, for sure, may kabang naramdaman tong si Keisha, di ba? Pagtuntong po sa China. Ano yung sinabi mo sa kanya bago siya umalis?
2: Sabi ko lang, siyempre ako, number one, mag-prayer siya lagi. Yun naman kasi lagi namin ginagawa, eh. Talagang pinag-rosaryo namin yan, pati sa simbahan. Pumunta pa nga kami sa Bulacan yung pare doon taga San Ildefonso, nagpa-bless kami para sa laban niya. Yun na nga, at saka yung talagang pinaghandaan namin ng todo-todo to, itong laban na to ni Keisha kasi sabi ko, ibang level na to eh. Ibang labanan na to, international competition na to eh. Kaya, pinabaon ko sa kanya yung huwag siyang kakabahan sa laban. Sabi ko, lagi lang siyang, yung bang huwag siyang magiging mayabang. Basta lang siya, ikampante niya lang yung loob niya sa laban. At sigurado ko, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi sabi ko, wala na tayong dapat yung lahat na ginawa ko na bilang coach mo, sabi ko, itinray na kita ng todo dito sa gym ko, sabi ko, imposible hindi mo makuha yung Asian record . Dalawa yun, ayang . Isang equip tsaka yung classic. Oo, nakuha niya yun. At ang maganda pa nun, yun nga, nakakuha pa siya ng 8 medalya, 2 gold tsaka yung 6 na silver. Kaya malaking bagay ito sa bansa natin kasi karangalan natin yung dala-dala natin . Di ba?
0: Yes, totoo yan.
2: Kaya
0: sir.
2: Yes,
0: Sir Ilo, of course, after nung naging campaign mula sa China, meron na ba kayong naka-line up na competition? Saan nyo siya next na gustong pasalihin? Dahil nga, for sure, yung confidence niya na boost from that China event, di ba?
2: Yung susunod niya yung World Championship sa August sa bendang South Africa yun Kaso medyo malaki-laki ang gagastusin doon kasi bendang USA na Kaya dito kasi nag-payroon kami, 'di ba? Alam mo naman yun sinabi na siguro ng atleta ko yun. So mas mabigat ang gastos di sana nga maraming tumulong sa amin kasi Sa ngayon kasi, sarili namin gastos. So, ginawan lang talaga namin ang paraan ng asawa ko, makapaglaro lang siya talaga. Kasi, sabi ko, sa 6 na taon ng pagte-training mo, sabi ko, kailangan may mangyari naman. Sabi ko, sayang . Sabi ko kasi, ayang gagraduate na siya, sub-junior siya. So, after 2 years, na siya junior na siya . Pahirap kasi ng pahirap ang labanan habang bata ka, tapos tumatanda ka, mas lalong nagde-develop pa mga atlet sa iba-ibang bansa, kaya medyo talagang kailangan eh matinding training talaga ang ibibigay mo sa atlet eh. Oo eh.
0: And speaking of training, ano ba ang klaseng training ang meron po si Keisha bago siya nakarating po sa China? I mean, pagdating dun sa routine, sa diet, very strict din po ba? Paano yung naging parang routine niya po, no, sa preparation niya, sir?
2: Okay. Noong mga panahon na ano, siyempre may mga pasok pa, di ba? Yung binabalansin namin yung pag-aaral niya, yung sa school niya. Kasi halos mag-apon siya sa school pag uwi niya. Kakain, papahinga lang konti, training na naman kami dito sa gym. Kaya so everyday talaga, mula Monday to Saturday training niya, Sunday lang ang rest namin. So tapos talagang ang training namin ibang klaseng program na yung binibigay ko. Kasi iba yung program na ibibigay mo sa kanya pagka local competition lang dun sa international competition, magkaiba yun. So, kailangan pag international competition ka na, medyo mas matinding program na ibibigay mo. Ganon. Ayan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ito na yung Keisha, yung inaantay mo na matagal na, yung pinapangarap mo. Sabi ko sa kanya.
0: Yes.
2: At salamat sa Panginoon at kahit papano, yun nga, yung misis ko din, tumulong siya sa gastos talaga dun sa pag, ano niya, sa pag-abroad niya papuntang China. Kasi hirap din aya ngayon ng ano, financial ano ngayon natin. Di ba may mga financial crisis tayo ngayon eh.
0: Yes.
2: Ang hirap din.
0: Totoo yan, sir. Sir, pero syempre bukod dito sa coach, pagiging coach mo kay Keisha Naral, gusto ko ring i-highlight no, dito sa ating kwentuhan. Dahil kung kanina nga na-mention ko, matagal na tayo magkakilala talaga, Coach Ilo, di ba? So, and ever since, alam na alam ko, lagi ka meron kang tinitrain na mga young powerlifters. Even sa weightlifting, di ba, may mga tinitrain ka na. And usually, yes. hindi lamang anak nyo, no? Talagang parang family yung turing nyo talaga sa kanila. So, kailan ba, sir, nagsimula itong ganitong parang nakita nyo na parang mission nyo yun na mag-coach ng mga young athletes, no? Para maging isang successful na powerlifter.
2: Kasi ako may actually si Keisha talaga galing din sa grassroots yan. Oh. Ngayon mga tinuturuan din ako 7, 8, 9, 6 years old. Tapos ganun din ang plano ko sa kanila. So far lahat talaga ng mga tinuturuan kong athlete talagang nakaka-international, awa naman ng Diyos. Sabi ko, mula kina si Joe Almanzan kay siguro kilala mo naman 'yun. Oh, naka-international din siya. Oh, nag-world record pa 'yon. At sabi ko, nako. Etas ngayon, ito nga si Keisha, naka-Asian record din. So, talagang target namin naman world championship. Susunod na raw. So, kaya yung plano ko talaga sa mga grassroots ko lahat sila makarating diyan sa international competition, powerlifting or weightlifting.
0: Anong nararamdaman? Anong personal?
3: I am ng Sports Radio 918, kina Keisha Naral, our young Asian powerlifting champion, at kay Coach Cirilo Dayao. So, weightlifting and powerlifting, distinct strength sports. Ano? Sa weightlifting kasi yung pinakang focus nito, yung explosiveness nung bumubuhat. Di ba? Kasi yung binubuhat nila, galing sa ground, itinataas above their head. So, kailangan may explosiveness dyan. At bukod dyan, tinitingnan din ng mga judges yung technique nung atleta. Minsan, kahit na nabuhat mo naman ng okay, ay itaas mo above your head, pero yung technique mo mali, napafoul pa rin eh. Sa powerlifting naman, ang tinetest dito, yung talagang raw strength. Based dun kasi yung binubuhat mo. So, back squat, bench press, tsaka deadlift. So, yun yung difference between weightlifting at tsaka powerlifting. But just the same, yung mga atleta ng Pilipinas na nagko-compete in both sports, talagang pinaghahandaang maigi yung kanilang competition kasi hindi biro. Hindi biro yung kanilang mga pinagdadaanan in training at syempre pagdating sa kanilang mga competitions. So congratulations, Keisha Naral, kay Coach Cirilo Dayo at dun sa mga nanalo ng medalya for the Philippines sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Isa't kalahating minuto bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Wednesday. Tomorrow ulit, alas 5. Basta, pasado alas 5. Postgame dito sa Sports Radio 918. And bago tayo magpaalam ng for today, mag-hello lang tayo sa our good friend Mr. Paul Perez. At kay Engineer Carlo Borja. Magandang hapon, mga ERAP. Mag-ingat sa biyahe. Up next is Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 in the evening. Hanggang bukas po muli, I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
9: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na inalam ang estado ng ginagawang drainage improvement project sa bahagi ng G. Araneta sa Quezon City. Sa nagpapatuloy na epekto sa bansa ng krisis sa Gitnang Silangan, Department of Budget and Management tiniyak ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Pamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap at low-income families targeting isagawa ng pamahalaan. Korte Suprema, ipinasura na ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Plato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant. Palacio, muling idiniit na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. Food and Drug Administration, mas pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption upang matiyak na abot-kaya ang mga gamot sa bansa. At aktres na si Maris Racal, may regalo sa mga tsuper sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo sa showbiz industry.
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon.
9: Inaasahang ding mas mapapabilis nito ang pag-agos ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang.
11: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na kasabay ding isinasagawa ang flood mitigation efforts sa iba't

0: Mitigation Project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko.
1: But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
2: isang metro
1: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
0: Mayroon ding dalawang pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente,
1: meron na tayong pump dito. May bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
0: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control.
3: Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman pagtas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon.
4: Malaking tulong yun sa
3: inyo. Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabaha.
0: May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects.
5: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman itong mga nakaraan. Dahan-dahan, nagagabas na ng DOJ at ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pag-agapay sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Siniguro naman ang Department of Budget and Management ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Inaulat ni Clazel Pardilia.
7: Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ang DBM sa ikapitong uplift meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais si Pangulong Marcos na epektibong napatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na layong bawasan ang matinding epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng enerhiya, transportasyon at pagkain. Mula Hunyo hanggang Disyembre, pagugulungin ang Recalibrated Transport Support Package. Suporta ito sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kita sa mga chauffeur at operator sa bawat kilometrong biyahe. Papalo na sa higit 16,000 PUV ang nabenepisyuhan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating milyong driver na rin at mga chauffeur ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa gera sa gitnang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahirap at low-income families.
8: We're looking at

0: other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency.
1: Upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinasalatulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaaring ipahiram sa pamahalaan. Agad na kikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ng fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang,
2: isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon.
1: Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB.
2: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
1: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakakuha ng 76 over 100 na transparency score ang Pilipinas sa ginawang Open Budget Survey sa taong 2025. Sinusukat sa naturang international survey kung gaano katransparent, bukas sa partisipasyon ng publiko at accountable ang pamahalaan sa paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, ang nakuhang transparency score ng bansa ay mas mataas sa target ng Philippine Development Plan na 71. Refleksyon ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na nagpapakita sa publiko kung paano pinaplano at ginagastos ang pambansang budget. 37 naman ang nakalap na score ng Pilipinas pagdating sa government participation na doble kaysa sa global average. Abang 68 naman sa oversight o score sa ginagawang check and balances ng pamahalaan. Sabi ni De Leon, kailangan matiyak ang bukas na pagpaplano at paggastang pambansang pondo para kasi ito sa publiko at hindi para sa iinan lamang. Ang bawat baryaan niyang nakukurap sa banlambayan ay kabawasan sa paggawa ng classroom, ospital at iba pang mga serbisyo.
4: These achievements are encouraging. For us in government, these however are not the destination. These rankings are indicators. Indicators of whether our institutions are becoming more transparent, whether our systems are becoming more credible, whether government processes are becoming more resistant to abuse, manipulation, and corruption, and whether or not citizens are beginning to feel the government is really working for them.
5: Matatapos na ang land-based service contracting program ngayong darating na Biyernes. Sa harap nito, tiniyak naman ng Transportation Department ang tuloy-tuloy na pagpapaigting ng 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nationwide na ang pagpapatupad ng fuel subsidy dahil sa matagumpay na dry run nito sa Metro Manila. Samantala, ikinasa naman ang pagpapatupad ng localized service contracting program kung saan mga LGU na ang magpapatupad ng programa.
6: Started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
5: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano matapos ikondena ni Senador Risa Ontiveros ang nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Inaulat ni Bernard Ferrer.
7: Matapos sa publiko ng PNP ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat na ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman.
8: Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Sa akin, nakabibig.
7: Higit din niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulisya at militar para maiwasan na maulit ang insidente. Kinundin na ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyong iniuugnay ang minority bloc sa nangyaring insidente sa Senado. Ayon kay Tulfo, noong May 12 o isang araw bagong insidente, pinaalam ng bagong liderato ng Senado ang planong pagdaraos ng All-Senator Caucus. Pero noong May 13, araw ng insidente, bandang 5:02 ng hapon, binago man ito at ginawang majority-only caucus.
9: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
7: Kinundan na rin ni Senador Risa Ontiveros ang naging gulo sa Senado.
10: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino.
7: Naging emosyonal naman si Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Ontiveros.
11: Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito.
7: Nilinaw ni Ontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyari matapos ang insidente nagdulot ng takot at ibang negatibong emosyon at karanasan. Nanindigan si DILG Secretary John Vicrimulya na walang naganap na pag-atake sa Senado patay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang 6 na araw na investigasyon sa insidente noong May 13. Yun man, hindi pa niya matiyak kung stage o planado ang nangyari. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notartes Jr. na dumating ang matauhan ng NBI sa GSIS complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilinaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover ng otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawalan ang mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing biripikahin at sugihin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla sa suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau, Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas sa mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Anya ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalma ang sitwasyon at nagpatunay na kapwa friendly forces ang dalawang panig pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Iginit naman ni Aplasca na spliced umano ang ipinakitang video ng otoridad sa nangyaring tensyon sa Senado.
12: What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
13: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
12: Di sabi nila walang attack.
7: Kinontra naman ito ni DILG Secretary John Vicrimulya.
14: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
7: Inihain naman ni Senador Risa Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media na sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Ontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations, at coordinated inauthentic behavior. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Itinalaga si Senador Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang makapangyarihang komite ang nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa umano'y manumalyang flood control projects. Nanatili naman si Senador Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nanatili rin si Senador Camille Villar bilang chairman ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Siya rin ang pumalit sa kanyang kapatid na si Senador Mark Villar bilang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, itinalaga si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kapalit ni Senador Francis Kiko Pangilinan.
3: Samantala, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang TRO request ni Senador Ronald Bato de la Rosa para pigilan ang kanyang pagkakaresto. Yan ang ulat ni RR Tubize live. RR.
15: Audrey, binasura na nga ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order o status quo ante order laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang prayer for interim relief ni De La Rosa. Hiniling ni De La Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Samantala, muling iginiit ng palasyo na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. At ngayong nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman, ipauubaya na umano ito ng palasyo sa Justice Department. Nang tanungin kung may tuturing na bampugante si De La Rosa, sabi ng Malacanang.
2: Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
15: Natanong din ng palasyo kung ipatutupad ng pamahalaan ang kaparehong paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ni De La Rosa kasunod ng resolusyon ng Korte Suprema, hahayaan na lamang umano nila ang DOJ ang magpasya sa mga susunod na hakbang. Sinabi pa ng Malacanang na hindi nararapat ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla.
2: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
15: Git pa ng palasyo, dapat matanong ang Senado, bakit nakaalis ng Senate premises si Bato kahit ito ay nasa protective custody na dahilan ng hindi pagsilbi ng NBI arrest warrant mula sa ICC?
2: Sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
15: Samantala, ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, sa Lunes pa nila mapag-aaralan ang desisyon ng Supreme Court. Pero ayon kay NBI Spokesperson Palmer Malyari, naka-alerto raw ang NBI at handang i-implement ang manhunt operation para kay De La Rosa. Ang kampo ni De La Rosa na hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa kanyang abogado, tungkol lamang ito sa provisional relief at hindi pa siya sa merito ng petisyon. Dagdag pa ng kampo ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration. Audrey, linawin lang natin no, na wala pang inilalabas na pansamantalang utos ang Korte Suprema kaugnay ng pagharang sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na naka-alerto sila para i-implement yung manhunt operation laban sa senador. Sinabi naman ng Department of Justice na hawak na ng Office of the President ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito. Audrey?
3: Maraming salamat, RR Tubize.
5: Samantala, inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Kinaulat ni Ryan Lasigas.
16: Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent.
17: Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang imbestigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkaroon umano ng panic firing dahil inakala ng mga taga-USA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa USA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula sa PNP, BFP at AFP, gaya naman nagkakapanginginan hinayang daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari, ang pag-assemble ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Marines Security, PNP PSPG at OSAA Security Personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado.
16: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS Security.
17: Irerekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act si Aplasca.
16: If there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, you know, use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. There hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot.
17: Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapuputok sa Senado noong nakaraang Linggo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa harap ng paghahanda sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng ilang kongresista ng iba pang dahilan o layunin ng pagsasagawa ng paglilitis sa ikalawang pangulo. Kaya ang ulat ni Vel Custodio.
18: Iginiit ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, na ang pagsasagawa ng impeachment trial ay hindi lang para patalsikin si Vice President Sara Duterte, kundi para maging batayan kung fit to serve pa ang Vice Presidente sa kabila ng mga allegasyon laban sa kanya.
19: It's not the target, it's making her answer these allegations because the House Prosecution Team is not the one establishing the guilt or the innocence. It's the Senate of the Philippines.
18: Kabilang sa mga pagbabatayan sa impeachment trial ay ang mga allegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, pagbabanta sa buhay at stabilisasyon, at hindi maipaliwanag na yaman.
19: It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law.
18: Ayon naman kay Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renico, battlefield din kung maituturing sa impeachment ang pagpapakalat ng maling balita at trolls online. Kaya aniya, mahalaga ang personal na pag-uusap at paghahati ng impormasyon sa publiko para ipaintindi ang kaganapan at proseso ng impeachment.
20: Nakita natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na ang mga algoritmo ng mga websites, ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan. Kung may disinformasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan.
18: Ayon pa kay Adyong, target nilang magdaos ng regular press briefing kapag isinagawa ng impeachment trial. Tinutulungan at sinusuportahan din sila ni dating Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers sa paghahanda sa impeachment trial. Pinag-aaralan pa ng prosecution team kung mag-a-appoint ang mga karagdagang House Trial spokespersons. May mga lumalapit aniya at nag-volunteer din para magsilbing private prosecutors, bagamat hindi pa pinapangalanan. Wala pang inuulat ang mga tagapagsalita kung sino-sino ang mga magiging impeachment managers. Binigyang diin naman ni Ko na kahit pa naghahanda sila para sa impeachment trial, hindi nila isasawalang bahala ang iba pang issue sa lipunan.
20: Sa bahagi naman ng kinatawan na to, we're never shutting up about flood control. We're never shutting out about accountability.
18: Samantala, kasunod ang pagtanggap ng Office of the Vice President sa summons ng impeachment court, umaasa si Ko na sasagot ang pangalawang pangulo batay sa articles of impeachment at hindi para questionin ang teknikalidad ng proseso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng isang senador na hindi makaharap sa Senado? Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Iba't iba ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig.
21: Kasi po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online.
0: Pero para kay Attorney Paolo Tomase ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyan din niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal.
22: Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estado, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging grounds to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate, baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance.
0: Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas.
23: Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin secret, hindi niya pwedeng sabihin niyo kasi kailangan nun nasa territory ho eh.
0: Palaisipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment.
22: Ako, meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi once nandiyan na yung ebidensya, mahirap na hindihan yung katotohanan.
0: Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong senator judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa.
23: Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw.
0: Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Ipinaalala ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na dapat sa balota ibuhos ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na mga pagbabago. Yan ang ulat ni RR Tubisen.
1: Sa kabila ng mga balakid, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary election sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, walang makakapigil sa halalan, maliban na lang kung may utos ang Korte Suprema o bagong batas. Ngit ni Garcia, dapat maisagawa ang halalan dahil bahagi ito ng peace process sa Bangsamoro. Gagamit din sila ng bagong automated counting machines at mas maraming Starlink units para sa mas mabilis na transmission ng resulta. Posible rin anyang lumabas ang resulta sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Sa isyu naman ng impeachment, sinabi ni Garcia na ayaw ng COMELEC na masangkot sa anumang political process. Para sa 2028 elections, tinutukan na rin ng COMELEC ang mas maagang filing of candidacy para mas mapabilis ang resolusyon ng mga kaso. Samantala, paalala ni Garcia, wala pa rin kapalit ang regular na halalan. Aniya, dapat idaan sa balota ang galit, frustration at pagnanais na pagbabago. Dagdag pa ni Garcia, ang tunay na rebolusyon ay ang tamang pagboto. Patuloy rin ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro para sa susunod na halalan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ng Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan, kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag pwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Mas mahaba na ang nagiging pagpapatrolya ng Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa tulong na rin yan ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa kasalukuyan, mayroong 80 barko ang Philippine Fleet kung saan itinuturing na major asset ang 2 Jose Rizal Class Frigates at 2 pang pinakabago na Miguel Malvar Class Frigate. Mula sa dating 1 hanggang 2 linggo gamit ang mga lumang barko, mas nakatatagal na ngayon sa karagatan ang mga modernong barko ng Navy.
6: This is a big boost to the Philippine Fleet's ability to support the Philippine Navy mission to put more platforms at sea at any one time. We have a very huge maritime zone. Now with the modern platforms that we have, we can stay 20, even more than a month at sea without the need for refueling or reprovisioning.
4: Isa sa pinakabagong barko na dumating kamakailan, ang offshore patrol vessel BRP Raha Lakandula na binili sa South Korea at nakatakdang ikomisyon bagong matapos ang Mayo. 4 pang kaparehong barko ang darating sa bansa hanggang 2028. Para sa Philippine Navy, may tuturing ngayon na middle power ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya pagdating sa kagamitan.
6: We are at par with our Southeast Asian neighbors. Right now, we have embarked on this modernization program that we have. And if you'll notice, most capabilities that our neighbors have are also the same with what we have now. I would say they look up to us because they admire this modernization program of ours.
4: Samantala, iginiit ng Department of National Defense na alinsunod sa karapatan ng Pilipinas ang ginagawang development sa Pag-asa Island at Lawak Island, kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND.
6: Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
4: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloca na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Inaasahan ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone na may posibilidad ng low pressure area sa darating na weekend. Ayon sa pag-asa, magpapaulan ng ITCZ o LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, posible sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa at apektado man ng localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao. Paglilino ng pag-asa, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong buwan ng Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Karaniwan ay nagsisimula ang onset ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, makararanas pa rin ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dulot ng localized thunderstorms o panandaliang mga pag-ulan sa hapon o sa umaga. May mga pag-ulan din sa Mimaropa region at Bicol region dala ng easterlies. Sa Visayas naman, apektado ito ng hanging silangan, makararanas ng maalinsangang hangin at posibleng pulupulong pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila, nasa danger level pa rin ang heat index bukas ng hapon. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, sa Bactan, Cebu, sa International Airport area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index. Tinatayang papalo naman sa 43 sa Davao City. Ayon sa heat forecast ng Pag-asa, abot sa 37 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius ngayong araw o bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso, Bulacan. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Aparicagayan at Dipolog, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng
8: at susunod, Transportation Department at inspeksyon ng bike lane sa Kahabanan Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga.
5: Food and Drug Administration, may pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption para matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa.
3: At aktres na si Maris Racal, ipinagdiwang ang kanyang anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga tsuper. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
9: Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
10: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
11: Nagbabago din kasi yung lipunan kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
9: Classroom Clash na may real talk at kulitan? Di tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
8: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Naging magandang simbolo ang aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, hindi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon, ayon yan sa isang eksperto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
24: Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklorin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangunguna ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes.
2: This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
24: Sa pananaw ng chief economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan.
7: This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. There's the next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the leadership for on behalf of other ASEAN countries. So, given the high growth and the large market in ASEAN, its influence, especially on economic and on other matters around the world. So this is very important. This would showcase the Philippines also, so in its role. It would highlight it's really the moment of the country to really shine, so to speak.
24: Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga prime minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Ricafort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga leader ng ASEAN.
7: So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill that, to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else is going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders, no?
24: Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap.
7: So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no? As far as protecting the respective country citizens.
24: Samantala, bilang coordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa.
2: The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties.
24: May tensyon man sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon, bilang tulay na rin ng makabuluhang dialogo, hindi lamang bilang tagamasid, pero bilang aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na walang kapayapaang ipinagkakaloob lamang, kundi ito ay pinag-uusapan, pinagkakasunduan, at pinipiling panindigan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakipagpulong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kay incoming U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago ang pagsisimula ng tour of duty nito sa Pilipinas. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang tumitibay at matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. kabilang ang mga oportunidad na mapalakas ang bilateral economic engagement, security cooperation, people-to-people ties at regional collaboration. Ngayon taon ay ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ang ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol sa regional at global developments tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN at ang kandidatura nito para sa non-permanent seat nito sa United Nations Security Council sa Hunyo. Si Lipton ang pumalit kay dating U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador mula 2022 hanggang Enero ngayong taon.
5: Namahagi ng espesyal na sa pasaporte ang National Museum of the Philippines sa Zamboanga para higit na maisulong ang national cultural heritage ng bansa. Yan ang ulat ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas.
12: Sa unang tingin, aakalain mong nagpapatagisan sa galing sa pagguhit at pagkulay ang mga local artists na yan sa isang pasilyo dito sa National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga. Pero ang eksena yan, isa lamang leisure activity para sa International Museum Day kasabay ng pamamahagi ng libreng NMP Passport. Bukod sa mas maisusulong ang National Cultural Heritage ng Pilipinas gamit ang NMP Passport, paraan din ito ng NMP para hikayatin ang mga Pilipino na bisitahin na iba pang national museums.
13: Kasama sa layunin nito is mas hikayatin sila na matutunan ng tungkol sa heritage natin, ang cultural significance ng mga collections na nasa museum. Siyempre, para ma-familiarize tayo sa mga national cultural treasures natin, at the same time, magkaroon tayo ng motivations na umikot pa.
12: Para sa multimedia artist na si Alex, magandang inisyatibong ito ng NMP dahil mapapalawak daw nito ang kanyang kaalaman hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dahil sa kanyang pasaporte, magsisilbi rin daw itong souvenir sa mga lugar na kanyang mapupuntahan.
13: In a way, it will be a great experience to go to museums sa ibang cities and experience the culture and history. Maganda siya, like para siyang treasure hunt, 'di ba? Like parang may reward once na stamp mo na. And like parang may physical souvenir once na stamp na 'yung passport mo. So, I really like the whole concept about it.
12: Samantala, hinihikayat ng NMP Zamboanga ang publiko na makisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa susunod na linggo. Isa nga sa mga nakalinyang aktibidad dito ay ang Basic Pamansak Lecture Demo Workshop na layong isulang intangible cultural heritage ng Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga, para sa Integrated State Media, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dismayado si Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos mapagalabang delayed ang status ng North-South Commuter Railway Project sa bahagi ng Pampanga. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Hindi na iwasang madismaya ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang kanyang inspeksyon sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR dito sa bahagi ng Angeles City, Pampanga. Napag-alamang delayed ang status ng construction ng istasyon, kaya mas lalo pang paiigtingin ng DOTR ang kanilang monitoring sa mga ongoing construction ng NSCR. Para masiguro na matatapos ang proyekto ayon sa target completion. Ayon kay Secretary Lopez, inaasahang matatapos ang bahagi ng proyekto mula sa Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela ngayong Desyembre taong 2027.
15: Ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027.
14: 2020 pa umuno na simula ng proyekto at simula noon, 7% pa lamang ang right of way hanggang 2025. Kaya naman mahalagaan niya ang pakikipagtulungan ng local government unit para mas mapabilis at maisakatuparan ang proyekto.
15: 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusan na ang ating proyekto dito.
14: Binigyang diin naman ng kalihim na mahalaga ang ganitong proyekto, lalo na parang nasa imbudo na ang mga sasakyan sa Metro Manila dahil sa pagsisiksikan nito. Makatutulungan niya ito na mas mapabilis ang biyahe ng mga commuter at dagdag pa ng kalihim.
15: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin maganitong proyekto.
14: Inaasahang matatapos ang kabuuan ng NSCR sa 2032 at sa sandaling matapos ito, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Clark, Pampanga papuntang Calamba, Laguna. Mula sa mahigit 4 na oras na biyahe, magiging 2 oras na lamang ito.
16: malayo pa, pero malayo na. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pinalawak pa ng Department of Transportation ang kanilang mga proyekto na makatutulong sa mga siklista. Natapos na nitong Pebrero ang bike lane sa kahabaan ng Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, na personal na binisita ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw. Napansin naman ang kalihim na kinakailangan ng dagdag na enforcer sa bahagi ng rotonda ng San Jacinto para sa kaligtasan ng mga motorista maging ng mga nagbibisikleta. Hihigpitan din ng pagbabantay sa mga pumaparada at dumadaan na iba pang sasakyan sa bike lane kung saan maring magdulot ng aksidente.
17: For the first time po yata, no, sa aming programa, nakita nyo mo, bike lane po tayo dito sa rotonda po, no? It all boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng alaga at importansya, una mga siklista, ang mga pedestrian. So tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista.
3: Pinapanatili ng Food and Drug Administration na abot kaya mga gamot sa bansa. Iyan ay sa pamamagitan ng implementasyon ng 12% VAT exemption sa mga piling gamot. Kung ano pa ang ibang mga programa ng FDA, alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
24: Nagpapatuloy ang joint inspection at monitoring ng Food and Drug Administration sa presyo ng gamot sa mga butika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman.
18: Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganoon din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
24: Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ng listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan.
18: Tayo po ay periodically nagkoconduct ng review na, sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue.
24: Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinatupad ng FDA na VAT exemption sa gamot. Pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-i-inspeksyon sa pamamagitan ng kanilang clusters sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilhing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa, ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa pagtakbo sa public office. Sa ilalim ng House Bill 8389, pinagbabawalan ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay na tumakbo o manungkulan sa iisang lokalidad. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, dumaan ito sa malawakang konsultasyon para tiyaking makatarungan at may patutupad ito ng maayos. Binigyang linaw din ng panukala na hindi pinagbabawal ang pagtakbo, kundi nililimitahan lang ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Kailangan magsumite ng sworn statement ng mga kandidato sa COMELEC at maglalabas naman ng implementing rules ang hensya sa loob ng 90 araw kapag naisabatas ito.
19: Aktres na si Maris Racal may handog na libreng bigas sa transport sector bilang pagdiriwang ng kanyang 12th anibersaryo sa showbiz. Narito ang ulat.
20: Mas pinili ng singer-actress na si Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12th anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng
24: pagbibigay ng libreng bigas imbis na gumastos at maghanda ng magarbong selebrasyon. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Racal ang isang reel na nagpapakita ng kanyang pamimigay ng libreng bigas sa mga jeepney driver sa University of the Philippines campus sa Diliman, Quezon City. Sinimulan ni Racal ang kanyang karera sa showbiz bilang runner-up ng Pinoy Big Brother All In noong 2014. Pagkatapos ng kanyang PBB stint, nagbida siya sa ilang mga programa at pelikula. Nakatanggap siya kamakailan ng pagkilala para sa kanyang mga proyekto sa Incognito at sa Sunshine. Bukod sa pag-arte, recording artist din si Maris Racal.
19: At yan po ang maiinit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.

0: Tickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: It's Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
15: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
4: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
5: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time check po tayo. It's now 7:05 in the evening. Ayun, no? Nako, gising na yung mga kababayan natin, pauwi na ng kani-kanilang mga bahay. Hoy, kumusta po kayo dyan? Lalo na ha, sa mga oras na ito, matraffic din. Pero syempre, dahil narito na naman po ang Salam Radio, syempre. Nako, may mga bago na naman po tayo, mga balitang ihahatid sa inyo. Kaya ika nga natin, no? Tune in lang po sa ating programa at syempre, makinig lang po para sa ating mga updates. And mamaya, abangan din ang ating mga kasamahan from the Translation Interpretation Division ng BTA Barn para na naman sa another segment, no, ng ating Word of the Day. Ayan. Sa ating mga kababayan dyan, sa May Cotabato, ayun, no, salam-salam po sa ating lahat at syempre sa ating mga Muslim communities. Oy, dyan sa Quiapo, magandang gabi, Wakila Restaurant, ayun, no. Kaway-kaway tayo sa ating mga kaibigan dyan. Yan yung mga on-the-go natin na mga suki. Uy, nakapag-dinner na po ba kayo dyan? Banggitin nyo lang po yung pangalan ko. Wala namang pong discount. Ayun. Pero masarap yung mga food nila, ha? Siyempre, fan ako ng Wakila Restaurant. Sila yung one-time tinaanan pa mismo ni Mayor Isko Moreno, no? Doon sa tapat niya. Kasi sa kanila rin yon yung gumagawa ng roti. Diba? Sobrang nag-trending yon. Kaya naman, no? Talagang dinadayo ang Wakila Restaurant. At pati na rin ang kanilang mga Arab finds. Ayun. Congrats, ha? Nakakatuwa na makita natin ito, especially that our communities here in Metro Manila, despite that we are a non-Muslim country, they made us feel that we belong, no? The inclusivity, ika nga, is there. So maraming salamat. At syempre, saludo tayo. Ang mismo ating mayor ng Quezon City, Ma'am Joy Belmonte, talagang pro halal siya. Napakarami na kanyang mga ginagawang mga projects on halal. And of course, sa mga iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan din, ha? Mismo sa LGU din ng QC, marami tayong mga kaibigan, mga Muslim dyan. And of course, dyan sa Manila, dahil na-mention na rin natin ng Wakila, of course, ano, kay Mayor Isko Moreno, syempre, nandyan din ang kanilang, inshallah, ilulunsad naman na halal na eco hub nila. Uy, nakaka-excite, no? Talagang gusto nila mas mapalawak pa. Kasi dati, nagkaroon na kasi ng programa ang LGU ng Manila. Nagkaroon nito na parang halal festival. So, ang gustong gawin ngayon, parang maging, it's like they will be normalizing the halal food festival in the city. Wow naman! Diba? So, mashallah, ayan. So, syempre, hindi rin nagpapaiwan ang aking city, no? Saan ba ang aking city? Syempre, San Juan, no? Talagang last time, Ramadan, wow, namigay pa sila ng mga food packs. Not only that, no? Talagang may mga kasama pa ito na maliliit na mga traveling, what do you call this, prayer mats.

0: Kaya naman maraming salamat sa leadership ng ating Mayor Francis Zamora. Anyway, 7:09 in the evening. At ano ba ang ating mga pakaabangan ngayong gabi? Syempre sa Salam Radio. Dito lang yan sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Transparency score ng Pilipinas tumaas ayon sa Department of Budget and Management. CIDG hawak o may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Bato de la Rosa noong umalis ito ng Senado. DILG, pinalakas naman ang papel ng LGU sa Universal Healthcare sa pamamagitan ng Lingap Program. Lab for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa lungsod ng Cagayan de Oro City at Misamis Oriental, dinumog ng mga residente. Dar Ilocos, hinasa naman ng kabataang filmmakers sa pelikula Grario 2026. Uy, napakaraming mga magagandang balita. PDEA K9 units nagtala naman na magandang record sa drug seizures sa buong bansa. TESDA, pinaigting naman ang demand-driven training para tugunan ang job mismatch. Ito, drying system project. Opisyal ng inilunsad ng NIA Zamboanga del Norte Region Sub-Office sa bayan ng Gudud, Zamboanga del Norte. PSA Region 10 inilabas na ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 sa Northern Mindanao. Distribusyon naman ng Seed Capital Fund ng tatlong pamana, Livelihood Association sa Sulu, pinangunahan ni DSWD Secretary Gatchalian. Ugnayan, ito sa ating mga balita, ugnayan ng mga ahensya muling pinagtibay ng Zamboanga, Sibugay, PNP sa pagbisita ng mga opisyal ng Bureau of Customs.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alright, ako sa dami ng ating mga balita ngayong araw, ano, mamaya isa-isahin din po natin yan. But syempre, no, of course, the whole Muslim community, no, and marami tayong kakilalang mga kaibigan din natin who are not even Muslims also are sending their sympathies towards what happened in San Diego, no, kung saan nagkaroon nga ng mass shooting. Ano, mismo sa isang school and masjid dyan sa may San Diego. So there were identified three Muslim men, adults who were killed, no? And it was later on this day actually, no, ay naipakita na rin, naipakilala na rin sa publiko ang dalawang teen suspects, no? Nakalaunan ay namatay din dahil na rin sa natamo nitong mga sugat. So we are praying, no, not only to the lost souls of this men in the Muslim community in San Diego na talagang ginawa nila ang lahat para hindi mapasok ang paaralan, or else, subhanallah, mga maliliit po na bata, no, yung nandoon sa Islamic Center of San Diego, and these are other kids also are coming from Gaza, no, iba't ibang lugar din ang pinanggalingan na kumbaga they were looking for a brighter future kaya sila ay napunta, no, sa San Diego at iba't iba pang lugar, hindi lang sa US, may mga nasa Canada. I mean, these people have been through so much, no, when they were in Gaza and they were looking for a brighter future one day at dito nila ito nakita. Unfortunately, andyan, no, kasamaan ika nga natin ay talagang nariyan. Kaya naman ang gabay ng ating Panginoon ay always naman natin itong hinahangad at palagi tayong nananampalataya na i-guide tayo ng Panginoon. So because of that, no, syempre we are also extending the words from the Muslim community, no. Let's pray, no, to for everyone, no. This is not about religion or whatsoever. This is about being human, no, and the love and respect to each other. Sabi ko nga kanina, no, napapost tuloy ako. Sabi ko, I'm so so happy dahil mismo dito sa ating studio, no? Kami lang ni Nords ang mga Muslim dito, and we are so happy. Ako mismo personally, I am so happy, and I thank God that I have these people around me. Eto sina Sir Ice, Ma'am Jamie, Sir Marvin, Sir si Ate Joy, Ate Matet, Ate Ice, sino ba to? Si Ate Mai, no? Ate Isa, no? These people, mga boss natin, Sir Dindo, Sir, what do you call this, mga former boss natin, no? Lahat sila, kumbaga, na na-meet natin dito, natutuwa tayo dahil, you know, the respect and the love for each other coexists, no? Despite that we have different beliefs, ayon. Anyway, 7:15 in the evening. Before we will be having a short break, eto muna tanggapin natin ang ating mga balita. Transparency score ng Pilipinas tumaas ayon sa DBM. Alamin natin ang balitang yan mula kay DK Zarate. DK!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pag-angat ng Pilipinas sa usapin ng transparency. Base sa 2025 open budget result, nakakuha ang Pilipinas ng 76. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 na may 68 transparency score ng Pilipinas at 75 score noong 2023. Naalagpasan din ang Philippine Development Plan target na 71. Ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso aniya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan, sa DBM, bawal ang mabagal, bawal ang maghihintay at sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, sa CIDG, may hawak naman na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis ito ng Senado. Alamin natin ang balita niya mula kay Ms. Diane Liar. Diane?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May hawak ng impormasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa direksyon ng sasakyan na ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa nung umalis sa Senado. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Robert Morico II, alam nila kung saan papunta si de la Rosa. Gayunman tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye ang opisyal at iginiit na hindi pa kailangan magkomento ng PNP kaugnay sa usapin. Nauna nang ipinaliwanag ng PNP na kahit may valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court, maghihintay pa rin sila ng court order para sa extradition o tamang koordinasyon mula sa Interpol bago magkaroon ng direct surrender. Samantala, umiwas ding magkomento si Morico ng tanungin kung lumalabas sa investigasyon na sinamantala ang komosyon sa Senado upang makaalis sa protective custody si De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Samantala, DILG pinalakas ang papel ng LGU sa Universal Healthcare sa pamamagitan naman ng Lingap Program. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ray Ferrer. Ray?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alright.
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinapaigting ng Department of the Interior and Local Government ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ang programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mahirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong Nobyembre 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance, kasama rin ang iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers sa ilalim ng LINGAP. target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Love for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa lungsod ng CDO at Misamis Oriental dinumog ng mga residente. Alamin natin ang magandang balita niya mula kay Miss Dandy Makarambon, gikan ni Ligan. Dandy!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naging maayos at matagumpay ang Lab for All Caravan idinaos kahapon, Mayo 19 sa Capital University, Cagayan de Oro City, nilahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Region 10. Dinaluhan at pinangunahan ng unang ginang First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos na siyang may inisyatiba nitong Lab for All para makapaghatid ng mga panlipunang serbisyo kabilang ang medical mission. Mainit siyang tinanggap ng pamalang lokal na lungsod sa pangunguna ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy at Vice Mayor Bebot Rodriguez nagbigay ng kani-kanilang mensahe. Kabilang sa mga ahensyang nakilahok ay ang regional offices ng DSWD, Department of Health, PhilHealth, Department of Agriculture, DTI, LTO at iba pa. Nabataan din natin doon si Public Attorney's Office of PAU Chief Attorney Percy de Rueda Acosta, PNP Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na silang nagbigay ng seguridad at iba't ibang LGU ng Misamis Oriental. Sa di inaasahan, dinumog ng mga residente ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental ang mga serbisyo ng Lab for All na kinabang sa mga libreng serbisyo ng pamahalaan na siyang hangad ng unang ginang ng bansa. Ang maiparating sa lipunan ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, bahagi ng kanyang mensahe, ang kalinga ng pamahalaan para sa lahat, hatid ng Lab for All. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Makarambon. Samantala, dako naman tayo sa Tayog kung saan Dar Ilocos hinasa naman ang mga kabataang filmmaker sa pelikula Grario 2026. Alamin natin ang balita niya mula kay Mildred Coquia. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinasaan ng Department of Agrarian Reform Ilocos Region na ang kakayahan ng mga kabataang filmmakers mula sa iba't ibang state universities and colleges sa Region 1 sa pamamagitan ng Pelikula Agrario 2026 Online Film Laboratory. Pinungunahan ni Director Zig Dulay ang seminar workshop na tumalakay sa directing, screenwriting, cinematography at editing bilang paghahanda para sa DAR Central at Regional Film Festival. Kabilang sa mga kalahok ang 10 student representatives mula Pangasinan State University City Santa Maria Campus, kasama ang kanilang advisor na si Mark Jason Mariñas. Lumahok sila sa Agrarian Reform Beneficiary at Agrarian Reform Beneficiary Organization Film Categories bilang kinatawan ng Pangasinan. Aabot sa 17 teams mula sa iba't ibang SUC sa Region 1 ang sumali sa Patimpalak na layunin hikayatin ng kabataan na ipakita sa pelikula ang mga kwento ng tagumpay ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa DAR Pangasinan, mahalagang partisipasyon ng kabataan upang maipakita ang misyon at bisyon ng ahensya sa pamamagitan ng pelikula. Nakatakda namang simula ng PSU Santa Maria ang kanilang film production bago ang pagsusumite ng entries sa Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, PIDEA K9 units nagtala naman ng magandang record sa drug seizures sa buong bansa. Alamin natin ang balita niyan mula kay Ray Ferrer. Ray!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniulat na Philippine Drug Enforcement Agency ang malalaking tagumpay sa kampanya kontra illegal na droga sa tulong ng kanilang K9 units mula Hulyo 2022 hanggang Abril 30 ngayong taon. Nakapagsagawa ang PIDEA K9 teams ng 546 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 221 drug personalities. Nakumpiska rin ang halos 2.5 tonelada ng shabu, mahigit 44,000 ecstasy tablets, 71,749 na gramo ng cocaine at higit 2 tonelada ng marijuana. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at programang Bagong Pilipinas, patuloy na pinalalakas ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagan Ineres, malaking tulong ang K-9 units sa mga paliparan, pantalan, checkpoints at iba pang operasyon dahil sa kanilang mataas na eksaktong pagtuklas ng droga. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Drying System Project opisyal ng inilunsad ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Alamin natin ang balitang yan live na live mula Zamboanga, Cebu kay Lesti Cubo. Lesti!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Opisyal ng inilunsad na National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang bagong Drying System 1 na project sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Plan, WARCEP, na dinisenyo para suportahan ang labas ng Regators Agriculture Cooperative o LABDIAGCO. Ang proyekto ay pinagsamang inisiyatiba ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, NIA Zamboanga del Norte Sub-Office, at ng lokal na pamaraan ng Gudod. Ang kasunduan ay nilagdaan sa presensya ng mga kaagapay na ahensya, mga lokal na opisyal at mga kinatawan na mga magsasaka. Layan ng proyekto na bigyan ng modernong mga post-harvest facility ang LABDIAGCO farmers para mapabuti ang kanilang rice drying operations. Ang pasilidad ay makabawas sa mga paggalugi pagkatapos ng ani, magpapabuti ng kalidad ng butil at tutulong sa mga magsasaka na kumita ng mas malaki at o sa pamamagitan ng mas mataas na uri ng halaga ng bigas. Ang proyekto ay sinuportahan ng NIA Regional Office 9 sa paumuno ni Regional Manager Engineer John Nathaniel Plaza na sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng ahensya sa mga convergence project o program sa una nagpapatibay ng mga magsasaka o ng unang agrikultura sa Rehiyon 9. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu.
0: Maraming salamat, muchas gracias, Lesti Cubol. Samantala, dako naman tayo ulit sa may tayo kung saan TESDA. Pinaigting naman ang demand-driven training para tugunan ang job mismatch. Alamin natin ang balitang yan mula Tayog, Mildred Cuquilla. Mildred!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
8: Pinaigting ng TESDA ang kanilang area-based at demand-driven training strategy upang matugunan ang patuloy na hindi pagtutugma ng trabaho at kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Ani TESDA Ilocos Regional Director Ramon Evan Ruiz, mas pinalalapit na ngayon ng ahensya ang kanilang mga programa sa aktual na pangangailangan ng industriya. Aniya, hindi na nagsasagawa ang TESDA ng mga pagsasanay kung walang katumbas na oportunidad sa trabaho. Sa halip, nakabatay na ang training program sa demand and labor market, katuwang ang employer, industriya at iba pang ahensya ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan din ang TESDA sa DMW upang matukoy ang mga oportunidad sa loob at labas ng bansa at matiyak na ang mga kasanayang tinuturo ay akma sa kasalukuyan na tinaharap na pangangailangan sa trabaho. Dagdag pa niya, nakatulong ang technical vocational track sa senior high school sa pagpapalakas ng kahandaan ng mga estudyante sa trabaho kahit hindi na magtuloy sa kolehiyo. Pinagtitibay din ang TESDA ang kakayahan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng National Certification System na umaayon sa pamantayan ng industriya upang mas mapadali at maging malinaw ang proseso ng hiring. Kasabay nito, iniaayon din ng ahensya ang kanilang mga programa sa pangangailangan ng MSMEs upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng skilled workers sa iba't ibang sektor. Patuloy ring ina-update ng TESDA ang kanilang curriculum upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at digitalization. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Samantala, PSA Region 10, inilabas naman na ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 sa Northern Mindanao. Nagbabalik ang ating kasama ang si Miss Dandy Macrambon. Dandy!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas na ng Philippine Statistics Authority o PSA 10 Northern Mindanao ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 ng Northern Mindanao. Ipresenta ni Regional Statistical Services Office 10 Regional Director Dr. Janeth Aves. Ayon sa survey, ang labor force population ng Northern Mindanao ay tinatayang nasa 2.38 million binubuo ng employed at unemployed individual. Nagpapakita ito ng pagbaba ng humigit kumulang 29,000 mula sa na italang 2.41 million noong taong 2024. Katumbas nito ang labor force participation rate na bahagyang bumaba ng 64.8% sa taong 2025 mula sa 66.2% sa taong 2024. Ibig sabihin nito ani RD Aves, ilang individual ay may trabaho na o aktibong naghahanap ng trabaho sa klaw sa panahong ginawa ang survey. Ang bilang naman ng may trabaho at employment rate ng 2025 ay 2.29 million mula sa 2.32 million sa taong 2024, habang ang employment rate sa taong 2025 ay nasa 96.3% mula sa 96.2% sa taong 2024. Ani RD Aves, layunin ng survey presentation na suportahan ng evidence-based na kabatay sa ebidensya para sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon ng mga ahensya ng gobyerno, stakeholders at publiko. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Miss Dandy Makarambon. Oy, Yasreen Abdullah, magandang gabi po. And again, to the Wakila Restaurant dyan sa may Quiapo at syempre sa ating Quiapo Muslim Community. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At mamaya po, pakaabangan din po natin ang ating Word of the Day from the TIDBTA. Ayan, isusunod na po natin yan. Pero syempre, before we will be having our short break, narito po muna ang ating Aisha Adhan. Oras yan dito sa Metro Manila. It's now 7:31.

0: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: It is now 7:39 in the evening at sa mga oras na ito, dako naman tayo sa barn para sa ating special episode ng Kapatid Language Connect. Bigay naman, syempre, ng ating mga kasamahan from TID BTA Barn. Narito at panoorin natin.
8: Eh, maraming salamat kapatid na Princess Abiba at sa iyo, Kuya Norris. Assalamualaikum, Bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas. Isa na naman pong mapagpalang gabi para po sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect at upang magbahagi po ng kaalaman at impormasyon. Ako po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, at ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, malabog po namin kayong inaanyayahan sa ika-77 na po na episode ng ating programa at live po tayo ngayon dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ang programang ito, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod para po sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. At dahil dyan, mga kapatid, ang ating tanggapan po ay nagpaparating ng pagbati dahil ngayong buwan po ng Mayo ay Heritage Month na may temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Ayan, kaya samahan niyo po kami, mga kapatid. Ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilalan. At sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ayan, mga kapatid, dumako na po tayo sa ating Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week na isinalin po sa iba't ibang wika na meron po tayo dito sa ating tanggapan na siya pong ginagamit o mga pangunahing wika dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panoorin po natin.
9: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
10: Word of the Day, Assistance. Work becomes easier when we give assistance to one another. Sa Pilipino ay tulong.
11: Nagiging madali ang trabaho kapag nagbibigay tayo ng tulong sa isa't isa.
10: Sa Maguindanon na Kagtatabanga.
12: Pagkalamos sa kalabag, umayin kapag tatabanga sa umani isa.
10: Sa Maranao na Tabang.
13: Sugalabag na kabaloy amalbut igira ang itatabanga sa umanisa.
10: Manghabaha sa sud, Tabang.
14: Lumuhay in hinang bangkita niyo tumawang pakanya pakanya.
10: Mangsiyakan, Tabang. Nalampung hinangin bang paniya sa antara ewe pagtawang kinabangi. Iranon, Tabang.
15: Sugalabag na pagkalamud amay ka paganggay tanong sa tabang ko umanisa.
10: Masinama, Tabang.
16: Hinang likas yakatis bang kami magtabang sarisan.
10: Sangkagantay, Tabang.
17: Yaga kalup yang gawbuk akabila yaga atag kita ng tabang sa umalisa.
10: Dagtiduraye, Tabang.
18: Igan pake magat ka tamabang ko at sungayin sa katu.
10: Bilarabi, almusaad.
19: Yasbahu al-amal akthar suhudatan عندما نتبادل المساعدة فيما بيننا.
8: Ay, Ayan, maraming salamat po sa ating mga masisipag na tagasalin at sa inyong pagsali ng ating Word of the Week. At mga kapatid, dumako naman po tayo ngayon sa ating trivia. At para po sa kaalaman ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating trivia po ay nagmumula po sa mga published BAAS or published Bangsamoro Autonomy Acts at random po na kumukuha po tayo ng mga just some part of it na atin pong isinasalin. Ito po ang layunin natin ay para po mahikayat ang buong sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa mga Bangsamoro, na bisitahin po ang official website po ng Bangsamoro Parliament para po mabasa po ninyo ang full text ng mga published na BAAS. At para po sa episode na ito ay tayo po ay nasa Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 5, at Chapter 1, tungkol po ito sa General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. At narito po mga kapatid, tunghayan po natin kung ano po ito at ano po ang sali nito sa mga katutubong wika natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
20: Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 5, Health, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. The Bangsamoro government shall adopt a policy on health that provides for a comprehensive and integrated health service delivery for its constituents. It shall establish by law a general hospital system to serve the health requirements of its people and ensure that the individual basic right to life shall be attainable through the prompt intervention of excellent and affordable medical service.
11: Pamagat 5, Kalusugan. Kabanata 1, mga pangkalahatang provisyon. Section number 1, deklarasyon ng mga patakaran. Ang pamahalaang Bangsamoro ay magpapatupad ng isang patakaran sa kalusugan na magbibigay ng komprehensibo at pinagsama-samang paghahati ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan nito. Magtatatag ito sa pamagitan ng batas ng isang pangkalahatang sistema ng ospital upang tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan at tiyakin na ang pangunahing karapatan ng bawat individual ay makamtan sa pamagitan ng maagap na interbensyon ng mahusay at abot-kayang serbisyong medikal.
21: Ilano a ikalima, mapya akang bubulawasan, sa ginta sa ikaisa, kapupakalang ka pa kumang atoran. So gobyerno a Bangsamoro, napaliuga taosaran iyan so atoran kumapya akang bubulawasan, a pumagay kumakararangkong, gupya makapamagpeda akabagay sa serbisyo, pantag kumapya akang bubulawasan para kumang pagtaon iyan. Paliugat a makaadansiran sa kadandan, a okitokita ospital, a makambubukan, kubitikan, an mibkay sa mga kinanglan, o pagtaw pantag kumapya akang bubulawasan, guan masiguro a sopompungan a kabnar sa kawiyag-wiyag, o umanisa na paliugat a kaparoling bulalan, kumagaan a galabak, kumapya, gumalbud a serbisyo pantag ko kapakimbulong.
22: Al-unwan al-khamis, as-sah, al-fasl al-awwal, الأحكام العامة القسم واحد إعلان السياسات تعتمد حكومة بنسامورو سياسة صحية توفر نظاما شاملا ومتكاملا لتقديم الخدمات الصحية لمواطنيها وتنشئ بموجب القانون نظاما للمستشفيات العامة لتلبية الاحتياجات الصحية لشعبها وضمان تمكين الأفراد من التمتع بحقهم الأساسي في الحياة ومن خلال التدخل السريع وتقديم خدمات طبية متميزة وميسورة التكلفة.
23: سائرة نون نا Title 5 مابيا كان بولاواس Chapter 1 General Provisions Section 1 كيا payag kumanga aturan. So gobyerno o Bangsamoro dait na makambagar sa aturan kumapya kang gulawas a makaenggay sa tarutop agupya kaisanan a kaenggay sa serbisyo kumapya kang gulawas para sa mga taunyan. Diyan na pagtakasan pantag sa kitab o langon na ukit no ospital para manggalabok sa mga nasisita no mga tao sa mapya kang gulawas agu masiguro so kawagib na uyag-uyag o umanisa na makwa. Makapantag sa mga gan akap pagtabod sa mapya agumababa iaraga ng mga serbisyo sa kapamulong.
0: Kando 5, Kagalawahan. Chapter 1, Kluhanan, Katayan. Taga 1, Kafayag, Reukit, Bangsamoro, Gobernmente. Matutsa, Pabagar, Ukit, Antag, Dabkagalawahan. Giiray, Kafiyonon, Barabsan, Paodor-odor. Gumalbak, Kwantag, Dabkagalawahan. Ka ati, Dabdekaan, Sako. Tananain ni Fanagaw Dabkita B. Sabaan eh, kay Kluhanan ni eh, Rukunay de Hospital, inok mirayan do kailangan kay Lowo hindi ito. Sigurado no'y gata hikwagibis nga ito. Dab paranawawe, gudotroy timpanawe kairay fio brabgaganan kagalbag de medical.
1: Title 5, Lunasakki General Provision Mabahasa Sinama, Section 1, Pagmamahalayak Maaturan. Yaparinta Bangsamoro magparihala aturan ni Lunasakki ni hinang ito pasal ito yahya toonan gunana makakabadahan parinta magpaniya service ni Lunasakki. Madalom undang-undang syara pinaheka ni hinang ospital makapinaheka sistema ni Lunasakki hasupaya tiap-tiap manusia salamat baransiga makalikas kaluhayan manusia luhay-luhay in pagtambar.
3: Title 5, Medyaw na Panglawas. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng mga pamakaid. Ng gobyerno ng Bangsamoro kay magkakusog ng sambok na pamakaid sang medyaw na panglawas. Naigaatag sa payas ang sambok na komprehensibo o ipagsambok na pag-aatod ng serbisyo ng panglawas sa payas ang mga utaw ng city. Yan ikay magatukod sang pamagutan ng hukom ng sambok na pagkarikuan na sistema ng ospital. Untak pagserbisyuhan yung mga pilakinahanggan ng panglawas ng mga utaw o siguro na yung uman isa na panguna na kapatot sang kabuwi kay amakamang sang pamagutan ng malog na intervention ng matigam o barato na serbisyong medikal.
5: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. In parinta Bangsamoro, suway makaisara tungod health amuin magpaaon sin barsakop iban muhaddal health service delivery para harayat niya. Suway mapatindog deng hasara in general hospital system hasupaya mahinang siya health requirements para harayat iban matanto in muna-muna kapatot hakabuhi sin tiap-tiap manusia suway maluhay madawhat deng hamasamot pang uti sin majawid iban kagausan medical services.
24: Title 5, Kanggugulawas. Chapter 1, Langkum at Udtulan. Section 1, Inipayag ang mga pangitaban. Sa gobyerno na Bangsamoro na ang gulalan sa pangitaban, ang makapangadeng sa mapayag ang pinakaisanan na serbisyo sa kanggugulawas ang makaanggay sa kanumanga tonin. Nasisita imakapamaluli sa pangitaban alang kumaukit na ospital kaando makatuman so pakanasisita ng mga tao sa kanggugulawas ang dumasigulo iso pagampaganayan at kawagib sa ginawan noong gagaysa na masampay sa ukit ang masambot at katuman sa kanang mga mapya ang dumababa ialaganin ang mga serbisyo sa kapapanggamot.
25: Irisan si kaisa undang-undangan langko. Bahagian si kaisa pamatampal kasara-saraan. Bangsamorohin suway nugino agdahan policy on health hatinen mania comprehensive dok integrated health service delivery. Simera ayat ni. Iyet tapatengge sinara hinang general hospital system nugino me kalagihan sin health simeaane. Pinamattan we niya kapatuddangan paranganin tinigto kakasayden silabayan hantap himekmet do takole de medical servicin.
8: Ayan, maraming salamat ulit sa ating mga translators. Maraming salamat, ano? At ngayon naman po, mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating segment na quotable code. At ito po ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members, ano? At para po sa episode na ito, ang ating quotable code po ay nagmumula po kay MP Abrar Hataman. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, kilalanin po natin muli kung sino po si MP Abrar Hataman. Narito po, mga kapatid.
26: MP Abrar J. Hataman, born on August 26, 1999, is a Basilan-born member of the Yakan Indigenous Group. He currently serves as member of the Bangsamoro Parliament, representing stakeholders in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. a young leader with strong community roots. He has been active in youth and community development, focusing on improving education, healthcare, and livelihood opportunities for his constituents. Prior to his role in Parliament, he became part of the Bangsamo Transition Authority, the interim governing body during the PARM's political transition, and has since been actively involved in legislative work, including the co-authoring and support of regional bills and resolutions on social welfare and development. He belongs to the prominent Hataman political family in Basilan and is a nephew of Governor Hajimin Jim Hataman Saliman and Representative Mujib Hataman, both well known in Basilan's political landscape.
8: At ito naman po mga kapatid, narito na po ang kanyang quotable quote. Ibabahagi po muna namin sa inyo kung ano po ang English quotable quote po ni MP Abrar Hataman. Ayan, ayon po kay MP Abrar Hataman, the health and wellness of public servants is not merely a matter of employee benefit, it is a matter of good governance. A healthy bureaucracy is the backbone of a healthy government. Ayan, maraming salamat po kay MP Abrar Hataman at tayo po, ang TID po ay nagpaparating ng pagbati po sa kanya at sa buong tanggapan no, ni MP Abrar Hataman. At mga kapatid, tunghayan po natin kung paano nga po ba ito isinasaling sa iba't ibang wika no, na mayroon po tayo dito sa ating tanggapan. At again, ang mga wikang ito po ay Arabic, Filipino, Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taderay, Sinama at Kagan. Mga kapatid, tunghayan po natin.
2: Sa Filipino ay
4: ang kalusugan at kapakanan ng mga lingkod-bayan na hindi lamang usapin ng benepisyo ng mga empleyado. Ito ay usapin ng mabuting pamamahala. Ang isang malusog na burokrasya ang nagsisilbing gulugod na isang malusog na pamahalaan.
2: Sa Maguindanao na
8: so, kanggubulawas, nukapya na magagadam ng mga pagserbisyo sa gobyerno na dagkan ng papalanambo at kapyanan kanong mga gumagalabot. Kaisa inya a ukit a kapya na kanggubilno. Sumatidto a ukit a katyakap sa kanggubilno itardas numapya a kanggubilno.
2: Sumranaw na.
6: Sumapya akang gugulawasan, gusto kang mapyaan o giisisirbisyo sa publiko. Nakna ubang matanganisan, ausba o gumagalabak. Kaskanya na bandingan o mapya ang kang gobyerno. Sumatatanor a okit-okit akatukdir na pulaos o tanor ang gobyerno.
2: Bangsiyakan.
7: Makasayambo duk makakulasig iye pagservisyo si mahadyanain. Dumain hadya si paruntungan mi empleyado. Pajato iyan si pamarintahap good governance. Pagge kasabin na lang men, kahantap katibuukan pag nakurain iyan katuwasan pamarintahe.
2: Sa Iranon na,
9: sukang gulawas agumapya kagadam o mga pagservisyo po publiko na di kanabu kumbityaran, ikapyanan para po pamanggalapok. Gyan na bityara bun kumapya kang gobyerno. Sumapya ukit akatyakap na isa bagar ko mapya akang gobyerno.
2: Sinama?
12: Lunas kasambuhan makakapandayan ang maghihinaw na parinta. Imbisara ito sa tisadya pahampit maamaghihinaw. Sa ito yabisara ni Bea kabantolan ni good governance. Kahantapan kasabanalan yan na ito ni Onan hatur le magparinta.
2: Sangkagan kay?
13: Yang madyaw o panglasalasa ng mga pang-intermonso ng kautawan na yagaduma na digayad ng sambuk na baw na magtaguna sa pang-utawan. Yani sambuk na baw ng madyaw na pagda, yang sambuk na baskog na pagduma na yang para butuan ng sambuk madyaw panglasalasa na gobyerno.
2: Dibti duraye.
27: If you wake kagalawohon, barag kapiyo kagalbo, kimdoowe, bakan sa piyo dapsabaan ni kamalbo. Ni sabani piyo ko pananggwit, piyo ka uwit, na ikani bagaran to upo piyo ka sa pananggwit.
2: Bil-Arabi?
28: Inna sihata wa salamat al-amilina fil khidmat al-amma yatajawazu kawnihim tiyazan wazifiyan, bal hiya rakizatun min rakaiz al-hawkamat al-rashida, إذ أن الجهاز الإداري السليم يشكل الدعامة الرئيسية لحوكمة قوية وفعالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: Maraming maraming salamat at sana po mga kapatid, ano, may natutunan po tayo at mas nakilala po natin, lalong-lalo na po yung iba't ibang katutubong wika na mayroon po kami dito sa TID. And again, it's Heritage Month for the year 2026 at isa po sa talaga namang natatanging heritage po ng isang Pilipino o ng Bangsamoro ay ang kanyang wika. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang ating isa na naman pong makabuluang talak. Ayan, dito po sa ika-77th na episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa programang Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pong episode. Mas marami po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong kapatid, Norin Lambitan, mula po dito sa TID. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipino.
10: Maraming salamat, Miss Norain ng TID LTIS. Magandang gabi po. Anyway, it's now 8 o'clock in the evening at eto, ipasok lang po natin. Mayroon tayong flash report. Lusot na sa second reading ang panukalang Kalinga Act na layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan tuwing may energy crisis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Live na maghuhulat ang ating kasamahang si Miss Melanie Valdos Reyes. Miss Melanie.
11: Radyo Pilipinas Flash Report.
14: Princess, dalawang malalaking panukalang batas ang inaprubahan ngayon sa ikalawang pagbasa. Lusot na sa second reading ang Kalinga Act o House Bill number 9305 na layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay na sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Gayun din, aprobado na sa second reading ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ang panukala matapos irekomenda niya Committee Chair Zia Alonto Adyong ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala, itinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. At yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Miss Melanie. Samantala, distribusyon naman ng Seed Capital Fund ng tatlong pamana, Livelihood Association sa Sulu, pinangunahan naman ni DSWD Secretary Gatchaliana. Magandang balitang yan, alamin natin mula kay Eloesa Mohamed Puun sa Hulo.
11: Radyo Pilipinas Report.
15: Isinagawa nitong Lunes ang pamamahagi ng seed capital sa tatlong asosasyon sa Sulu sa ilalim ng payapa at nasaganang pamayanan o PAMANA Livelihood Program ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni Secretary Rex Gatchalia ng DSWD na bumisita sa lalawigan upang personal na maibigay sa tatlong asosasyon ang kabuang 900,000 pesos na seed capital fund. Makakabenepisyo rito ang mga asosasyon mula sa Barangay Bitanag sa Panamaw, Buhanginan sa Patikul at Kagay sa Bayan ng Indanan na binuo bilang Pamana Peace and Development Livelihood Associations o PLPA. Pagbabahagi ni National Program Director Miramel Laksa, makatatanggap ang tatlong asosasyon na ito ng higit 300,000 pesos bilang kapital sa pagsisimula nila ng negosyo na kaya nilang mapalago. Aniya, aabot sa 104 ang target nila para sa Sulu na mabigyan ng Seed Capital Fund. Ito ang mga people's organization or naorganisa bilang PLPA. Sa iba naman na hindi maisama sa asosasyon ay maaari silang makwalipika sa Cash for Work program na may target na 464 individual. Habang maaari rin makabenepisyo sa Educational Assistance Program ang mga anak ng mandating rebelde, 35 ang target nilang makabenepisyo rito. Binigyan din pa ni Laksa na sa susunod na mga taon, umaasa sila na mas marami pa ang maabot ang PDBBM program.

0: Pangwakas, ugnayan naman ng mga ahensya muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PNP sa pagbisita ng mga opisyal ng Bureau of Customs. Alamin natin ang balita niyan na mula sa Zamboanga Sibugay, Lesti Cubol. Lesti!
1: Radyo Pilipinas! Report!
2: Muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay Police sa Provincial sa pamumuno ni Police Bernard Danny De Sugo ang kooperasyon ng mga ahensya o inter-agency cooperation sa ginamang call ng mga opisyal ng Bureau of Customs of BOC sa Zamboanga kanina. Nais ni Colonel De Sugo na mapapanatili ang koordinasyon at kooperasyon ng PNP at BOC sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan, paghihigpit sa border security at pagpapalakas ng law enforcement operation laban sa pamimirata at pagpasok ng mga kontrabando sa lalawigan. Ang courtesy call ay sinagawa ni Josep Bajin Lian, Special Support Collector ng BOC Zamboanga Peninsula, kasama ang mga opisyal ng BOC Zamboanga. Sa kasagsagan ng pagpupulong, sinalakay ng mga opisyal ang mga mahalagang bagay para mapalakas ang inter-agency cooperation na nakatuon sa epektibong serbisyo publiko, kaligtas ng mga komunidad at katatagan ng ekonomiya. Ayon kay Colonel De Sugo, ang Zamboanga Sibugay PNP ay nananatiling tapat sa pagtataguyod ng kooperasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghahangad ng isang mas ligtas at mas mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesti Cubol!
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At syempre sa lahat ng ating mga kababayan, thank you. At dyan po nagtatapos syempre ang ating mga balita, lalong-lalo na po ang ating TID Kapatid Language Connect. Maraming salamat. And of course, for those who joined, and also Ma'am Not Me. Ayan, thank you Ma'am Not Me. Yasrin Abdullah. At syempre, nako, paisa-isa na rin po na dumadating ngayon sa Saudi Arabia ang ating mga hujaj, mashallah, for the Hajj 2026. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your Hajj, inshallah. And also, Quincy Kahilig, Levi Royo, Viloria Reposar, Ronaline, Examini, Bong Reyes, Emily Matutino, Mai Ontales, Fernando Mir, Shane Raudo, at yung iba pa na kung hindi po natin mabasa. But thank you so much. Ayan. So, dua po natin, inshallah, sa ating mga hujaj. Nako, tawagin nyo kami, inshallah, para tayo ay makabalik naman. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight from mula sa ating booth. Andyan ang ating mga boss engineers, Marvin Toledana at Joy Timidan. And of course, ang ating mga executive producers for tonight, andyan si Ma'am Jamie Quinto, Isabel Silang, and Sir Ice Adan. In behalf of my partner Nords, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kita-kita po muli tayo bukas, araw po yan ng Thursday, ayun, May 21, 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga

0: impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
8: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
6: May OPM na rock.
7: Pinoy ako.
6: May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas Magazine.
14: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang taginting ng AM
16: at lakas ng FM
15: sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
15: Radyo Pilipinas Magazine.
14: Serbisyo Publiko.
15: Taginting ng AM.
16: Lakas ng FM.
14: The AM and FM collab
16: sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-647-90, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Tahimik lang ang Tahimik lang ang gabi, pero Tahimik lang ang

0: Good News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas, breaking news.
2: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Idinadalangin kita. Mapayapang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Cristoforo Magallanes at mga kasamang martir. Sister Rose, agtarap po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 17, Talata 20 hanggang 26.
2: Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita,
3: "Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Maging iisa sana silang lahat kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mapasa atin dinawa sila upang maniwala ang mundo na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo ay iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Kaya malulubos sila sa kaisahan at kikilalin ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin at nagmahal ako sa kanila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ang ipinagkaloob mo sa akin. Kaya niloloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi kumilala sa iyo ang mundo. Kumilala naman ako sa iyo at kinilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila ang pangalan mo at ihahayag pa upang mapasa kanila ang pagmamahal mo sa akin at ako rin ay mapasa kanila."
1: Isinulat po ni Sister Vanjie Kanag ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ipinagdarasal tayo ni Jesus. Tataka-taka, hindi ba si Jesus ay Diyos? At sa Kanya tayo humihingi ng grasya? Pakinggan ninyo ito. Sa huling hapunan, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, Simon, tingnan mo, masugid kang pinaghahanap ni Satanas upang salain ka tulad ng trigo. Ngunit idinalangin kita na huwag magkulang ang iyong pananampalataya." Ipinagdasal ni Jesus si Pedro. Si Jesus ang tanging daan sa Ama, ang tanging tagapamagitan. Mababasa natin na sa huling hapunan, nag-alay si Jesus ng masidhing panalangin sa Ama para sa mga mananampalataya. Noon, ngayon at bukas, sa mga maniniwala sa pananalita ng kanyang mga sugo. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Sa kanyang paglisan sa mundo, nagsumamo siya sa Ama na tayo'y ingatan at ilayo sa masama upang sa wakas ay maisama niya sa kanyang kaluwalhatian. Nais niya tayong magkaisa. Magkaisa sa pagsamba, sa paninindigan, sa pag-alaga sa kapwa. Kapatid, meron ka bang isyu ngayon na gusto mong malutasan? Tukso na napakahirap labanan? Kabutihan na parang imposibleng maisulong? Alam yan ng Ama. Hinihintay niyang tumawag ka in Jesus' name. Paano yung hindi nagdarasal o hindi naniniwala sa Kanya? Kailangan ni Jesus ang ating tulong na magpahayag ng mabuting balita na ating natanggap at magdasal para sa ating mga kapatid na malayo sa bahay ng Ama.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: singin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog. Balita, balita, balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
1: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libreng sakay.
0: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 AM. Ronda Pilipinas.

0: morning, God! Mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon mga brad ngayon pong araw ng Webes. 21 po ng Mayo taong 2026. Kamusta po ang inyong Wednesday mga brad? Oo, kaya pa ba? Siyempre, kakayanin. Diba? Sa mga kaya naman. Sama-sama nating alamin mga brad ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:13 po na nagmamadaling umaga. Kilos bangon, ha? Ronda, Ronda. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, tulong sa mga PUV drivers at operators, patuloy na ibinibigay ng pamahalaan mga natulungang tsuper sa ilalim po ng National Energy Emergency. Pumalo na po sa 1.5 million. Kampanya naman mga brad ng pamahalaan laban sa fake news at maling impormasyon. Mas pinalakas pa. Bagong Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon, tiniyak naman na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan gaya ng naging issue sa flood control scandal. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad, ininspeksyon ng Giaraneta Drainage Improvement Project bilang bahagi po ng upland kontrabaha. Pagbaha sa ilang lugar sa mga nagdaang pag-ulan, bahagyang naibsan. Malacañang pairali ng rule of law sa kaso naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At Office of the Vice President natanggap ng summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Mix. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.

0: Alas 4:14 na po na nagmamadaling umaga, mga brada.
1: Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
0: Pumasok po kayo, ha? Baka matanong kayo, bakit kayo pumapasok? Mahirap na. Pag hindi pumapasok, tatanungin. Diyos ko naman. Ayan, pumasok kami. Pasok po ngayon. Kilos-kilos, mga brad, ha? Morning good sa ating mga Zuki listeners all over the Philippines, all over the world. Yung mga patulog pa lang, maganda-magandang gabi sa inyo. Ayan. At magandang-magandang morning naman doon sa kagigising laang. Sa patuloy pa lumalaban ngayong araw, nagmamaneho. Ayan. Mga nagbubukas po ng kanilang mga tindahan. Maganda-magandang morning. Ay, sabahan niyo po kami ngayong araw, ha? Para po alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon, mga brad. Pero bago siyempre natin alamin yung mga sitwasyon dyan sa ating bayan, abayon sa ating bahay muna, ano? Siyempre, baka mamaya brownout na naman. Ito ho, magkakaroon po ng brownout dyan po sa ang may anunsyo. Ito pong Zaneco, mga brad, o yung sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative. Magkakaroon po ng scheduled power interruption sa Webes. Ngayon po yan, Mayo 21, mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Diyos ko, buong maghapon po yan. Medyo mahaba-haba yan, brad, ha? So dapat handa ka dyan. Dapat meron kang mga 74 na power bank. Kung talagang batak na batak ka gumamit ng mga gadgets mo, ha? Ito po ay inaasahang tatagal ng, siyempre, yung humigit kumulang 7 oras. Diyan sa gawang power interruption para po sa load centering at pag-install ng karagdagan distribution transformer bilang bahagi po, mga brad, ng hakbang upang mapahusay ang reliability ng supply ng kuryente at maiwasan naman ang overloading ng transformer. Kabilang sa mga maapektuhang lugar ang Sitio Basak, Barcelona po dyan sa may Dapitan area, mga brad, ha? Samantala, inanunsyo naman ang Iseco, o ito po yung Ilocos Sur Electric Cooperative mula dyan sa South. Meron din po sa Norte yung Iseco, mga brad, ha, na magkakaroon naman ng scheduled power interruption ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng alas 5 ng hapon. Sa pangmahabaan, ang maapektuhang lugar ay ang buong munisipalidad po ng Nagbukel maliban sa Bandril at ang mga sumusunod na barangay sa Naravacan, mga brad, ha? Ito po yung Orense, San Pablo, Codoog, Marozo, Lanipao, Sarmingan, Estancia, Kadakad, Kasilagan, Dasay at Rivadavia. Ayon sa Iseco, isasagawa ang interruption para po sa pagpalit ng sirang poste, paglilipat ng poste at clearing at maintenance ng linya upang mapanatili ang maayos at ligtas na serbisyo po ng kuryente, mga brad, ha? Para po yan doon sa ating mga kababayan na kasiguraduhan ba ng ating mga kababayan, ha? But still, kailangan po natin mahaba-habang pasensya po dyan. Dahil ito po pang duty po. Pero kung kayo naman inaka nasa opisina, edi okay lang. Pag-uwi nyo ng bahay, baka meron akong kuryente. Ang masakit kung kayo work from home. So, hanap muna kayo ng mga co-working area, ha? 4:18 in the morning. Dito naman, mga brad, ha? Danger level po ang heat index indices na meron po tayo ngayong araw. 43 areas ang tinataya po na magkaka-record ng nasa danger level, mga brad. 43 po yan. Ngayong araw po, Webes, Mayo 21, mga brad. Ayon po yan sa PAGASA. Medyo kailangan po natin ng hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka naman pwede sa loob kasi walang kuryente. At least doon sa mga nabanggit ko, pero kung sa inyong bahay may kuryente, siguro mas maganda muna ng magpalamig sa bahay, Ang sinasabi po nating danger level heat indices, mga brad, pinapatungkol po dyan mula po sa 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius, mga brad. At ito po inaasahang magdadala ng mga kaakibat po na delikado po ito. May heat cramps, may heat exhaustion, at pwede rin pong magkaroon o mapunta sa heat stroke, mga brad. So, ingat-ingat po tayo dyan po sa, meron ba tayo listahan ng 43? Kung saan-saan yung mga 43 na yun. Ay, pinakamalaki po dito kasi sa Sangli Point sa Cavite. Eh, ito po yung pinakamataas po. So at least dyan sa Cavite, may 46 degrees Celsius mga brad ha. Ayan po yung danger level ha. Ang danger level mula 42 hanggang 51. Pero, ito nga po ang pinakamataas is 46. Nako, mala impyerno na naman. Dyan po sa Sangli Point mga brad ha. So ingat po tayo, lagi po sinasabi ng Department of Health, eh yung ating ano, yating tubig, ayan. Hawak mo ang heat ngayon, Sangli Point. Hawak mo ang init ngayon. Oh, ito sa Naiya sa Pasay City po sa Metro Manila, meron pong 42 degrees. Sa Lawag City, Ilocos Norte 43 degrees. Sa Dagupan City, Pangasinan 45 degrees. Sa DMMSU sa Bacnotan, La Union 44 degrees. At 43 degrees naman dyan po sa Apari, Cagayan. Ilan lang ho yan ha? Sa magkakaroon ho ng mga ng matataas na heat indices, mga brada, ngayon pong araw na ito. So, ingat! Yan po lagi nating binabanggit. Siyempre, yung Cagayan, ay yung Cagayan dyan sa Tugigaraw, hindi pa huli yan. Sabi nga nila, yan daw kung may summer capital, ang Tugigaraw daw, mga brada, ang init capital, ha? Dahil lagi pong mainit dyan sa lugar na yan. So 44 degrees po dyan. Sa NVSU sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, 43 degrees. ISU dyan po sa Ichaga, Isabela, 44 degrees. Ganun din sa Baler, Aurora. Ano ho? Kasiguran, Aurora, 43 degrees. At saka sa Iba, Zambales, mga brada, 42 degrees po ang inaasahang heat index po dyan sa mga nabanggit na lugar. Ano ho? So again, if you can stay at home doon sa covered area, if you have your aircon, siguro turn it on rather than iba ang mag-turn on sa inyo ha. Baka mamaya init ng ulo mag-turn on. Okay na, sige, pansamantalang bayaran na muna. Kesa po mainitan tayo. Clark, dyan po sa Pampanga, 42 degrees. Dyan po sa CLSU sa Muñoz, 42 degrees. Sa QB Point, Subic Bay, Olongapo City, 43 degrees. San Ildefonso, Bulacan, 42 degrees. Dyan po sa Tau in Camaling, Tarlac, 44 degrees. Hacienda Luisita, mga brad, Tarlac City, 42 degrees. At dyan po sa Infanta Quezon, 43 degrees, mga brad. Ang inaasahan po nating init. Ako kanina pagbiyahe ko dito, medyo malamig-lamig naman po diyan sa may ano, sa may pag-akyat mo ng EDSA underpass o diyan sa may sa may circle, sa may heart center, lung center, at sa may children's medical center, medyo malamig-lamig eh. Maraming puno kasi. Iba talaga nagagawa ng puno, ano? Alabat, Quezon, 42 degrees. Coron, Palawan, 42 degrees. San Jose Occidental, Mindoro, 42 degrees. Ganyan din sa Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Cuyo, Palawan. Sa Daet, Camarines, Turo, ayaw magpatalo, mga brada. 44 degrees Celsius ang inaasahan po natin na heat index po dyan sa nabanggit na lugar na yan, ha? Pag napapadpad kayo dyan sa circle, tas madaling araw, ano? Malamig-lamig, oo. Yung pakiramdam dahil po iba yung ano, iba yung hangin lang, iba yung hangin pag dyan sa circle. Para bagang Pasko. At pag December naman dyan, November, talaga namang ansarap din ng simoy ng hangin. Preskong-presko mga brad. Magtataka ka bakit natin talaga pinagpapalit yung puno. Ano? 4:23 in the morning. Dyan po sa Albay, Legazpi City, 43 degrees. Sa Virac, Sinop, Catanduanes, 44 degrees. Masbate City, Masbate, 43 degrees. Sa Huban, Sorsogon, 42 degrees. Dyan po sa Pile, Camarines Sur, particular sa CBSUA, meron pong 42 degrees. Ganyan din sa Mamburao o Mambusao, Capiz. Habang sa Roas naman ay 44 degrees ang inaasahang init, mga brad, ha? At syempre nandito tayo sa last batch ng ano natin, ng mainit natin. Diyan po sa Roha, sa ano, sa Iloilo City na po. 42 degrees Iloilo City, Iloilo Dumangas, 42 degrees Katarman, Northern Samar, 44 degrees. Diyan po sa Tacloban, 42 degrees Borongan, Eastern Samar, 42 degrees Gian, Eastern Samar, 44 degrees. Ganyan din sa Maasin, Southern Leyte. At marami-rami pa. Basically mga braga ay kahit saan ka po sa Pilipinas na lang, just to make sure na talaga namang maging safe ka. Kasi minsan, kahit sabihin mong hindi 42 degrees or hindi naman nasa danger level, kung mababa naman yung tolerance ng tao, eh talaga hong mapapa stroke o kung ano man, di ba? So make sure na lang po natin na tayo nandoon sa comfortable level, mga brad, ha? At hindi po tayo mahihirapan dahil kahit sabihin mong 38 degrees lang yan, kung ikaw naman nahihirapan, di ba? Kahit sabihin mong 19 yung sentigrado, yung lamig, aba eh kung ikaw naman nahihirapan, posible pa rin magdulot sa iyan ng problema. Kaya naman, para doon sa ating mga kababayan na posibleng mahirapan o hindi naman kaya naiinitan na, siguraduhin niyo po yung ginagawa niyo po, yung binabanggit po ng Department of Health, mga brad, ha? Ultimo yung pagsusuot po ng decolor na damit tsaka yung mga dark colors. Yan po, posibleng makaapekto, ha, sa init na katawan. Marami na rin po tayo mga damit na klase ng damit na pwede nating isuot na mas presko kumpara po doon sa mga may init na damit. Ano ba? 4:25 in the morning. Dako na tayo sa ating balitaan, mga brad, ha?
2: Next, highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ako yung iisa sa inyong nangamusta sa amin.
2: Buksan mo, Ronda
0: 4:26 in the morning. Pumalo na po sa mga 1.5 million ng mga public utility vehicle o PUV drivers, mga brada, ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan po sa ating bansa ngayon. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na sa bagong Pilipinas ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natugunan ang suliraning hinaharap po ng mga tsuper sa ating bansa. Aniya, aabot po sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na ipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers, mga brad, ha?
2: Ronda Pilipinas.
0: Samantala, tiniyak naman, mga brad, ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamahagi ng cash assistance sa PUV drivers sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at maalis na ang doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Aniyan, ni-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNCs na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUV drivers. Pagkatapos saan niyang maisumite ang ng mga TNC, ang kanilang listahan ay isa sinasagawa ng DSWD ang tinatawag pong data cleansing, mga brad. Katuwang na rin aniya ng DSWD mga TNC sa pagtukoy ng payout venues na at pagpapaalam sa kanilang mga driver ang schedule ng kanilang payout. Ayan, mga brad, ha? Maganda sana kasi talaga yung ano, yung tayo naka-centralize na yung ating ito talaga bottom line nito nasa ano nasa tinatawag nating tawag dito sa national ID system. Kung tayo po may national ID system, at least kahit hindi yung physical ID, ano, kung meron tayong national registration, na although registered naman tayo kasi diba sa mga birth certificate, pero yung isang master list ng mga Pinoy, at alam kong na-update kung pag kumuha ng death certificate, ibig sabihin, namatay na to. Diba? May ganyan bang pagkakataon? Ano? Nang sa gayon, malaki pong tulong yan sa mga gantong distribution, hindi man ng ayuda, kundi sa mga bagay-bagay, ano ho, makuha mo ba yung impormasyon dyan? And, kasi ang sinasabi po nila dyan, ano, no, yung, kumbaga, yung Privacy Act. Ikaw ang mag-aalaw kung ano mga pwedeng makita po ng pamahalaan sa'yo, sa yung data, no? Pwede mong i-upload lahat ng pwede mong i-upload. And then, bahala ang pamahalaan, o bahala ka kung ano yung dapat mong ipakita. O ngayon, kung hindi mo pinapakita, for example, yung college, yung education status, hindi problema mo ngayon na magsumite ng mga kinakailangang documents patungkol sa iyong education background. Diba? Pero kung option mo na ikaw ay magpakita ng educational background dyan sa iyong national ID or sa iyong national information, Aba, eh di mas madali sa'yo. May benepisyo ka, di ba? Mas maganda yung ganun kasi yung mga ganito, di mo, nagdodoble-doble, di ba? Anyway, mga brother, mahigit 118 million pesos naman na ayuda ang inilabas ng Department of Social Welfare and Development para naman sa mga pamilyang apektado po ng patuloy na pag-aalboroto. Pag-aalboroto sa Bulkang Mayon dyan po sa Albay, ha? Pero bago natin dakuan yung Albay na yan, isingit ko na muna itong usapin po dito sa PUV drivers. Meron pa pala. Kasi yung sinasabi po ng pamahagi po ng tulong ng gobyerno para sa ating mga PUV drivers at operators sa ilalim ng National Energy Emergency, yung special payout po ng DSWD Cash Aid para sa Angkas Riders, gagawin naman po sa weekend, ha? Alamin natin ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. May schedule na rin ang special payout ng cash relief assistance ang mga Angkas Riders sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Sabi sa ng kumpanya, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 to 24 sa Palacio de Maynila para ito sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisyaryo. Kaunayan ay pinalalahan ng mga benepisyaryo na sumunod sa kailang assigned schedule para maiwasan ng mahabang pila at paghihintay. Maaari ding i-check ng mga rider ang kailang assigned schedule gamit ang biker ID number sa payout portal na inilabas ng Angkas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Talaga naman pag ikaw ay nakatanggap ng ayuda, talagang masaya mong pinaramdam ni Lord sa'yo, no?
6: Lord, paramdam ang Lord naman!
0: Diba? Nakaramdam mong mahal ka ni Lord pag ikaw ang meron kang ayuda, no? Eto naman, balikan natin yung Albay na binabanggit ka, mga brad, ha. Kabilang po dun sa 118 million na ayudang inilabas po ng DSWD ay yung 73 million sa ilalim po ng emergency cash transfer at higit 45 million pesos naman para sa cash for work program. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao, malaking tulong ang ECT upang matugunan, mga brad, ng mga internally displaced persons ang kanilang agarang pangailangan habang nasa evacuation centers. Bukod dito, nakapagpamahagi na rin ang DSWD, mga brad, ng mahigit 133,000 na family food packs para matiyak ang sapat na supply ng pagkain ng mga evacuees. Nagbigay rin umano ang ahensya ng iba't ibang relief items sa mga evacuation centers sa Bicol Region. Sinabi ni Dumlao, mga brad, na ang listahan ng mga benepisyaryo ng ECT at cash for work ay batay sa opisyal na talaan ng mga apektadong pamilya na isinumite ng mga local government unit o yung LGU. May umiiral ding 15-day rotational distribution schedule ang DSWD at pamahalang panlalawigan ng Albay upang matiyak ang tuloy-tuloy na ayuda nang hindi naubos ang lokal na supply. Ayan, ha. 4:32 in the morning. Iba pang mga suporta at tulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan. 20 benepisyaryo naman ng 4P sa GOA, Camarines Sur. Binuksan na ang kanilang community store sa pamamagitan naman ng Sustainable Livelihood Program. May report si Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang binuksan ng 20 benepisyaryo ng programang 4Ps na miyembro ng Tulay sa Kauswagan Sustainable Livelihood Program Association sa GOA, Camarines Sur, ang kanilang community store sa tulong ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bilang panimula ng kanilang community store, tumanggap ang asosasyon ng 400,000 pesos livelihood assistance bilang puhunan sa kanilang tindahan at iba pang gastusin sa operasyon. Binigyan din ng pagkakataon ang asosasyon na ito ng mga 4Ps beneficiaries ng pagkakataon na palaguin ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng nasabing kapital upang magkaroon sila ng mas stable na pagkakakitaan at pagkakataong mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Samantala, patuloy na isinusulong ng DSWD Bicol ang mga programang kahalin tulad ito na nagtataguyod ng self-sufficiency, pagkakaisa at pangmatagalang kaunlaran para sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:34 in the morning, mga brada. Wala mo ng BBTU. Magbabalik pa rin ng Ronda, Pilipinas.
4: Ronda, Pilipinas. Maging fuel efficient,
8: Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Ronda, Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:36 in the morning, mga brada. Ay, bago tayo dumako sa ibang balita, ito muna yung binanggit ni Secretary Gibo Chidoro, mga brada, na kahapon po kung saan sinabihan niya yung binalaan niya yung mga ng legal actions ang sino man na posibleng mangialam dyan po sa sa nangyaring raid dyan po sa Sanjia Steel Corporation, mga brada. Dyan po yan sa may Tagaloan Town, yung Fivideca Compound, Sanjia Complex, mga brada. Ito po ang naging pahayag ni Chidoro, kesigodang ikaw lokal, official o foreigner man lang, lahat po ng makikialam dyan po sa gagawin nilang mga hakbang ay binabalaan na mabibigyan po ng legal na gagawa po ng legal na hakbang ang Department of National Defense patungkol po sa inyo, ha? Ang Sanjia, mas kilala po sa Philippine Sanjia Steel Corporation, ay nagsimula po noong October 17, 2018. At ang raid ay nag-uncover sa sinasabing grave crimes na sinasabing ginagawa po ng mga Chinese principals ng Sanjia sa ilalim po ni Tony Yang at sa mga dami na mga Pinoy nito. So si Tony Yang, yung sinasabing kapatid naman ng dating economic advisor na si Michael Yang, na kinokonekta naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga brada. So yan po yung yan po yung nangyaring raid po dyan. Sa kabilang panig naman, maringkinan din na ng Philippine Sanjia Steel Corporation ang isinagawang raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOC at ng National Bureau of Investigation sa kanilang planta dyan nga po sa Tagaloan, Misamis Oriental. Tinawag ng kumpanya na isang manufactured crisis at corporate sabotage ang operasyon ng isinagawa sa loob po ng 22.7 hectares manufacturing facility nito sa Fividec Industrial Estate. Pinangunahan ng raid ng PAOK sa ilalim po ng Executive Order ni Undersecretary Benjamin Acorda Jr. matapos ang aligasyon ng hazardous industrial processing, paggawa umano ng substandard steel products at pagkakadawit sa ilang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o yung POGO. Ayon po sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu, administratibo lamang umano ang mga aligasyon at hindi dapat dumaan sa criminal search warrants at pagdidetine sa mga empleyado. Matapos ang raid, pansamantalang ipinasara ng ang planta habang inaantay naman ang court proceedings. Dahil dito, sinabi ng kumpanya na mahigit 300 employees o workers na Pinoy ang naapektuhan at nawalan ng hanap buhay. Nagkaroon na rin mga brad ng mga protesta sa ilang bahagi ng Mindanao para hilingin ang agarang pagbubukas na muli ng planta. Iginiti ng Sanjia Steel na pasado sa engineering at structural standards ang kanilang mga produkto at may hawak silang valid product standard certifications. Pinabulaanan din ng kumpanya ang aligasyon kaugnay ng uranium, toxic nuclear waste at koneksyon sa POGO operations. Ayon pa sa kumpanya, lehitimong engineers umano ang 69 foreigners o foreign technical specialist na nadidinis sa raid at may valid immigration documents at alien employment permits ang mga ito. Kinimasyon din ng Sanjia Steel ang umano'y kawalan ng due process matapos umanong hindi agad makapasok o mapapasok ang kanilang legal team sa planta. Sa gitna ng kontrobersya, inanunsyo ng kumpanya na mag-iimbita sila ng independent international auditors at Japanese suppliers upang patunayan ang kanilang compliance at operational standards. Ito mahirap sa mga gantong klaseng sitwasyon, mga brad. Yung iba yung reklamo, syempre iba yung paninindigan po nitong ating mga nasa sakote. Ano? So antabayan na natin yung magiging resulta ng investigasyon at malaan po natin kung ito nga ba talaga ay may kinalaman sa POGO o ito po ay talaga namang gumagawa lang ng bakal. Ano? 4:41 in the morning. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan, mga brad, ang kampanya laban sa fake news at iba pang mga maling impormasyon na kumakalat online. Itong maganda. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na nagpulong ang Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang Presidential Communications Office o PCO, mga social media platforms at fact-checkers. Aniya, layunin ng kailang pagpulong na madagdagan pa mga fact-checkers sa bansa na magiging katuwang ng pamahalaan sa paglaban kontra sa mga maling impormasyon na inilalabas ng mga personalidad online. Git ni Undersecretary Paraiso, mga brad, hindi naisin ng gobyerno na supilin ang kalayaan ng pagpapahayag sa ating mga kababayan. Kailangan lang anya ng maitakdang limitasyon at hangganan ng nasabing kalayaan sa pagpapahayag ng pananaw o ng saloobin. Kasi nga, mga brad, sa ngayon, kung dati kasi yung mga usap-usapan natin dito lang yun, yung mga teoriya po, di ba, mga chismis-chismis, dyan lang po nag-uumpukan yan sa tindahan, sa bahay, sa barangay. Ngayon, dahil may online na tinatawag dito, meron na po tinatawag na online platform kung saan pwede mo nang sabihin yung iyong pananaw, iyong opinion at even yung teorya mo. Aba, mas malawak po yung nararating ng mga impormasyon na yun. Ang problema, yung maling impormasyon na yun, maaring teorya o opinion, dahil hindi sana yung nagsasalita o yung nagtatype ng opinion at teorya na yun, maaring hindi humaganda yung pagkakasabi nila. Maaring ito po ay opinion nila pero the way they said it ay para bagang isa ng balita. Ano ho? O dili naman kaya totoong pangyayari. Di ba, for example, tinatawag mo na ng kung ano-ano ang isang politiko. Bagamat sinabi na po ng Korte Suprema na okay lang yan. Kaso dinamay mo yung personal na buhay niya. Yan po may kinalaman na po sa cyber libel na ho yan. Paninirang puri na ho yan, lalo na kung personal na buhay yung iyong binabanggit. Ano ho? Pero kung ito naman ay may kinalaman sa kanyang public life, okay lang yan. Yung iba naman, may balat sibuyas naman. So siguro more than anything else, dapat maliban po dun sa fact-checking, which is dapat din naman talaga, dapat aware din po yung taong bayan kung paano magbigay ng kailang opinion, kung paano maglabas ng kailang saloobin ng tama, di ba? Hindi yung basta-basta ka nilang kukutata dyan. Hindi mo alam, nadadali mo na yung sarili mo. Posible ka nang makasuhan. Wala ka namang intensyong manira talaga. Naglalabas ka lang ng opinion, di ba? For example, hindi ka pabor sa sinasabi ng isang congressman o ng isang senador. Kung ano-ano sasabihin mo, and then end of the day, sablay naman. Sana additional than more than the fact checking, sana yung educate natin yung ating mga kabayan on how to provide or how to give and how to use yung internet, mga brado. One thing diyan, education na sinasabi na diyan is yung click before you think, mga brad, ha, bago mo i-click yan, pag-isipan mo muna ng mabuti. Ronda, 4:44 in the morning, reports muna tayo. Dalawang Air Force personnel nasawi sa pagbagsak ng SF-260 training aircraft sa Benguet. Kinilala na 16 na kahalintulad ni aeroplano grounded habang patuloy po ang investigasyon. Ramon de sa Baldangyang, kinakapatid J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas.
16: Report. Ipinagluluksa ngayon ang Philippine Air Force ang pagkasawi ng 2 nilang tauhan na sangkot sa nangyaring pagbagsak ng SF-260 Marchetti training aircraft sa Tuba, Benguet kahapon. Kinilala ng Air Force ang mga biktima na sina First Lieutenant Ruth Angelica Pasos na instructor pilot at si Second Lieutenant Cherky Embudo na isang aviation student. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng training flight ang naturang eroplano sa kaya mga biktima na mangyari ang aksidente. Nagmulaan niya sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas ang 11 SF-260 training aircraft para sa kanilang pagsasanay patungo sa Baguio City, sumalit 10 na lamang ang nakarating sa destinasyon. Tiniyak naman ni Basco ang buong suportang ibibigay ng Air Force para sa pamilya ng mga nasawi kasabay ng pagpapaabot ng kanilang taus-puso ang pakikiramay sa panahong ito ng kanilang pagdadalamhati. Kasabay niyan, sinabi ni Basco na pansamantalang grounded ang nasa 15 nilang SF-260 Marchetti aircraft habang nagpapatuloy ang investigasyon at pansamantalang suspended rin ang anumang pagsasanay gamit ang naturang eroplano. Gayunman, patuloy na magagamit ang mga modelo ng aircraft na kanilang ginagamit para sa kanilang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ronda, Pilipinas.
0: 4:46 in the morning, mga brada. Matinding labanan naman sa 2026 World Skills Philippine Eastern Visayas Regional Skills Olympics. Nagpapatuloy po sa Tacloban City. Ramon de Sabaldangyan, Penelope Pumida.
15: Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagpapatuloy ngayon ang 2026 World Skills Philippines Eastern Visayas Regional Skills Olympics sa lungsod ng Tacloban matapos ang matagumpay na pagbubukas ng kompetisyon kahapon. Kabuang 53 mauhusay na kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas ang lumalahok sa Patimpalak kabilang ang 11 delegasyon mula sa Eastern Samar. Ipinapakita ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa 20 iba't ibang trade areas matapos ang ilang buwang masusing pagsasanay, paghahanda at dedikasyon. Kabilang sa mga larangang tampok sa kompetisyon ang technical trades, creative arts at digital innovations kung saan hangad ng mga kalahok na makamit ang pagkakataong katawanin ang Region 8 sa pambansang kompetisyon. Ramdam ang matinding kompetisyon habang puspusan ang pagpapakita ng husay ng bawat kalahok sa kani-kanilang larangan sa huling araw ng aktibidad ngayong Mayo 21. Ayon sa Test the Region 8 layunin ng programa na higit pang mapaunlad ang kasanayan at kahandaan ng mga kabataan para sa mas malawak na oportunidad sa larangan ng teknikal at bokasyonal na edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Ronda, Pilipinas.

0: Ronda, Philippines. 4:48 in the morning, mga brad. Comelec Pangasinan nagtala naman ng mahigit 124,000 new voters. Target, nalagpasan ng 66%. May report si Mildred Coquia.
1: Mahigit 124,000 ng mga bagong botante ang naitala ng Comelec Pangasinan para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas, lampas ito ng 66% sa target nilang 75,000 registrants mula na magsimula ang voter registration noong October 2025 hanggang May 18 ng taong ito. Karamihan umano sa mga nagparehistro ay mga kabataan at first-time voters. Nagsagawa rin ng Comelec ng off-site registration sa iba't ibang high school at kolehiyo sa lalawigan upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga kabataan. Bukod sa bagong rehistro, tumanggap din ng Comelec na aplikasyon para sa transfer of registration, correction of entries at reactivation ng voter records. Sisimula naman sa Hunyo ang validation at approval ng Election Registration Board para sa listahan ng registrants, habang inaasahang ilalabas ang pinal na listahan makalipas ang isang linggo. Sa ngayon, mahigit 2.1 milyong rehistradong botante na ang nasa Pangasinan. Samantala, ni Salas, mas maraming polling precincts ang kinakailangan para sa BSKE dahil mano-manong isasagawa ang halalan. Target ng Comelec na hanggang 400 na butante lamang bawat presinto. Pinag-aaralan din ang posibilidad na gamitin ang ilang malls bilang polling precincts basta hindi ito pagmamayari ng mga politiko upang maiwasan ang impluwensyang politikal sa eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo. Pangasinan!
0: Minutes after 4 in the morning, mga brad. Ceremonial awarding ng mga condominium units para po sa mga 4-piece beneficiaries. Isasagot sa DSWD 11 at DSWD 11. Sana all condo unit owners. May report si Sheila Celokia.
2: Rancho Pilipinas. Isasagawa ang ceremonial awarding ng socialized condominium units sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development Davao Region mamayang umaga sa Peoplesville, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Pangungunahan ang formal na turnover ng DSWD at Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kasama ang Social Housing Finance Corporation at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Formal na tatanggap ng condominium units ang 6 na benepisyaryo ng 4Ps habang inaasahan ding dadalo ang nasa 50 benepisyaryo at iba't ibang partner stakeholders. Layunin ng expanded 4PH program na mabigyan ng ligtas, abot-kaya at disenteng pabahay ang mga mahihirap ngunit nagsasariling pamilya, partikular ang mga graduating at self-sufficient na benepisyaryo ng 4Ps. Ayon sa DSWD 11, bahagi ito ng whole of government approach ng pamahalaan upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng pangmatagalang seguridad sa pabahay at maiwasang muling bumalik sa kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison de Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. 4:51 in the morning, mga brada. Uy, kahapon ha, yung Korte Suprema po naglabas na po ng desisyon patungkol po dun sa TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Basically, mga brad, ang sinasabi po nito ay kumbaga hindi aprobado. Decline yung kanyang TRO at nakatakda pong i-upload yung mga concurring, yung mga abstain at kung sino-sino pa yan. 9-5-1 mga brad ha. Ang resulta po ng botohan ng Supreme Court and Bank dyan po sa petisyon ni Senator Ronald Bato de Rosa na mag-issue ng TRO para po sa pag-aresto sa kanya. Ano ho? Ang problema, hindi pa rin malinaw kung ito ba labag sa batas o hindi. Kasi ang nakalagay po doon sa dinisyonan po ng Korte Suprema, mga brad, ay dinidesisyonan lang po nila yung mismong petisyon, hindi po yung mismong kaso. Ano ho? So yung petisyon itself is tinatawag po ditong denied, but yung mismong case kung saan po nag-uusap-usap yung ano, yung kumbaga yung mga merito nung kaso ay hindi ho wala pa hong desisyon. So hindi po ibig sabihin ng pag-decline po na ito ay kumbaga legal na yung warrant of arrest, hindi rin po nangangahulugang hindi legal. Kaya ho ang iba hong mga ahensya, eh kumbaga at ano pa rin at lost pa rin mga brada. Yung iba naman, particular yung ilang mga mambabatas po dyan sa kamera, eh nananawagan na ipatupad na. Go signal na eh. Kayo ba, sa tingin nyo, dapat na bang ipatupad yung pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa? O dapat antayin muna yung decision ng Korte Suprema sa mismong kaso? Ano ho? Kasi yung hinawi lang natin ha, yung mismong kaso kasi na yan ay yung mismong TRO, yung dinecline po, again, TRO laang, temporary restraining order. Oh, hindi ho, ano, hindi ho nangangahulugan na ito po ay may desisyon sa kaso. Ano ho? So, para laang malinaw doon sa ating mga kababayan, ha? Alas 4:54 mga brad. Titiyakin naman ng Marcos administration na iiral ang rule of law at masusunod ang batas. Ito ang ipinahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa apela ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, ayon kay Castro, bayo sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pang dumaan sa local court ang warrant of arrest laban po sa senador. At dahil walang inilabas sa TRO ang Korte Suprema, sinabi nga ni Castro na valid o mayroong bisa ang arrest warrant sa International Criminal Court o yung ICC. O, yan ang sinasabi nga natin. Nasa kamay na aniya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hinggil dito. O, ito, ininterpret ng Malacanang na dahil nga hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, eh valid umano ang o may bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Yun yung ano. Eh kaso ang problema nga, may mga sinasabi po dito, ay mayroong proseso para maging valid. Pero yung ICC warrant naman, eh talaga namang naglabas ng warrant of arrest. Ito yung kailangang solusyonan ng Korte Suprema. Kaya naman, sana ang Korte Suprema, ho, ano ho, eh medyo bilis-bilisan po yung decision. Although alam naman natin na kapag naglabas, nagsalita ang Korte Suprema, nagiging batas ho yan eh. Tawag po dyan, jurisprudence mga brad. So medyo mahihirapan yung ating Korte Suprema. Pero sana mabilis-bilis, no? Nang sa gayon, eh, hindi naman ano, hindi naman nagkakagulo yung ating bansa mga brad, ha? Ooh, baby, I love your way.
3: Every day, yeah, yeah. Papa Lore.
0: Oy, time to say goodbye for us mga brada. Maraming salamat po sa lahat ang nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
4: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ito po ay sobrang mahalaga sa amin and actually po, nararamdaman po namin na suporta. Dahil po, through the interventions po na dumadaan sa cooperatives, dun pa lang ay ramdam na namin. Noong 2024, bali, tinap po kami ni Department of Agriculture sa DSWD. Sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang ang meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop. Meron silang babuyan or manukan. And then, meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang and then the next year po, noong 2025, naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Na nagkakaroon po kasi ng sure marketing produce na pa-prioritize po o napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
4: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
5: Isang magpalang araw po sa ating lahat, mga bubala, si Governor Alejandria, Pangulo ng Crisma IA, ang nasasaka po dito sa aking nasahupan ay 261 headcount. Lalo po ang nakaraang sakaan, kami po dito ay nalugi sa kadahilanan na pinapusok po kami sa tubig at nagkaroon po ng lalawak ng tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahan, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 sa hektara. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasakuban sa Prisma IA. Kami po ay nagkaroon ng magandang ani. Na sa isang hektara po, kami po ay nagkaroon po ng 650 kabans sa hektara. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan ang division manager ng BIA ay Inyor Bibi Atrahe. Kami po ay Yakut Bibiyan sa aming kahilingan sa solar pump. Ang samahan ko sa IFY ay gusto sa nagkapasalamat sa patuloy na support ng aming BIA Administrator Inyor Eddie Bibiyan sa patuloy na suporta sa aming mga magkasaka. Maraming salamat po.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Webes ngayon, 21 sa buwan ho ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin. Sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa mapagbalang umaga, agrikulturang araw. O sa ating lahat, sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Humahanap po ng signal ano sa kanilang mga transistor radio. Ay sabay po tayo napapainggan sa lahat ho ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po ang Radyo Television, diyan po ang 104.3 na Capital FM. Diyan din po naman ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina na palaging nakikinig ho rin. Diyan din po naman sa may parte ho ng DWCJ sa may lalawigan ho ng Tugigaraw, diyan sa Agayan. At Pulawang at siyempre, lahat po ng social media platforms ay magkakabalitan ho tayo, magkakabalitan tayo ng mga impormasyon. Tuk lamang sa mga press code, mga sariwang balita. Awalo ang fake news din eh, ano ho? At siyempre, pakiusap pa rin, alpuan tutulog-tulog sa Manimela, awal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kasi Mamang Chuper, baka inaantok-antok ho yan. Was disgrasya, iwas ako na paigising lang, ano ho? Nakasagasa ng truck dun sa isang senior citizen na nakapila ho sa pilahan ng 20 bigas. Si ano ba yun? Tulog ba yun? Amaya sa ating editorial, yan ho, bibigyan natin ng pansin, ano ho? Iho dapat matapos ang buhay ng mga kawawa nating kababayan lamang sa pagyakap ano, at pagsubo ng isang kutsarang kanin katapos magiging buwis ang kanilang buhay. Hindi magandang dating ano ho. Kagaya ho ng dada, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka Hero, Hero Ilustre Robregado. Masama natin tutukan ng mga balita ano, at iba pang mga impormasyon at dapat itong makarating nyo sa bawat isa sa atin. Sabi ho ng PAGASA, mananatiling mainit at alinsangan sa umaga naman at tanghali. Ngunit may mataas na chance po ng mga localized thunderstorm. Huwag pagsapit ho ng hapon o kaya naman sa gabi. Ano ho, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ngayong araw na ito ng Webes. Kasalukuyang umiiral po ang Easterlies. Yung mainit na hangin mula mo naman sa karagatang Pasibiko na siya nakakapekto po sa Luzon at maging sa Visayas. Walang bagyo ho! Alang binabantayang bagyo o anumang low pressure area sa loob po ng PAR na maring maging isang tropical na bagyo sa kasalukuyan. Sa pertanyang Luzon at kabilang po dito ang Metro Manila, agyang may ulap hanggang po naman sa maulap na kalagitan ang sinasabi po nating mararanasan. Giging mainit ang panahon sa tanghali. Ngunit asan ang biglaang buhos po ng ulan dulot ng localized thunderstorms pagdating po ng hapon o kaya naman sa gabi. Visayas at Mindanao naman, maulap na may pag-ulan, kulog pag-idla dahil po naman sa epekto pa rin ng Easterlies at localized thunderstorm. May babala pa rin po sa atin ang PAGASA, ano ho? Babala sa mga posibleng pagbaha, yung flash floods, yung mga pagguho ng lupa. Oh, grabe, maulan pala dyan sa nangyari sa labaw, ano? May naranasang malalakas na matitinding thunderstorm lalo na sa mga bababang lugar malapit po naman sa mga kabundukan. Inakatira ko sa may dalis-dis ng mundo ko sa kaya sa may ilalim o sa gilid nire, ikas na kayo. Ah,

0: Kalahalanan pa rin po ang lahat na uminom, uminom ang maraming tubig, pasano ang magtagal na nakabilad po naman sa araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
0: Ilan muna sa mga tututukan niyang balita sa loob ng maghapon. Ano ho? Binasura po ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa Aras Marand ng International Criminal Court. Madala kakasuhan naman si dating OSA Chief Mau Aplasca. Dalawang iba pa niya ang kasama kaugnay po ng naganap na barilan. Lockdown incident, dyan po naman sa loob po naman ng Senado. Katanggap naman ni Bibisaro Duterte ang opisyal na summons, mga articles of impeachment habang inihanda po naman ng Senado ang paglilitis. Abaha sa mababang kalpulungan, doon na sigla mapagbasang anti-dynasty bill. Laga ha, bakitugan na naman yan. Na nagbabawal sa mga kamag-anak hanggang second degree na sabay humawak ng posisyon sa pamahalaan. Kaya problema natin ngayon, yung kamag-anak incorporated. Yan talaga ang problema natin, kamag-anak incorporated. Papabagal sa daloy na maayos sana. Wala yung tamang dating sana eh, no? Diyan po naman sa Bulkang Mayon, na italaho ng P-Box ang 4 na 40 volcanic tectonic earthquakes. Pwede pinagbabawal at pagpasok mo naman sa 4-kilometer danger zone. Kaya huwag pasaway.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tok naman tayo sa ating mga headline sa balitang Agri, Department of Agriculture. Nakiramay po sa pamilya ng senior citizen na nasawi. Road accident habang nakapila sa benteng bigas. Hindi yung magandang pakinggan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Fertilizer and Pesticide Authority o FPA sinuspindi ang 5 kumpanya ng fertilizer dahil po sa paglabag sa mga regulasyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tungkol tayo sa mga detalye, tamay po lamang sa mga report. Pwede bang report galing sa mga lalawigan, iba mang balita sa labas ng ating impilan? Nagpabot na ng paikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya po ng nasawing senior citizen na nabangga ng isang pickup truck abang nakapila sa benteng bigas sa labas ng Bureau of Animal Industries o BAI dyan po sa Visayas Avenue, Quezon City kanina madaling araw. Sa tapat lang ho namin yan. Isang pahayag tinihag ko ni Agri Secretary Kiko Chi Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang tulong na ipapabot sa pamilya ng nasawi gayon din sa nasugatan po naman sa insidente. Atay sa ulat ng pulisya, naghihintay umano ang mga biktima sa pagbubukas ng bentahan ng benteng bigas ang biglang umararo sa gutter na pickup truck at sila'y nabangga. Ang nangyari pong insidente, 2 oras bago magsimula ang rice selling operation. Sa ngayon, ay patuloy anya ang koordinasyon ng Department of Agriculture sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Sinudo niyan, nawagan sa mga binipisaryo ng programa na iwasang pumila sa sobrang aga. Gamitin ang online scheduling system ng 20 pesos kada programa at maiwasan po naman ang mahabang pila. Kung ako naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang idaan sa barangay? Makipag-coordinate na lang kayo, government to government, pwede naman siguro yon. Nagbubuhis ng buhay dahil lamang sa ganyang isang subo ng kanin sa apang araw-araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, 5 fertilizer companies ang sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA dahil sa maray paglabag. Regulasyon ng paggawa at distribusyon po naman ng pataba sa bansa. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, natuklasan sa investigasyon ng pagbibenta ng fake at substandard na fertilizer products, maling labeling at hindi autorisadong paggalaw ng magpaduktong sakop ng stop sale at stop use orders. Ay ilang kumpanya ding sangkot sa government procurement bilang ang Fertilizer Subsidy Program ng Department of Agriculture. Administrada na seryosong banta ng mga unauthorized at hindi pasado ng substandard products, kabuhay ng mga magsasaka at sa integridad ng agricultural supply chain. Po dyan, nagbabalaw naman ang ahensya na posibleng pagbawi naman ng lisensya, disqualification sa government deals at kukulang kaso laban po naman sa mga sinasabing lalabag at lalabag pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang pesticide na yan, yan ang mga eksperto. Alam naman ang mga eksperto yan. Sobrang paggamit ito ng mga ano, di ba? Mga chemical sa lupa. Di unting pinapatay ho yan. Pang sasakahin ng mga susunod na henerasyon natin, tayo na ho yung mga yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alasin natin sa buong kapuluan, kapitbahay, 15

0: minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw, galaw pa rin di pumanaw. Report tayo kagad ho. Kadiwa ng Pangulo mo rin magbubukas po naman dyan sa Navotas. Kali nakatutok si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Navotas Sports Complex mula ngayong araw, May 21 hanggang 22. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, bukod sa murang gulay at karne, available din ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parents at mga beneficiaryo ng 4-piece alinsunod sa guidelines ng Department of Agriculture. Kailangan lang dalhin ang valid ID ng sektor na kinabibilangan, gayon din ang NAVO rehistro at DAQR code. First come, first serve din ang magiging bentahan at tatagal lamang ito habang may supply. Pinapayuhan ng mga mamimili na magdala na rin ang sariling eco bag para sa kanilang mga bibilhin. Mula sa Navotas, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Meron nga pala dalawang piloto ng Philippine Air Force ang kumpirmadong nasiwian ho. Tapos bumagsak ho yan sa isang trainer aircraft dyan po naman sa parte ng Benguet. Layo pa sa stagflation ng Pilipinas ayon sa mga ekonomista. At may banta ng patuloy na pagtaas ng presyo na mga bilihin ngayong taon. Congrats nga pala sa mga Lazada riders ano ho. Tapos katigan ho ng Korte Suprema ang kanilang karapatan sa isang ruling. Nagkakahalaga po ng mahigit 100 milyong money claims ang naipanalo po ng mga manggagawa. Congratulations sa inyo!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako sa Baguio, papanik tayo ng Baguio. Okay. Mas pinaiting na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay tinalaki po naman sa pagpupulong ni ng Philippine Ambassador to Washington o si Emmanuel Romualdez at lang papasok na U.S. Ambassador to Manila, Lee Lipton. Bago po naman ang deployment nito. Itaga muna ngayong araw ho. Lado muna ang mga pasok sa korte. First and second level courts. Diyan po sa Janiway, Iloilo. At sa Malawakan Power Interruption dyan ho sa kanilang lugar.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Pag tayo, dako tayo ng Bagyo. Malang panlalawigan po ng Benguet na ipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakang Maynila para po naman sa direktang maibenta mga gulay. Sagip sa kaake, di ba? Dapat tuloy-tuloy yan. Balam doon sa palitan ng komite. Amin ho natin ng mga detalye. Nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng serye ng pagpupulong at pagkikipag-ugnayan sa Metro Manila ang pamalang panlalawigan ng Benguet upang palakasin ang suporta sa mga magsasaka at lugal na industriya ng gulay ng lalawigan. Pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ang mga aktibidad kabilang ang paglahok sa Fresh Agri-Produce and Vegetable Trade Fair sa Metro Manila kung saan binigyan ng pwesto ni Mayor Isko Moreno ang mga magsasaka ng Benguet upang direktang makapagbenta ng kanilang mga gulay. Nakipagpulong din ang mga opisyal sa Department of Agriculture upang tutulan ang planong pag-import ng 6,000 metriko toneladang carrots na ayon sa mga opisyal ay maaring makaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Bukod dito, humingi rin ng suporta ang lalawigan sa pamalang lunsod ng San Juan para sa pagbili ng Highland Vegetables ng lalawigan bilang dagdag na merkado para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Kumusta sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Atok Benguet? Ano ho? Maraming kumusta sa lugar na yan, mataas yan. Sa mga iba't ibang grupo ng ating mga magsasaka, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga irrigators natin. Hello, hello, good morning. Ito po naman sa 10,000 pisong ngayon din naman para po naman sa bawat corn farmer. No, sa Agayan, abay matatanggap na ho sa araw ng bukas. Ang detalye, tutukan natin si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sisimulan na sa May 22, taong kasalukuyan ng pamamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT para sa mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Cagayan. Pangunguna ni DSW Secretary Rex Gatchalian na pamamahagi ng TIG 10,125 pesos ng mahigit 31,000 na magsasaka ng mais sa probinsya na lubang naapektuhan ng dry spell. Limang sites ang natukoy para sa pagsasagwa ng distribusyon. Ito ay sa Tuguegro City, sa People's Gymnasium, sa Baggao, sa Abulug, sa Apari, at sa Capitol Gymnasium sa Tuguegro City pa rin. Ang distribusyon ay partial pa lang, ibig sabihin hindi pa lahat ng mga natukoy na 31,782 na magsasaka ang maabutan ng ayuda sa nabanggit na araw. Gayunpaman, magtutuloy-tuloy ang payout para maibigay ang tulong pinansyal para sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato de Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegro City.
0: Maraming salamat, Radyo pa Pilipinas, sa Tuguegro. Samantala, tiniyak ko naman ang Department of Agriculture ang katatagan ng supply at presyo ng karne ng baboy sa bansa matapos yung tuluyang bawiin na po yung import ban ng mga pork products na nagmula po naman sa Espanya. Ihanda na rin po naman ang DA yung mga contingency plan para po naman sa sektor ng pagsasaka laban po sa banta ang matinding El Nino at pabago-bagong lagay ho ng ating panahon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, dako tayo ng so good. Ano ho? Palang lokal ng lusod po ng Baybay Leyte na bahagi po naman ng support at mga gamit pansaka sa mga vegetable farmer. Gamit epis ng Radyo Pilipinas. So good sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang pamalaang lungsod ng Baybay sa lalawigan ng Leyte ng farm inputs at makinaryang pansaka para sa mga lokal na magsasaka ng gulay. Nakinabang sa naturang programa ang mga miyembro ng Vegetable Farmers Association mula sa iba't ibang barangay. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong, ang mga kagamitang makatutulong upang mapabuti ang produksyon ng gulay at mabalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dumalo at personal na nangasiwa sa programa sina Mayor Jose Carlos Cari, mga miyembro ng sangguniang panlungsod at kinatawan mula sa City Agriculture Office. Nagkaroon din sila ng pagkakataong makipagdialogo sa mga beneficiaryong magsasaka hingil sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Ayon sa mga opisyal ng lungsod, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na paunlarin ang sektor ng agrikultura sa Baybay City. Binigyang halaga rin ang mga mahalagang ambag ng mga magsasaka sa supply ng pagkain at lokal na ekonomiya. Samantala, muling pinagtibay ng LGU Baybay ang pangako nitong ipagpatuloy ang mga programang susuporta sa sektor ng agrikultura upang higit pang mapataas ang ani, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang seguridad sa pagkain sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
0: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Samantala, DA Eastern Visayas, nagbigay po naman ng tulong pinansyal sa mga magsasaka sa Isan Samar mula po naman sa opisina ng punong Ekotibo. Detalye, dakot na kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatanggap ng ayuda pinansyal ang mga magsasaka sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP ng Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 5,708 magsasaka mula sa 13 bayan ang nabigyan ng cash assistance sa isinagawang dalawang araw na payout caravan sa Balanghiga, Kinapundan, Giwan, Balangkayan at Borongan City. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 piso ang ayuda upang makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Nagpasalamat naman ang ilang benepisyaryo, kabilang si Rosalia Apelado na nagsabing malaking tulong ang ayuda, lalo na sa pagbili ng gamot para sa kanyang asawa at sa gastusin sa pagpunta sa kanilang bukirin. Samantala, sinabi rin ni Alberto Alinas na makatutulong ang cash assistance sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa pagtatanim ng gulay para sa dagdag kita. Patuloy namang umiikot ang PAFFP payout caravan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Ay, good morning muna sa tiyo mo kay Uncle Nilo Pumida. Garizal yan. May nasa kaya po na ho yan. Gumawa ng salamin yan. mga nagkakaproblema doon sa mga sikat na paggawa noon ng salamin. Kaya hong umaayos eh. Good morning, Nilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tapang balita, inspeksyon. Nagsagawa ng biglang inspeksyon ang Department of Agriculture sa mga pamilyang tulad po ng Paco Market. Mga pa sa Maynila, ho, para suriin niyo pag sinunod sa tinakdang price cap ho naman, ay ilang retailers ng imported na bigas ang nahuling nagbebenta. Ang lagpas sa price cap at nagbabala po naman ng DA na may kaulang parusa sa hindi susunod sa batas. Sari-sari store, puntahan nyo rin. Marami nagbebenta ng bigas na kumisa, sobra-sobra presyo eh. Pinag-aaral na rin po ng DA ang magpatupad ng 53 pisong kada kilo na suggested retail price para po naman sa lokal na bigas. Pagkat din po ng pamahalaan na ibaba naman sa 55 kada kilo ang maximum SRP ng imported rice sa Metro Manila. Iunti, naibalik na yung dating kapangyarihan ng NFA. Tik na yun. Dapat kasi pag-aralang mabuti, hindi bigla-biglaan na tinatanggal.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: O tayo sa Naga. Ay, good morning sa mga Oragon ngayon nakikinig sa atin, ho. Yung nahuling NBI volunteer, Oragon yan ang pangalan nun. Panukala na nagsusulong gawing culinary heritage ang Bicolano dish na kinalas. Ano yung kinalas? Kinusulong sa Naga City, Camarines Sur. Amin natin ang detalye. Nandiyan po naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal na isinulong sa Naga City Council ang isang panukala na nagdedeklara sa pagkain Bicolano na kinalas bilang official culinary heritage icon ng lungsod ng Naga. Sa inihaing panukala ni Naga City Councilor Jepson Felix, kinikilala nito ang kinalas bilang opisyal na food icon ng lungsod upang pangalagaan, idokumento at isulong ang sikat na putahing ito na naging malaking bahagi ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Nagenyo. Inaatasan rin sa nasabing panukala ang Naga City Publications and Heritage Center na idokumento ang kasaysayan, preparasyon at mga kwento sa likod ng sikat na putahing na ito. Magsisilbi rin gabay ang ordinansa sa mga lokal na kainan upang bigyan sila ng gabay sa tungkol sa food safety at sanitation at upang pasiglahin ang turismo. Itinatakda rin nito ang pagsasagawa ng isang pagdiriwang o ang Kinalas Festival upang palaganapin ang potahe, suportahan ang mga lokal na negosyante na nagtitinda nito at yakin ang representasyon ng kinalas sa mga aktibidad ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, World Bank funding, inaprubahan po ng World Bank ang 1 billion financing package para sa pinamalaking Agriculture Modernization Program sa Pinas. Ayon po nitong mapataas ang 6 mga magsasaka, patatagin ng food security at tulungan ang sektor na makabangon. Mano sa mga epekto ng climate change, isis po naman sa ekonomiya. Samantala, dako tayo ng Tayog, Pangasinan. Mga beneficaryong pang-agraryon po sa mga sa Pangasinan, itakatanggap po ng mga farm input at makinarya. Nasadal, Pangasinan, si Chris Aquan ng Radyo Pilipinas Tayog sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap ang daan-daang agrarian reform beneficiary sa Pangasinan ng farm inputs at makinaryang pang-agrikultura mula sa DAR Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na suporta ng ahensya sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang iba't ibang kagamitang pangsaka at agricultural inputs na inasang makatulong upang mapabilis ang pagsasaka, mapababang gastusin at mapataas ang ani ng mga beneficiaryo sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang sa DAR Pangasinan, layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga ERBs sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta at modernong kagamitan upang maging mas produktibo at matatag ang kanilang kabuhayan. Nagpasalamat naman ang mga benepisaryong magsasaka sa natanggap na tulong dahil malaking ginhawa umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pagsasaka at makatutulong upang mapabuti ang kanilang kita. Patuloy naman ang DAR sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapanlad na sektor ng agrikultura at kapakanan ng mga agrarian farm beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Ang dala 11 milyong pisong pondo naman ay pinagkalo po ng DA sa mga Indigenous Peoples Organization sa Caraga. Kaya na sumabad hake sa detalye ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: RDA Caraga sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADPI,
10: GND Station.
9: 19 million pesos para sa mga Indigenous Peoples Organizations o IPO sa mga bayan ng Bunawan at Rosario, Agusan del Sur upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Formal na ipinagkaloob ng DA MIADPI ang unang bahagi ng mga cheque sa dalawang bayan nitong Huwebes kung saan nakatanggap ng 8.3 million pesos ang Kampakam IPO sa Rosario sa ilalim ng CADTI 078. Gagamitin ang pondo para sa produksyon, konsolidasyon at pagbibenta ng niyog at kopra. Samantala, inilaan naman ng 11 million pesos para sa BMAD MCI IPO sa Bunawan sa ilalim ng CADTI 136 para sa konsolidasyon at pagbibenta ng palay. Sa ilalim ng proyekto, tutulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga IPO sa pagbili ng mga makabagong makinarya, sasakyan at pagpapatayo ng mga kinakailangang infrastruktura batay sa kanilang business plans. Layunin ng programa na mapataas ang kalidad ng mga produkto ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa loob ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang, happy birthday muna doon sa ating pamangkinan, oh. Dr. Gian Carlo Robregado. Birthday dong. Baka ba ngayon, OSMAC o sa Osmit Asa, makatimid ka na. Kapit ka na rin palang lumagay sa tahimik. Ano ho? Pilisinig din kay Ate Irene Enrique Asesor po sa USMA. Dr. Manuel Caday, dyan din po naman sa Estados Unidos. Siyempre sa Red Ink Family sa General Santos City, sa Davao. At iba't ibang panig pa rin po ng bansa at sa dyan po sa Africa. Papua New Guinea. Kunin din kay Sir Mike Cervantes. Siyempre sa kay Bossing, kaya Sir Red Ira. Ayun. Red Ink Family, magandang maga po sa inyo riyan. Balik po kami, 32 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang bahaging ito, meron po tayong makakaugnayan. Ano ho, alam niya, pag-usapan natin yung DAPCC. Ano ba yan? And ho, yung Philippine Carabao Center, sila ho'y nagbibigay ho ng mga dekalidad na crossbreed na kalabaw at similya. Mga lokal ho nating magsasaka para mapataas pa yung produksyon ng gatas at karne dito sa ating bansa. Ilang ahensya po, sa ilalim po ng Department of Agriculture, layunin po nitong mapabuti ang kabuhayan sa kanayunan sa magitan po ng pagpalaganap ng mga hayop na may mataas potensyal sa paggatas at paghahanap buhay. Ano nga ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Marami ho yan. Merong artificial insemination, merong bull entrancement program, merong dairy herd bull build up project at mga benepisyo sa mga magsasaka. Siyempre, maraming gatas, mataas sa kita at meron din ng mga libreng pagsasanay. Dahil po dyan, minarapat po natin makaugnayan. Mga kaugnayan, pero papasukin muna natin itong report na ito. Isisitiniyak mo naman ang dekalidad na breed ng kalabaw na naibibigay sa mga magsasaka. Muna natin kay Jude Pilpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tiniyak ng Philippine Carabao Center na dekalidad na crossbreeds na kalabaw ang naibibigay nila sa mga magsasaka upang katasan. Sinabi ni Deputy Executive Director Edwin Atabay na ang katutubong kalabaw ay kayang makapag-produce ng gatas na 2.5 liters sa isang araw, ngunit ang kalabaw na crossbreed ay kaya hanggang 5 litro. Hiling lamang ni Atabay sa mga magsasaka na alagaang mabuti ang mga ito, lalo pat 50% sa milk production at pagpaparami ng kalabaw ay nakasalalay sa kakainin ng mga ito. Sa barangay Nagsurota, Burgos, Ilocos Norte ay tinanggap na ng mga magsaka ang mga 10 kalabaw mula sa PCC. Tiniyak rin ng ahensya na susunod na ang mga training para naman sa tamang management ng mga kalabaw at kung paano iproseso ang gatas nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawak.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kakasama na ho natin via Zoom si Sir Joel Cabading, Center Director, Philippine Carbon Center, Ilocos Region.

0: iba na nagproproseso ng mga gatas na ito, ginagawang leche flan, ginagawang pastillas, ginagawang ice cream, yung mga flavored milk, pasteurized milk po natin. So, wag po silang mag-alala, kahiro, sa programa ni Philippine Carabao Center ay kami po mismo ang bumibili ng gatas dahil meron po tayong Sagip Saka Act. So,
1: Okay,
0: Sagip
1: meron po
0: Saka
1: na
0: Act
1: naman
0: po
1: dito
0: ito,
1: sa
0: bibili
1: Diyolo, no?
0: natin directly sa
1: Ano
0: farmer.
1: daw ang gagawin kapag yung nagkasakit po yung kalabaw? Ano daw ang gagawin pagka nagkasakit po yung kalabaw na bigay po o pinalahin ng DAPCC? At sagot daw ba ng DAPCC ang pagkain ng kalabaw na ipinamamahagi nyo? Yan, dalawang tanong na yun.
0: Yes po, Kahiro, pagdating po sa pagkain, Kahiro, ay bibigyan po natin sila ng planting materials, yung pong mga super nepier po natin, mga sorghum, yung pong ating mga regular na pakain na damo sa kalabaw. Hindi po namin sila bibigyan specifically ng ipapakain nila araw-araw, pero yun nga po, sila ay tuturuan nating magtanim at magparami na itong pakain na ito sa kanilang kalabaw. Pero pag sila po ay naggatas, meron po kami programa na binibigyan namin sila ng lactating feeds para po mabus yung milk production. So libre po iyon. At kung sakali man po na
1: Paano
0: magsakit,
1: magkakasakit daw?
0: Naglandi yung kalabaw. So ito po yung mga instances, Kahiro, na meron po tayong mga field technicians at doktor. So ito po, Kahiro, ay regularly pumupunta sa area. Once a week po silang pumupunta. Pero kung emergency po, Kahiro, ay pumupunta po sila anytime. So sa bawat area po natin, may project in charge po tayo na nakatutok na anytime na kailangan nila ay pupunta po yan, maski weekend, maski holiday.
1: Okay, sige. May mga tanong pa rin eh, no? Pwede ko po bang ibenta o katayin yung kalabaw na galing po sa Bull Entrustment o Dairy Program? Ah, pwede ba yun?
0: Pwede naman po yun, Kahiro, kung kanila na yung kalabaw.
1: Kanila na. Paano, paano mo ma-re-reach yung ownership? May mga requirement ba? Mahirap ba?
0: Madali lang naman po ito, Kahiro. Halimbawa po, nanganak ng babae yung kalabaw, yung original stock. Tapos yung original stock, yung kanyang anak, ay nag-iedad na ng 18 months at ito ay babae. Yun na po yung kapalit ng kanyang breeder stock. Pero dinidiscourage po namin nakatayang kaagad kasi ang kalabaw po ay kayang magatas niyan up to 20 years. Hanggang 20 years old po ang kalabaw, pwede mo pa rin katasin. So,
1: Ganon.
0: ganun po kayo.
1: Medyo maigli yung oras natin. Ito siguro last question ko na lang to sa inyo, Sir Joel. Ano? Paano ho kung sakasakaling, wag naman sana mangyari, mamatay daw ho yung kalabaw dahil po naman sa bagyo, kaya naman aksidente. Ako ba yung magbabayad sa DIPCC? Paano ba yun?
0: Ay, hindi po, Kahiro. Pag ganun po, mga forfeitous event po ang tawag natin dyan. Eh. So, sa mga forfeitous event po, ito ay acts of God or acts of nature. Ito po ay hindi kailangan magbayad ng farmer kasi po ang ipinamimigay natin kalabaw, Kahiro, ay insured po ito sa PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation. So pag namatay po ito ay may makukuhang kaukulan na tawag dito, yung pong insurance, yung
1: okay,
0: ating
1: okay.
0: Ahead,
1: Sir Joel, medyo kapos na tayo sa oras. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Balikan mo na rin yung gatas mo everyday. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ingat po kayo. Stay safe. Good morning. Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Salamat sa Joel Cabading, Center Director, Philippine Kakalabaw Center ng Ilocos Region Department of Agriculture. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dako tayo sa ating agritorial editorial. Ano ho? Isang buhay na naman ng ating lolo o lola ba? Kahit na kung ano pang tawag sa kanila. Laging kapalit ho ng paghangad ng murang pagkain. Ang balita, isang senior citizen na magahong pumila para makabili ho ng 20 pesos kada kilong bigas dyan po sa bahay. Ngunit nabangga ho ng isang truck at nasawi. Hindi lamang isang simpleng aksidente sa trapiko. Ito po isang marahas na manifestasyon ng malalim na krisis sa pagkain. At ang kakulangan sa proteksyon para naman sa pinakamahihirap sektor ho ng ating bayan. Kailan pa naging banta sa buhay ang pagbili ho ng pangunahing pangangailangan? Ang isang mamamatayan ay kailangan pang maipagsapalaran, mamamayan po ay kinakailangan pang maipagsapalaran sa kamatayan para lamang makabili ho ng murang kanin ay laking nabubulok na sistema. Magaganyan. Ibulibong marali tapo ang pumipila ng madaling araw sa tabi ng mga kalsada dahil sa pagsikpo ng inflation. Nagawa nila ito para makatipid ang ilang piso na pambilisan.

0: na ng gamot o karagdagang ulam. Ngunit ang pagpila po nila sa gilid po ng highway, walang sapat na harang, ayos na sistema o sapat na bantay, naglalagay po naman sa kanila sa peligro. Hindi natin maaaring isisi presidente sa Kamalasan ay pananagutan ho riyan. Pinapayagang humaba ang pila sa mga delikadong bahagi ng kalsada. Ang layo na itulungan ng mga nakatatanda, hindi ba't mas mainam, pidyong distribusyon sa mga barangay o po ng mga snap system. Ang pagpila ng ilang oras sa mapanganib na lugar ay nag-aalis po ng dignidad sa atin ng mga mamamayan. Ang 20 bigas ay isang magandang pangako, ngunit mawawalan nito ng saysay kung ang presyong kailangan bayaran ng mamamayan ay ang kanilang sariling dugo at buhay. Di ho sapat na paikiramay, di po sapat na pag-abot ng mapalpalibing. Bawat butil ng bigas na nakakalit sa madungong asfalto ay sumisigaw po ng ustisya. Hindi lang laban sa tsoper, makabangga, kundi laban po sa isang sistema tutulak sa mga maralita na itaya po ang kanilang sariling buhay para lamang sa isang subuhon ng kanin. Huwag nating hayaang ang huling alaala ng ating mga lodo at lola ay ang pagkaubos ng kanilang lakas sa gilid po ng highway. Akap ang pangarap ng murang pagkain na hindi na nila natikman. Kung seryoso, yun na gumaan ang buhay ng mamamayan ay nating ibalik ang kanilang dignidad at kaligtasan bago po tuloy ang maubos mga magulang at ninuno ng ating lahi ang mga mapanganib na pila. Gisingin natin ang sistema. Kaya walang anumang diskwento sa bigas, makatutumbas halaga po ng isang buhay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa mga matatapang nating mangingisda. Ano, magandang maga. Sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarie Rolly Alvin Arnel, paparin po natin sila Nida sa San Jamart. Paparin po naman sila sa Marisol Julius Camille Rona. At ating mga producers, sila Julius Gonzalez, si Bertie Rambolo. Pero ilustre obligado nag-iiwan, mang bagay na matindat tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang, po isang paraiso. Isang pa ho, mag-ho tayong basta-basang naniniwala sa fake news.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin
5: para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Headline.
0: Bureau of Animal Industry, tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture, tiniyak na handa ang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.
3: Headlines.
0: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
3: Headlines.
0: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
3: Headlines.
0: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
5: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, May 21, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ng DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuees sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance, alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
7: Sa higit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang ang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper, bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUB drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at malis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, na-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUB driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at pagpapaalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products ng Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng mahigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinahigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula ng unang maitala ito noong 2019.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Agriculture DA sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gastos sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak din ng Department of Agriculture na handang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Inihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sabay mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang OPLAN kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinaigting na flood control efforts ng pamahalaan. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.
9: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya na obserbahan na bahagyang mga naibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pag-ulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% ng tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
10: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtagulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
0: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbigay ang Senado ng hanggang June 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos may padalang summons noong Mayo 20. Ayon kay Cayetano, tinanggap ng Office of the Vice President ang summons bandang alas 10:40 ng umaga noong araw ding yun. Sa ilalim ng impeachment court rules, may 10 araw ang respondent upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30. Ngunit dahil natapat ito sa Sabado, dilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a 1.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok anya rito ang publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo masimulan. Yan po ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules, habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes nang mula alas 3 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pag-iral ng rule of law, titiyakin ng Marcos administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siguruhin ng Marcos administration na iiral ang rule of law at masusunod ang batas. Ito ang kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pag dumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na anya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hingil dito.
14: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Kauna ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ng pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubaya sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadependean niya ito sa bigat ng sitwasyon. Magungunit ang imbinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. responsable. Itinanggi rin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na umano'y may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
16: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
0: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ginit naman ni suspended Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplasca, na umano'y inedit o in-splice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad gaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplasca, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang maipakita anya ang buong detalye ng nangyari. Naniniwala rin si Aplasca na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
17: Already provided them with all of the evidence.
18: Opo, CCTV.
17: It is not true that we are withholding evidences.
18: Mm-hmm.
17: CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything.
18: Mm-hmm.
17: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Si dating Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplasca.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi rin ni Aplasca na humingi siya ng kaunting panahon upang may presenta ang kabuang video na niya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayaw husgahan ng Malacanang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ayaw maging judgmental ng palasyo hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikitang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano anyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Jose Castro? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
20: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at papag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibirin judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanongin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atin ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, Chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala ay iniakda ni House Speaker Faustino Boje D. at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Naritong report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng nilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak. Kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawan ang mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad nang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 habang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina
5: para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Layunin ng kasunduan ng palakasin ng koordinasyon at monitoring sa maritime cadet training programs sa pamamagitan ng cadets onboard training monitoring system. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay ng mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Komisyon ng Wikang Filipino formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jared Moreno.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Opisyal nang inanunsyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbubukas ng nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ay isang prestihiyosong parangal na laglalayong kilalanin ang natatanging ambag ng mga mambabatas sa bansa sa pagtataguyod at preserbasyon ng Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ng labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasiya ng kanyang kabiyak.
23: Sisilbing inspirasyon, no? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging naipasa, naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
22: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Taiwan leader na isabihin kay US President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-te nitong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni US President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niyang hindi dapat ituring na provocation ang pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan nito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Makipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C Plus Youth Games, bahagi rin ang gagawing mga redevelopments sa vision ng Administrator Pochong Marcos Jr. na Sports Tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
26: Opisyal nang binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute, DOST-PTRI, ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya, nagagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOST-PTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapalawak ng industriya ng tela. Ang mga makinarya at teknolohiya ang gagamitin sa pagproseso ng banana fiber ay ipinagkaloob ng DOST sa Solivenian Agricultural Business Association o SABA na siyang mamamahala sa operasyon ng pasilidad. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Provincial Tourism Officer Joan Maranan na target ng lalawigan na maisama ang bagong hub sa isinusulong nitong Industrial Tourism Program upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at maipakita ang mayamang kultura ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Science and Technology at LGU ng Vintar magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ronnie.
12: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Vintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni na Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Vintar Mayor Richard De Gala ang DOST at susuportahan ng LGU ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Baguio Water District sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
13: Sa gitna ng patuloy na pagdami ng consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi nasasapat ang kasalukuyang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangang maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuple ng tubig sa mga residente at establishmento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at hinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda sa Bimaropa, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
14: Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Bimaropa region. Ayon sa papalit ng ehensya, namahagi sila ng kagamitang pangingisda sa mga rehistradong mangingisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawain ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangingisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangingisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangingisdaan. Patuloy ang BFAR Bimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangingisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
15: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Aguayo, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Angeli.
4: Ilang mga taniman at pananim na mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isinasagawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Kabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Janelle,
5: inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad Program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterway sa Hinaktakan, Tikod, Salapas hanggang sa Tabok, Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Atrenas, mahalaga ang Oplan kontra baha upang mapanatiling malinis ang mga waterway sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang Oplan kontra baha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, naka-alerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Armand.
6: Naka-alerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units nito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahain na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management Office at mga barangay para sa mas mabilis na aksyon bukod sa search and rescue. Nakaantabay rin ang kapulisan para tumulong sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente sa mga malapit na lugar na binabaha at landslide prone areas.
7: Alam nyo rin kung na ay mga yun aning incidents yung hindi makikita tanan, pwede rin sila manawag sir sa ato ang Central 911 or call the nearest police station just in case na ay mga tao nga ng mga yultabang.
6: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong solar-powered ice plant sa Placer.

0: malaking tulong sa mga manging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
2: Pormal nang i-turnover ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placero upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovie Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniate Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapagpuproduce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning.
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Tuwason Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin, mabilis na po, ang daloy ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnais Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit pag dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil. Kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth papasok ng Olbara, Balara, mabilis pa ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa May Lanoza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Pero after po niyan, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa May McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa May Lanoza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa May Levis flyover patungo na po dito sa May intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo dito sa May intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
9: Okay, thank you. Thank you so much. Fekarinan, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry, ha. Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary,
11: Alan, wala nang pila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane, na alas 2 pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila, nasa loob na sila ng compound, naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na niyang pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi na tanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa scheduling system. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
12: Kasi wala na ako nakita ang tao, labas puro nasa loob na.
13: Sa tama lang yun siya na nasa loob na, mas safe kayo, no?
12: Oo, safety. Kaysa roon sa labas, mahirap, maraming tao. Disgrasya pa, mabuti kung wala sasakyan. Maraming sasakyan dumadaan, lalo sa madaling araw.
13: Oo.
12: Mabuti kung maaga ay kung gabi. Maraming na didisgrasya.
13: Madilim siya, pag madaling araw pa.
14: Mahirap makasakay man sa kumangrel.
13: Oo.
14: Kasi kalimitan pag mag-alas 6, alas 7, alas 8 puno yung mga jeep.
13: Oo.
14: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila, maga ka rin pauwi.
13: Yun ang ano po ninyo, ang gusto ninyo. Opa. So, nung nagsimula po, talagang laging gantong oras kayo pupunta, alas 3, ganun talaga.
14: Opa. Kahit yung doon pa kami sa labas na kapila.
13: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po? Pinapapasok na agad?
14: Opo, nagtanong ako security, sabi niya dito na sa loob.
13: Oo.
11: At Alan, una na ngang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior at tinayak ang tulong para sa naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang panawagan ng DA sa publiko na iwasan ang pumila ng sobrang aga at gamitin na lang ang online scheduling system ng T20 Rise Program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan diyan sa Bureau of Animal Industry Compound. Kaugnay pa rin ng Benteng Bigas o Benteng Bigas Distribution para po sa mga vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
16: Alan, magandang umaga.
9: Yes, sir. Kailan po officially magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
16: Effectively, active Saturday po, no? Friday, meron po, last day natin ng Friday.
9: Okay.
16: So pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
9: Mm-hmm. So may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa na mga kahalintulad na sistemang ganito ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
16: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No? Nationwide po to ang inuguna po natin, yung jeepney at UV Express. No? So, ito ati pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
9: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
16: Oo, pinapalawak pa natin na ito programang to, no? Hindi lang po nga yun.
9: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kanina ho, bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Vigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Vigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga
16: opo,
9: POV.
16: Opo. Opo, sir. Pinilot run lang po natin sa Metro Manila. No, ngayon, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas stations sa sumasali po sa programa.
9: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
16: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating serbisyo at programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may prangkisa po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung prangkisa nila para makinabang po sila sa programang ito.
9: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check, halimbawa yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Legit, yung mga ganon.
16: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may prangkisa po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No?
9: Mm-hmm.
16: Anong sabihin ng app na to? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag gusto nila mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
9: Mm-hmm.
16: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount, no? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.
9: Mm-hmm. At ang total allocation ito on a weekly basis, Mr. Chairman?
16: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po lang sa 10 piso.
9: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
16: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
9: Mm.
16: So sa isang buwan, humigit po mula ng 6,000 piso, matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
9: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na, kumbaga sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Chair, ano po?
16: Opo. Pag makikita nyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin, no? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
9: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
16: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po. No? Ready to go. Mm-hmm. More than 1,000 already, no?
9: Opo.
16: So, pero alam ko, in orderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. No? Tapos ibibigay rin po namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay nasa major routes, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. No? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
9: Okay, ayun. So nationwide na ito at patuloy na dumadami. So mas magiging mabilis ika nga na makakapagkarga ng discounted fuel yung ating mga driver ng public utility vehicles, sir.
16: Opo, kasi ang gusto ko natin na mas mapalawak, no, yung subsidiya na binibigay ng gobyerno, hindi lang kung sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, eh madali hong i-escalate, scale up, no? At marami, madali kasama ang lahat. Lahat nga naman, Jeepney at UV Express enrolled na po sa programa eh.
9: Yes.
16: So natutuwa ko sa pinito because of its wide reach and a simple way of execution.
9: Okay, okay. Well, isang puntos pa of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang mag-benefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi at iba pang mga grupo ng mga transportasyon na Chairman Mendoza, sir.
16: Oh, we are taking it up, no, yung DSWD listings, no, na mga drivers po natin. Nabuo na po yan. So, ang atin po sa LTFRB is to continually update this list, no, so that hindi ko natin alam, baka in the future, kailangan natin itong listahan to, at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan, ito nangyari natin recently, na kung saan palang tayo nagtatayo ng listahan.
9: Mm-hmm.
16: Ngayon, meron na ko tayo. For once, no, dati wala akong ganito eh. But for once, we have a list that we can now update and use in case of calamities.
9: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers o payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD, tulong-tulong, sir, ano po?
16: Oo, Alan, na-perfect na ho natin ito. At na-perfect na natin.
9: Mm-hmm.
16: Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kami masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD, we learned the ropes, ika nga. No? Now that we have learned the ropes, eventually, na-perfect na natin yung sistema.
9: Ayan. Okay, on another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng Certificate of Public Convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
16: Ay, Alan, thank you for that question. No, kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy, no, na tanggalin na at pasimplehan ng proseso sa LTFRB. No. Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para ayusin yung kailang papeles. No? We are upon the direction of the President, kami din ang technology to help us here. So, puro online systems po tayo, no? Para to reduce also face-to-face transactions. So, ginawa ho natin dito, number one, una, for the longest time, no, when I say the longest time, siguro ilang dekada na to, ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
9: Apo.
16: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
9: Yun.
16: Wala pa namang mga online systems, no?
9: Mm-hmm.
16: So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, kung meron kang application for sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
9: Okay, aha.
16: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
9: Mm-hmm.
16: Sinabi lang notice.
9: Mm-hmm.
16: So through the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
9: Mm-hmm.
16: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung meron mga bagong application, eh, madali na natin mahanap.
9: Mm-hmm.
16: Alam mo, ang it doesn't only save time, pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator sa transaction LTFRB. Ang sabi sa akin na isang operator, sabi sa chairman, baka titipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng application, no? So, ang sinunod namin itong mga extension of validity, itong yun na mga prangkisa.
9: Yes.
16: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
9: Mm-hmm.
16: Sabi ko, wag na natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
9: Okay.
16: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal.
9: Renewal.
16: Guys. Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application, i-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi dun, sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay na sabi na, minsan pag-extension ng validity, doon naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, no? Ngayon, mas mabigis na ngayon kasi wala nang formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na kagad.
9: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
16: Opo,
9: ano po?
16: Opo, renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
9: yes.
16: Yung mga renewals na to, baka naman merong mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
9: May
16: no?
9: Mag-o-oppose. Sabihin,
16: opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n, no? So, this thing, so, pag meron nagpo-post, ayun na, may hearing tayo.
9: Mm-hmm. At saka, ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
16: Opo, actually, yun talaga ating libriya, no, sa amin, no? Talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
9: Mm-hmm. Ayun. Okay, isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
16: Yes, Alan.
9: Opo, kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance, ano, together with the DSWD doon sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
16: Meron pa tayong ilan-ilan na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat ho na yung kailangan bigyan ay nabigyan na.
9: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good
16: salamat
9: morning.
16: Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you.
9: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya po, mga kaibigan, pag-uusapan natin siyempre ito, nagkakaroon ng mga pagulan, pag umuulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates, ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Tang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
18: Uy, sana all by the beach.
17: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Publiko!
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, makakausap natin this morning mga kaibigan, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
22: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
9: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA, patuloy pong mga hakbang to minimize o kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila, USEC, sir.
22: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA against sa ating upland kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
9: Opo.
22: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
9: Mm-hmm.
22: So, kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, ini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga to at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff,
9: mm-hmm,
22: at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
9: Opo.
22: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis, kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha, at mas kakonti ang pernisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
9: Opo. At nabigyan nyo ng emphasis sa USEC Torres, sir, itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin. And we understand, minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-apekto of course sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, USEC, sir.
22: Opo, at in the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin,
9: mm,
22: at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapo ng basura. Pinuntahan natin, may mga nagtapo ng upos ng sigarilyo na rider, ganun. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila.
9: Uy.
22: Na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng pulta dahil meron mga ebidensya talaga.
9: Mm-hmm. At saka yung ganun eh, sasabihin kasi nung iba, USEC, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung ganun, USEC, di ba?
22: Eh, yun na nga. Dahil yun naman talaga, sir, ang nakikita natin, bumabara ngayon sa ating mga estero at waterways.
9: Mm-hmm.
22: Yun, balat ng yung snacks, yung mga fast, yung mga junk foods,
9: mm,
22: yan.
9: Oho.
22: Yan na yan ang mga nagbabara sa atin, yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
9: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis sa meron ba in the pipeline sa USEC Torres, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan eh maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, USEC, sir?
22: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system,
9: mm-hmm,
22: sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa.
9: Opo.
22: At ang ating mga ang capacity nito ay wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon, kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan ng i-upgrade.
6: Thank you.
9: Mm-hmm.
6: Sir, thank you. Sir.
9: Ayun, okay.
6: Sir, thank you.
9: Yusek, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Tagig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground, di ba? Doon naiipon yung tubig baha, doon muna na deposit bago tuluyang lumabas sa mga ilog o sa ano, sa Manila Bay. Meron bang mga additional na pag-aaral na kahalintulan nito sa kasalukuyan, Yusek Torres, sir?
22: Opo, may mga inbounding areas at may mga under construction po sa iba-ibang mga lugar. At ito po ay ating fast track na sapagat kailangan na po talaga ngayon sa mga panahong ito.
9: Yan. Okay. Isang punto sa pa, Yusek Torre. We understand na magiging masyadong abala ang inyong ubaga ngayon. Ano? Update lamang po, of course. Siyempre, nandiyan ang pag-asa. Palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
22: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ating break sa ating mga empleyado na opo, especially na yung nababad sa init.
9: Yun.
22: Sapagat ito ay part din kasi ng occupational and safety and health monitoring natin programs.
9: Mm-hmm.
22: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
9: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
22: Maraming salamat po sa pagkakataon binigyan niyo sa akin para maihayag ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign, isang kampanya in support of the national discipline campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community, yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming palaging sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po, magandang umaga.
9: Yes sir, thank you so much po. Good morning mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Torre, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na offline kontrabaha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone areas sa Metro Manila. Saklaw po ng proyektong yan, mga kaibigan, ang napakahabang stretch, 758-meter stretch mula Caliraya Street hanggang dyan sa E. Rodriguez Senior Avenue. Kasama po dyan ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes, ang pag-upgrade din ng kasalukuyang drainage system at siyempre ang pagpapahusay po ng mga inlet at outfall structures upang mas mabilis ang daloy ng tubig patungo naman diyan po sa Ilog San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters at maging sa negosyo lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 43 minutes makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
23: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
23: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
23: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
31: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
32: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, update muna ha. Update direct mula sa PAGASA Forecasting Center.
35: Rancho Pilipinas Weather.
9: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning.
0: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan. At mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay ang malaking posibilidad ng mga biglang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud clusters, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa IDCC at maaari po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
9: Glyza!
0: Yes po, Sir Alan.
9: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index in some parts of the country? Glyza, para ngayong araw.
0: Yes po, dito sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
9: Sangli Point, Cavite? Aabot,
0: yes po.
9: Aabot sa 46 degrees Celsius,
0: yes,
9: heat
0: opo,
9: index.
0: Yes po, yun po yung taya ngayong araw.
9: And then dito sa Metro Manila, 41
0: to 42.

0: naman bigla nagugulat, uy, biglang ang lakas ng ulan. May mga ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
1: Opo, gaya ng binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning until early afternoon, pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na, kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
0: Ayan. So officially, hindi pa.
1: But hindi pa, opo.
0: I understand, Glyza, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod ng mga araw para officially maitala, ma-declare na na, oops, tag-ulan na. Yung ganoon, di ba?
1: Opo, mga 3. Hindi pa po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong rainfall, and then may certain amount po yun na total, and then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
0: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa PAGASA Forecasting Center. Thank you.
1: Maraming salamat din po.
0: Good morning, Glyza Escolyar. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya Payabak po. Karen Kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin? Nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood. Ha? Through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin, ha, yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station, 104.3 The Capital FM. So meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At syempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radyo Magazine 1278 kHz.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: noon,

0: may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo